Sabihin kay Wave, muntik na yung team kanating. Sabihin na Archeng, nakarating na. At ako, second team.

0: nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod.

0: isan. Pero above it all, i-enjoy mo siya. So yun, yan, wala. Yung mga ganyan ko parang, para lang din makita ko kung nagkaroon ba ako ng error, ano ba yung naging improvements ko. Kasi every time naman, may tinuturo sila sa akin.
1: Sa autocross, ano yung pinakamahirap na part? Kasi ang dami niyang ano eh, challenges, 'di ba? May mga chicane,
0: mga ano. So until now, hindi pa rin ako marunong mag-handbrake turn. Pero it's not necessary, but it is a advantage yung mga handbrake turn. So until now, hindi ko pa rin siya alam gawin. Although na ma-maximize ko naman yung yun nga, yung turns ko na parang slow in, fast out, and then maximize yung wide entry, tight exit. Yun. So yun pa rin yung challenge ko hanggang ngayon.
1: Hanggang ngayon. Pero sino yung nagturo sa'yo?
0: When it comes to racing, ang nagturo na sa akin is si Mang Dan.
1: Si Mang Dan.
0: Tito JP and Mang Danny. But most of all, si Mang Dan. So siya yung nag-recruit or like nag-sponsor sa akin nung nag-start ako mag-racing. So siya rin yung nagturo, ganyan. Meron pa nga in time, actually. May practice ako sa R33. Tumayo siya sa gitna ng layout para turuan
1: na. Mas nakakakaba yun? Merong tao dun sa gitna?
0: May hawak-hawak siyang cone. Tapos may layout, ganyan. Sabi niya, shoot mo dyan yung kotse. Wag mo akong babanggain, ha? Ganun ang pagkakasabi niya. So yun yung inaaral ko yung 180 turn. Mm. So syempre, wide entry. Tapos sabi niya, ayan lang yung space. I-shoot mo dyan pagbalik mo. Sabi ko, hala, sige.
1: Yun. Nagawa mo naman siya. Pero what were you thinking at that time? Kasi nakakatakot. Sabi mo, hindi ka pa naman super bihasa talaga. And then may tao pa doon. And then you're driving the car.
0: Andun yung fear. And then nandun din yung parang sobrang grateful. Kasi isipin mo na there's someone na niniwala sa'yo, nag-trust sa'yo na tumayo sa gitna ng course para matuto ka, para turuan ka, ganun.
1: Andyan si Mang Dani.
0: Wala, hindi tayo iiyak dito.
1: Yes, hindi tayo iiyak. Pero, Rain, 2022 yung start mo. Pero, anong year ka naging ladies champion sa Philippine Autocross?
0: So, naging champion ako was 2023. 2023 was also the year Mang Dan passed away.
1: Yeah.
0: So, hindi niya naabutan na nag-champion ako. But, yun. Mang Dan, nag-champion ako.
1: Uy, sabi mo, hindi tayo iiyak.
0: Hindi.
1: Hindi tayo iiyak. Pero, you also mentioned na medyo nag-stop, medyo nawala yung Philippine Autocross Championship Series.
0: Yes.
1: So, nung nangyari yun, syempre, biglang nag-stop yung races. Into the year, you have 8 races, if I'm not mistaken? Or 12
0: yes,
1: ba?
0: Yes, for Philippine Autocross.
1: For
0: yes.
1: Philippine Autocross. So, nung na-stop siya, ano na yung naging avenue mo? Kasi, di ba kapag racer, laging gigil yung mga yun.
0: Tagal naman ang karera, ganyan. So, 2024, we tried continuing yung Philippine Autocross for a short while. And then, nung nag-end na yung, na-stop yung season. So, syempre, naghanap ako ng ibang avenue, ibang masasalihan. That time came yung Super Sprint. Sumali ako ng Super Sprint, yung fourth round nila. That was in Park Links.
1: Mm-hmm.
0: Yun. So yun na ulit yung sinasalihan ko until now, and then kaka-start ko lang sa National Slalom. Two legs pa lang yung nasasalihan ko sa National Slalom Series.
1: Ano yung differences? Kasi dito sa Pilipinas, meron tayong autocross, may slalom, may gymkhana. Pero kasi in my own POV, parang same-same lang sila. Pero ikaw, as someone who actually races, anong differences nitong mga motorsports disciplines na to?
0: Actually, ito hindi ko sure to, pero on my observation, ang pagkakaiba niya is depende on the country. Like for example, yung sinasalihan namin internationally is called gymkhana. Pero sa atin, it's autocross and slalom. And then, internationally, ang autocross naman ay yung rally sa atin.
1: So, pero dirt yun dirt, sa atin, di ba?
0: Yes. So, I think it just depends kung anong country or like kung ano yung tawag nila.
1: Pero ano yung differences for you as a racer? Like, kapag ka nag-race ka sa autocross, meron ka bang ibang preparation? Pag nag-race ka sa super sprint, iba din ba? Or pag sa slalom, since two legs pa lang, so meron ka bang nakitang slight differences between these three?
0: Ang pinaka-difference now for me is yung track layout.
1: Mm.
0: So, super sprint, I think it's more of a

0: Yun naman, grabe! Woo! Yeah. Ang Freddie Mercury ng Pilipinas, Stephen JC! Grabe, nakakilabot ha.
1: Freddie.
0: Alam mo, hindi madaling gayahin yung ano ha, yung kay Freddie Mercury. Amoso, pantayan ng isang katulad niya. Pero ibang level ang galing mo, Stephen.
2: Thank you.
0: Welcome to Sessions with Brian Yamsuan.
2: Grabe, yes, sir. Diba?
0: Labe,
2: pleasure
0: brother.
2: To be here. Maraming salamat sa consideration of having me here.
0: Grabe, nagtatagalog.
2: Kasi mo Bisaya eh.
0: Kaya yun, Bisaya pa. Kita mo, di ba? Grabe talaga. Kaya nakaganto akong attire, talagang gininaw ako. Gininaw ako sa boses niya. And you know what I like about yung performance mo? Grabe talaga dahil hindi mo lang siya kinanta as Freddie Mercury. Parang may sarili kang emosyon na inilagay mo doon. So syempre, ang unang gustong malaman ng lahat, paano mo naman nagustuhan ng mga songs ni Freddie Mercury dahil nung kasikatan ng banda nila, malamang baby ka pa or batang-bata ka pa or baka hindi ka pa pinapanganak, di ba?
2: Naririnig ko siya before, you know? But wala akong... Ano pa na Freddie Mercury before kasi hindi ko talaga ano din pangarap na kumanta.
0: So, talaga?
2: Yes, nag-focus ako dun sa sulat ng father ko which is yung nasa Africa na hindi kami nag-meet. So, may sulat kasi siya dun na I want my son to be a lawyer or a doctor like me. So, yun yung nasa utak ko. Nantay ko hanggang mag-college ako. Tapos pag graduation, wala pa rin yung tatay ko. So sabi ko, ba't kumakanta na ako na sa mga singing contest? Pinasali ako. Yung auntie ko yung nagturo sa akin kumanta. Nung college na, so naghanap ako ng ways paano i-fund yung sarili ko. No? So yung may nakakaalam na kumanta ako. So na, in short, na napasama ako sa grupo. Tapos kumita ako. Yun yung ginawa ko, ginagamit kong tuition. That time, wala pa rin ako sa isip ko na...
0: Maging musikero.
2: Oo, kasi sabi ko, for me, just to get by lang. I think yun yung music at that time. So nung nakabuntis ako ng third year college, nag-quit na lang ako ng school. Tapos nag-abroad ako. I went abroad. I worked for 15 years abroad.
0: Saan ka nagtrabaho na part-time?
2: Mostly Asia, Dubai, Abu Dhabi, Malaysia. Yan, ikot-ikot lang. And then... still, wala pa rin si Freddie doon kasi nga puro party clubs kasi yun eh.
0: Mm-hmm.
2: Pag uwi ko na dito nung lockdown, may isang friend ako na parang sabi niya parang katone mo si Freddie Mercury. May kinakanta ka bang Freddie? Sabi ko wala po. Try singing Love of My Life. Tapos sa party ng father niya. So kumanta ako, parang wala lang din. Sabi niya, kaboses mo nga. So wala akong idea kasi. So sabi ko, okay. Yun, hanggang yung mga tao na yun na nakapanood sa viral, yun yung nag-push akin na sumali sa Clones tsaka yung iba sa Showtime. But before kasi, takot ako sa screen, sa TV, sa ganyan-ganyan. Kasi ayoko nga, parang ganyan. So I was thinking of parang living a simple life, yung ganyan. Oh, bago ko malimutan, I would just like to say actually, everything parang orchestrated, no? I want to glorify God.
0: Yes, yes,
2: I think this thing is for me to glorify God. And of course, yun nga yung purposes na yung mga ways na ginawa niya. Pag zoom out ko kasi, nakikita ko ang ganda ng steps na nilay niya.
0: Mm-hmm.
2: Tapos nakikita ko siya ngayon dahan-dahan. So, isa yun sa mga reasons na nawala yung takot ko lahat.
0: Mm-hmm.
2: Parang ganun. So, parang sinasabi niya sa akin, sige lang, parang... binigay ko yan sa'yo. Kasi wala akong idea before nga, di ba? Nang mabot ako sa singing. For me, actually, parang shallow pa nga ang tingin ko sa sarili ko sa singing. Kasi nga, di ako ganun ka-equipped. Di ako knowledgeable lahat sa songs. Though marami akong pwedeng kantahin, marami akong parang kaya. But hindi, I would not say na parang malapit ako sa perfect. Malayo. But yun nga, dahil sa tingin ko na binigay niya sa akin... pinurso ko na.
0: Yes, and of course, di ba, itong Love of My Life itself had an interesting transformation. The original recording was actually very elaborate. Freddie's piano arrangement had strong classical influences and Brian May even had to learn portions on the harp for the studio recording. But when Queen started performing it live, they stripped it down into this very simple acoustic arrangement. And somehow, the simpler it became, the more powerful it hit us. Ito, Stephen, bilang performer, have you also learned that lesson na sometimes you need all the vocal fireworks and sometimes the most powerful thing you can do is simply sing the song and mean every word?
2: May na-recall ako na sabi ni Freddie na imagine na you're not just singing. Parang imagine na meron kang spectacular na show.
0: Mm-hmm.
2: And yung goal mo is yung focus ng tao, yung attention ng tao na sa'yo lang. And hindi sila mag... didare na tumingin sa ibang direction. Talagang ganun siya eh. Parang kukunin niya talaga yung attention soul ng lahat. Galing
0: talaga. Ito naman. And I imagine mahirap din yung for someone performing Freddie Mercury songs because everybody expects ito talaga yan eh. The big notes, the power, yung theatrics, gaya na sinasabi mo. When you sing Queen, parang what's harder for you? Reaching ba yung notes o gaya ng nabanggit mo yung capturing Freddie's vocal character, yung talaga emotion behind the song?
2: Ang vocals kasi, hindi ko na siya iniisip kasi parang...
0: Natural na eh, no?
2: Parang andun lang naman siya.
0: Pag narinig natin, grabe.
2: Pero may mga songs talaga na mahirap na I think hindi ko range. Mm-hmm. Or baka sa technique lang. Kailangan ko pa siyang aralin na I have to dig deep pa. Ang dami niyang kanta kasi masyado. Tapos tama, malalalim na yung iba.
0: Ikaw, has there been a moment in one of your performances sa mga gigs mo when the audience started singing back to you and you suddenly realize, wow, nakakilabot to ha?
2: I think I was second year college nung nag-start na nga akong kumakanta. So, naging part ako nung, ano ba yung show nila? Parang Idol. Parang ganyan. Parang sa school. Idol. So, sa school, napasama ko sa ganyan. So, kumanta akong ganyan. But I did, ano, She Will Be Loved ng Maroon 5.
0: Oo, sikat na sikat.
2: So, kasasabog lang nun. No? So, pagkat ako ganyan, ay, hindi ko marinig sarili ko. So, sobrang ingay.
0: Oo.
2: So, first time ko yun, sobrang laki yung volume ng crowd kasi. Sabi ko, tapos pangalawa, yung sa Araneta na. That's after it, Bulagana. So, yun, yung parang sarap ng feeling. So, parang ang dating ko nga nung ano, sabi ko nga, parang sabi ni God, gusto mo ng fame? Ito yung fame. Parang ganyan. So, how does it feel? So, sabi ko, well, pares lang naman actually, di ba? Pero parang pinatibay niya talaga ako. Yung trabaho ko before, kung saan ako napunta, even yung mga tao na nakilala ko, talagang structured din. Galing. Even sila, yan, mga idol ko yan. Naging inspiration dyan sila sa akin. Wala na akong parang mantra actually. Basta alam ko na kapag warm up ako, parang okay na yan, good na yan. Tapos syempre, prayer. Magpe-pray mo na talaga. Lord, guide mo lang ako sa show na to. Hindi naman kailangan perfect, but basta... hindi lang mapahiya or di ba parang ganun. Kasi alam ko naman na may purpose nga ako. So kailangan kong maitawid lahat.
0: Ito, after everything you've learned from studying his voice, his performances, and his songs, what has Freddie Mercury taught Stephen JC? Not just about being a singer, but about being an artist.
2: Ano siya eh? Carefree.
0: Tama.
2: He's just enjoying his time sa stage, especially sa lahat ng performances niya. And of course, syempre, he owns the song, no? So, yo.

0: Ayan, nandito na ulit tayo sa ating napaka-favorite talaga na segment. Tinatawag namin to, Stephen, as the playlist kung saan mas nakikilala pa natin ang ating special guests through their songs. Ikaw na bahala kung ano pang gusto mong i-reveal sa amin, ha?
1: Mm-hmm.
0: So, handa ka na ba? Game ka na ba?
1: Game na.
0: Ito, unang tanong. What Queen song best describes your life right now?
1: Show must go on.
0: Yan, syempre, di ba? Ito naman. What was the first Queen song you've ever learned?
1: Love of my life.
0: Yan, di ba? Grabe naman talaga. Ito naman. Which Queen song is the hardest for you to sing?
1: Hindi ko pa siya nakatabat. Pero narinig ko siya, yung Killer Queen.
0: Oo, oh, ganda nun.
1: Killer Queen.
0: Oo, oh, ganda.
1: Da-da-da-da-da. Dynamite, God, please blow your mind. Yung harmony kasi nun. And,
0: one of the hardest yun. More, parang bukod sa Bohemian Rhapsody, dito yung talaga.
1: Kailangan ko ng time.
0: Oh, grabe yun. Ito naman, what Queen song do you never get tired of performing?
1: Na-perform ko lang siya once in Bataan. Somebody to Love.
0: Ito naman, if you could perform only one Queen song for the rest of your life, what would it be?
1: Nagustuhan ko talaga yung ano, Don't Stop Me Now. Noon sa Itbulaga ako na yun na-realize actually nung out of songs na ako kasi ang kasi nga again, hindi kasi ako nag-audition ng Itbulaga, hinatak lang talaga nila ako para sumali. So talagang nasa spot ako eh na parang hindi ako prepared actually.
0: Ganda.
1: Oh, parang naka-shorts lang ako noon sir, baga parang.
0: Oh.
1: So tapos sabi nila, isasalang ka na namin. Sabi ko, do I have to do the audition? Hindi, wala nang audition, dire-diretso na. So sinalang nila ako nun. So kaya inaral ko yung kanta, ilang kanta lang talaga alam ko. Tapos nung narinig ko yung Don't Stop Me Now, sabi ko gusto ko to.
0: Ito naman, what Queen song best represents your journey as Stephen JC?
1: We Will Rock You.
0: Yan, di ba? Oh. Sa nga ano dyan, sa bagsaka nga dyan.
2: Come on people in the house!
0: Yeah.
2: People in the building!
0: Malakpak ka mga kaibigan!

0: record nila yun na walang drums pala, stamp lang pala yun.
1: Oh, stamp lang.
0: Tsaka clap.
1: Ganun lang talaga yun.
0: Tapos multiply lang nila na marami.
1: Ito naman, which Queen song makes you emotional every time you sing it?
0: Love of My Life. I think marami pa talagang kanta na maganda si Freddie. Though sa pagkakalam ko kasi sa mga kinakanta ko lang, Love of My Life talaga na gusto ko sa mga ballads niya.
1: Oh, tama. Ito naman, what Queen song would you dedicate to your family?
0: Hindi ako handa dito. Yeah. But I think parang show must go on pa rin. Kasi ako kasi, di ba, mag-isa lang. Lumaki ako mag-isa eh. So parang napagtibay ako ng panahon. So I gusto ko makuha to ng mga anak ko whenever. Baka naman, di ba, hindi naman masabi yung buhay, di ba? So you just have to be strong. Kasi, and tsaka andyan naman si God eh, para alalayan tayo. Yes.
1: Ito naman, what Queen song would you dedicate to someone you love?
0: Meron na ba?
1: Yeah. Uy!
0: Ayoko mag... De, meron na, pero showbiz kasi, showbiz.
1: Showbiz sa showbiz eh.
0: Non-showbiz kasi siya.
1: Yeah. Ano ba tawag sa kanya, babe?
0: De, lahat.
1: Lahat?
0: But,
1: babe, darling,
0: hindi ko honey. Pa kasi, pwede i-reveal kasi... Hindi pa kami legal. So,
1: hindi pa handa.
0: Yan, of course, ano din sa trabaho niya.
1: So, ano dedicate mo sa kanya na kanta?
0: I want to break free!
1: Grabe.
0: Set me free! De, joke lang.
1: Pag-iwaling.
0: De, joke lang.
1: Ito naman. What Queen song would you play when celebrating a big victory?
0: We Are the Champions.
1: Oo, di ba? Yun, sample nga tayo doon. I played my...

0: Yun! Grabe! Wala ba kayo mga kamay? Grabe! Ganto pa lang, di ba? Talagang grabe ng ano natin. Adulation. Ito naman. Which Queen song naman do you wish you had personally witnessed Freddie Mercury perform? Kung kunyari, matra-transport ka back in time.
1: Okay.
0: Bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na, oops, pwede mong panoorin isang live performance ni Freddie. Anong kanta yung gusto mo marinig?
1: Nakaka-curious ako sa Bohemian Rhapsody na ginagawa. Kasi yun yung pinaka-known, tsaka mahirap talaga din yun eh.
0: Mm-hmm.
1: And so, di ba, to witness that, wow.
0: O, sabi, dati nung panahon nila, walang auto-tune.
1: Yun na nga.
0: Wala lahat. So talagang yung blending nun, pinag-aralan isa-isa. Rocket scientist pa nga yung isa, di ba? Talagang nagkulong sila sa isang bahay.
1: At
0: talagang pinag-aralan ng husto yung mga kantang yun. Ito naman, if Freddie Mercury were here tonight, what Queen song would you want to sing with him? Yung parang collab nyo.
1: Maganda rin yung pagka, ano niya ng Too Much Love Will Kill You.
0: Oo.
1: Parang to share that with him, parang ang ganda, ng, ang ganda ka ng kanta, ang ganda ng, ang ganda pagkasulat niya.
0: Oo, sample nga.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, the former spokesperson of the Philippine National Police.
1: And I'm retired Police Lieutenant General Rodel Sermonia, the former Deputy Chief of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod, kami ang
0: The Commanders. Commander, bigyan daan muna natin ang update sa mga isinasagawang kilos protesta kaugnay ng 54th anniversary ng Martial Law Declaration. Live reporting mula sa Mendiola, Manila, in command, Ivy Reyes. Ivy?
2: Yes, Commander. Nyo sa likuran ko, walang ni isang grupo ng mga aktivista dito sa kahabaan ng Recto. From 2 p.m. simula na nakarating tayo dito sa Mendiola hanggang ngayong alas 5. Generally peaceful ayon sa Manila Police District ang movement para sa 54th commemoration of martial law dito sa Mendiola at Recto. Nagkaroon lang ng maikling komosyon kaninang umaga nang damputin ng mga pulis ang isang rallyistang nahuli nagsispray paint. Agad naman naresolba ang maikling alitan sa pagitan ng dalawang puwersa. Ayon sa pulisya, maximum tolerance ang kanilang ipinapatupad at inirerespeto nila ang karapatang magpahayag ng mga Pilipino. Pero may kaakibat daw na responsibilidad ang kalayaan at karapatan. At kapag nakita raw nilang may nasisira ng kagamitan o anumang indikasyon ng paglampas sa karapatang ito ay ipatutupad na raw nila ang batas. Commander, umikot tayo mula rito sa Mendiola kaninang alas 10 patungong Quezon City kung saan nagtipo ng University of the Philippines De Limansa Quezon Hall bago magtungo sa Liwasang Bonifacio alas 3 ngayong hapon. Panawagan ng UP na makasaysayang pinagdausan ng De Liman Commune noong dekada 70, nananatili pa rin ang kalbaryo ng mga Pilipino sino man ang nakaupo sa palasyo. Kaya kung paano raw tumindig noon ang universidad sa ama, ganun din ngayon sa anak. Hindi rin tinanggap, Commander, ng UP ang payo ng Malacanang na mahinahon na pagpuprotesta dahil ang isinisigaw daw nilang mga panawagan naman galing sa emosyon lang, kundi mula sa mga totoong danas ng publiko sa harap ng banta ng korupsyon. Kaya kung gusto raw ng Malacanang ng mahinahong publiko, tugunan daw ng palasyo ang fundamental needs ng mga ito. At malaki rin daw ang papel ng kabataan sa paggunita nito para siguraduhin nababantayan ang karapatan at ang pondo ng bayan. Commander, as of 5:06 p.m., ngayon nagsisimula na magsitayuan yung mga pulis dito sa ating likuran. Kanina talagang wala pang kalaman-laman talaga itong kahabaan ng Recto from 2 p.m. to 5 p.m. At ngayon inaasahan na natin ang pagdagsa ng mga rehista mula sa Liwasang Bonifacio kung saan sila nagtipon at 3 p.m. Commander?
0: Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat live sa Mendiola, dyan sa Manila. Commander Jen Ross, no, na nakakalungkot na nung kakaang Biyernes ay isa na namang shooting incident sa eskwelahan ang nangyari. Isang involving a 16-year-old student. This is came after the incident nung June sa Tacloban and this August nitong sa Zamboanga naman. I understand nagbigay na ng pahayag ang PNP na nag-request na sila na i-block at least 3 website espousing violence. Hopefully, we will hear updates from the PNP, although hindi nila pinangalanan kung ano-ano itong website na ito. Pending approval ng kanilang request sa NTC.
1: Imagine, Commander Jean, katatapos lang ng ating parang isa sa mga topics natin to last week. Yung campus security. At nangyari na naman ito. Sana naman ang ating mga kababayan ay ugaliin ninyong manood ng ating programa para lang sa ganun ay magabayan sila sa public safety and security. At napag-alaman natin, Commander Jean, ang ipinasara ng PNP at DILG. Of course, kasama dyan ang DICT at saka yung CICC, yung Cybercrime Investigation Center natin ay dalawa ang ating napag-alaman na website. Ito yung website ng Nihilistic Violent Extremism. Ginagamit ito ng NVE. At ang mga pangalan ng website na to ay yung Gorebox. At yung isa naman ay yung Sandbox. So, itong mga website na to ay ginagamit ng ating mga kabataan para to entertain them, maglaro. Pero nirekomenda ng Philippine National Police at ng DILG na dapat ay ma-regulate or magkaroon ng regulatory body ang lahat ng mga website na ito. At magkaroon din sana ng tinatawag na pag-monitor na magkaroon ng access yung ating mga kabataan sa mga restricted, unregulated na mga platforms para ma-entertain ang ating mga kabataan. Wala naman sigurong masama na ma-entertain, pero kung ito ay nasosobrahan at hindi ito na mo-monitor, ay talagang magiging masama, magiging epekto sa ating mga kabataan.
0: Tuloy-tuloy, Commander Gen Ross, yung investigation ng PNP kung ito nga bang estudyante na ito ay kasama doon sa mga iniimbestigahan nila ay talagang pinapatronage yung sinasabi nating website under investigation yan, dahil accordingly, itong estudyante na ito ay maganda naman yung performance sa school, wala siyang prior incident, prior violent incident. So, tinitignan yung possibility na was he influenced by this, yung sinasabi mo nga ng mga website. So, andyan ngayon yung estado ng investigation.

0: At hihingi tayo sa mga darating ng araw ng iba pang mga update. At incidentally, sir, because of this new incident, ay nag-usap-usap na, sir, ang DepEd, ang DALG, and PNP, at kinakrap na nila yung Joint School Safety Task Force, wherein itong mga ahensya na ito ang magtutulong-tulong para palakasin yung seguridad sa loob at labas ng eskwelahan, lalo't-lalo nga na sanabi nga no less than the Secretary of DepEd admitted na they were not prepared for this kind of incident happening in the school, particularly yung shooting incidents. Although in the recent days, nababalitaan natin na meron ng mga simulation exercises na ginagawa para palakasin. But admittedly, doon sa mga schools, marami dito ay mga wala talagang mga security. At ang pinag-aaralan ngayon, at isa sa nare-recommenda ng PNP na yung mahigit na mga 8 o 7 hanggang 8 barangay tanods in more than 42,000 barangays nationwide ay magamit as force multipliers. Ginagamit natin ito, kung maaalala mo, Commander Jen Ross, naalala ko nung ikaw ang aking regional director, ay yung ating mga barangay tanods ay ino-orient natin kung paano sila magiging kabahagi nung ginagawa nating pagbabantay sa ating mga eskwelahan.
1: At in line with that cyber crimes na nangyayari, ay napaka-importante rin pala yung isa sa mga force multipliers na binuo natin nung araw. Hindi lang ito yung mga nakikita natin ng mga non-government organizations sa emergency response, sa anti-crime, kundi yung National Coalition of IT Advocates for Change, di ba? Para maging kasamahan natin yung mga NCTAC or National Coalition for IT Advocates para palawigin pa, matulungan tayo ang kapulisan, ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para sa information dissemination. At alam mo, napakaganda yung rekomendasyon talaga ng PNP at ng DILG para magkaroon ng legislative measures para dito sa ating mga website na to.
0: Mula sa school violence, sir, tungo naman tayo. Another incident kung nangyari nung doon sa Banga National High School, yung shooting incident. Meron ding nangyaring insidente sa West Philippine Sea kung saan isa na namang barko ng Philippine government, particularly yung Bureau BFAR na vessel, yung Magat Salamat yeah, ay binangga ng Chinese Coast Guard at nagtamo ito ng damage. Mabuti naman, sir, walang nasaktan, walang nasugatan doon sa nang pangyayaring insidente na yon.
1: Itong usapin na ito, Commander Jean, ay hindi na natatapos, paulit-ulit na lang. Parang 10 years na yung 2016 Arbitral Award sa Pilipinas. Pero parang hindi ito nai-implement or hindi ito nire-respeto ng mga dapat na mga bansa na rumispeto sa International Arbiter Award na to. At yan ay tutulungan tayo ng ating resource speaker para sagutin at para ma-inform din ang ating mga kababayan kung ano na ba talaga ang nangyari sa napakatagal na o 10 years ng 2016 Arbiter Award na to.
0: So sa ating mga manonood, very interesting ang topic natin for today. Ito ang usapin ng West Philippine Sea at ang paulit-ulit na pag-igting ng tensyon sa dagat.
1: Ayan, may mga ulat naman na harassment, dangerous maneuvers at paggamit ng flares sa ilang maritime encounters sa ganitong sitwasyon. Paano nakikipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard? Tama-tama, ang ating bisita ay spokesperson ng Philippine Coast Guard, ang BFAR na kung saan ang office concern, na kung saan ang kanilang vehicle ay na-involved. And of course, ang Armed Forces of the Philippines at ang National Task Force for the West Philippine Sea.
0: At kailan nga ba ang isang maritime encounter ay lalagpas sa green zone at magiging isang mas malaking national crisis? Patuloy po kayong tumutok. Mapapanood po kami sa Abante News, simulcast sa Billionaire News Channel mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Magbabalik ang inyong The Commanders. The Commanders.

0: this afternoon, this platform.
1: Hello, ma'am. Hello, sir. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin.
0: Ayan. Sir, ang unang tanong, yung nangyaring insidente nung nakakaang Biyernes involving Abifar Philippine Vessel and yung ating Chinese Coast Guard, ano na po ang latest sa inyong investigation kung meron man?
1: Well, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nasa Port of Corona. Sinamahan ito ng Philippine Coast Guard mula Hasa-Hasa Shoal right after the incident. Tumawag ang BFAR sa Coast Guard, the Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Gaban, ay agarang nagpadala ng BRP Malabrigo. And of course, the aircraft, sinamahan namin itong makarating ng Coron, Palawan. And this morning, na-evaluate na ang mga nasira sa barko, no, na tinamaan dun sa pagbangga niya last Friday. And accordingly, it costs more than $1 million. No? I forgot the exact figure. But according to Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ito ang damage na kailangang bayaran ng China.
2: Alam mo, kung totoo sa inyong $1 million is hindi naman kalakihan. Pero, siyempre, yung magiging epekto sa international na usapin. At at the same time, yung buhay ng mga tao nakataya doon, ng mga kababayan natin, swerte lang at walang mga nasaktan doon. So, ano ba talaga ang naging mission ng ating BFAR doon? Bakit sila nandoon? At yung kolisyon na sinasabi. Kasi iba yung naging version ng nasa kabila. Okay bang bagitin?
1: Yes, sir. Alam mo, sir, nung mga nakaraang linggo, pangit ang panahon. No? At the same time, tumataas ang presyo ng krudo. So, meron tayong tinatawag na kadiwa para sa bagong bayani mangisda. It's a program by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan mamimigay sila ng fuel and even food packs and ice para mas matagal ang pangingisda ng mga kababayan nating Pilipino. So, nung gumanda ang panahon last week, ang BFAR nagpadala ng tatlong BFAR vessel sa West Philippine Sea para mamudmod ng ayuda sa ating mga kababayan mangisda. No? And ang BRP Datu Magat Salamat, isa ito sa BFAR vessel na pinadala nila dito. And as a matter of fact, na-delay pa nga ang deployment ni BRP Datu Magat Salamat dahil sumadsad ito last Thursday. At nirescue pa ito ng Coast Guard, nirefloat pa. And unfortunately, sila pa yung na-target ng harassment. No? So that's what happened. No? Ang China Coast Guard, although naglabas ang Chinese Embassy ng sarili nilang video, no? Mas malalaman to ng mga kasamahan natin ditong cameraman. Kapag ang lente ng camera mo, itinutok mo lang dun sa unahan ng barko, it will appear na dire-diretso yung tinahak mo. Kasi it never showed naman kung nasan yung truck niya. So ang lumabas dun sa video, nakatabingin na agad yung Coast Guard natin. But in reality, dapat ang inilabas ng China dun, if they're not really lying, no, is where it came from. Hindi yung nakatutok na agad ng ganun. So kung titingnan mo sa top view, parang totoo, nakadiretso na siyang ganyan, pero ang tinutumbok niya na is yung gilid talaga ng Coast Guard, ng BFAR vessel. That's why the perspective really matters.
2: Yun yung pinalabas ng Chinese, yes. Pero hindi ba pwede rin gamitan ng AI yun, di ba?
1: Meron ding possibility na ganyan, sir. Kasi ako nga, sir, sabi ko lagi, the Chinese Embassy, maraming kachinungalingan yung mga yan. They never hesitate to spread lies and disinformation.
2: And then they're saying it or claiming it that it was never their intention na i-collide head-on, di ba? Aksidente dahil masamang panahon. So yun yung mga narrative nila.
1: And ang sinabi pa nila, sir, ma'am, tayo daw yung lumiko. Kaya na, I mean, common sense, why would you even endanger your own life?
0: And this is the same narrative, sir, na naririnig natin sa paulit-ulit na insidente. Sabi nga natin, may nangyari na water cannon, meron ng binangga. In fact, may naputulan na nga ng daliri before. So, sabi nga natin, itong issue ng West Philippine Sea is not only an issue of security. Alam natin, merong mga sovereignty issue. So, kapag ka sinabi natin, naririnig natin na Commander Tariela na sinabing gray zone tactics. Kailan ba? Ano ba yung karakteristik para masabi na ito ay gray zone tactics? At kailan ito, ika nga ay, lumalagpas na doon sa actual armed conflict?
1: Alam mo, ma'am, mayroon tinatawag na gray zone tactics ng China, no? And a lot of maritime security scholars already discuss about it. Ang ibig sabihin niyan is below the threshold of armed attack. Ibig sabihin, paggamit ng water cannon, paggamit ng military grade laser, pambabangga. These are all below the threshold of armed attack na hindi magti-trigger, for example, ng mutual defense treaty natin with the United States because it does not concern a kinetic conflict. So yan yung ginagawa nila. However, during this administration under President Bongbong Marcos, nung nagkaroon na tayo ng transparency initiative wherein we publicize all of this unprofessional behavior ng China, hindi na natin ito na tinatawag na gray zone. Ang term na natin dito na ginagamit ni Secretary Gilbert Chodoro at ng Armed Forces of the Philippines is ICAD. Ibig sabihin, it is illegal, coercive, aggressive, and deceptive action. There is no gray in this unprofessional behavior of China. Lahat ito, violation of international law. Hindi mo masasabing hindi ito below, it does not warrant any state action. The mere fact that they are endangering the lives of our sailors on board, ibig sabihin, it has to be called as it is. Ito ay violation ng international law.
0: At gusto lang natin i-reiterate, Commander Gen Ross, na itong mga pangyayari na ito ay nangyari sa loob ng teritoryo ng Pilipinas.
2: Nabanggit naman ni Admiral Tariela, gray zone eh. Kung pagka sinabing gray zone is everybody is welcome there. Tama ba yun? Or different from the sovereign maritime with that of the EEZ, economic
0: exclusive zone.
2: Exclusive zone.
1: I-clarify ko lang, ma'am, no? Ang nangyari itong insidente na to, 54 nautical miles from the nearest coastline sa Palawan. Ibig sabihin, ito ay pasok sa ating exclusive economic zone.
2: Yes.
1: However, kapag sinabing exclusive economic zone, it's not the same with territorial sea. Meron tayo ditong sovereign rights.
2: Sovereign.
1: And when you say sovereign rights, we have the right to explore and exploit. Kaya mga mines ng Pilipino, pwede mangisda dito. The same thing with Recto Bank, pwede tayo mag-extract ng langis. No? Ang ginagawa naman ng China, they claim na meron silang sovereignty sa kabuuan ng West Philippine Sea at kabuuan South China Sea. Kaya sinasabi nila, what they're doing there is law enforcement, which is wrong. Dahil walang karapatan ang China na mag-enforce ng kanilang batas sa loob ng ating exclusive economic zone, which is an estimated distance of more than 600 nautical miles.
0: Considering, sir, na itong nangyaring latest na incidents ay nangyari within the ECC, kumusta, sir, based doon sa mga previous na mga pangyayari, ano yung nagiging epekto nito dun sa mga mangingisda natin? I understand, apprehensive na yung ating mga mangingisda na pumalaot at mangisda dahil they are being harassed. Kumusta? Kumusta yung sitwasyon?
1: Alam mo, ma'am, there are two ways to look at this. No? Una, meron tayong mga mangingisda na totoo naman yan, nakakapagpahina ng loob nilang mangisda. But at the same time, there are also fishermen who are more confident because they know for a fact na ang Coast Guard, ang BFAR, ay naglalayag sa West Philippine Sea at sinisiguradong papangalagaan ang karapatan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Dito mga nakaraang buwan, no? There are a lot of statements from other fishermen na sinasabi nila na kapag you are in distress, gumamit ka ng radio broadcast, you can expect that Coast Guard vessel will be there or even the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, ngayong panahon na to, under this administration, no, there are more Coast Guard patrols, BFAR deployment, and even ang ating Armed Forces of the Philippines ay may mas aktibong tinitindigan ng ating karapatan sa West Philippines.
0: That being said, sir, can we honestly say na hindi naapektuhan ang kabuhayan, livelihood ng ating mga mangingisda?
1: Of course, it still affect, no? Ang for example, kung ang pag-uusapan natin Baho de Masinlo sa Scarborough Shoal. For so long a time, alam natin na ang China Coast Guard has been persistently and aggressively harassing our Filipino fishermen there at nahihirapan talaga silang lumapit sa Baho de Masinlo. So, it also affects, no? Pa rin ang presensya ng China.
2: Nakakalungkot lang ano, Commander Jean, Admiral Tariela, na yung ating gobyerno ay gumagawa ng ano yung kadiwa, yung pagbibigay ng libre na murang diesel para sa ating mga fishermen para matulungan sila at ito pa yung nangyayari sa kanila. Kaya yun nga, tama yung sinabi ni Admiral Jay na apektado ang ating mga fishermen sa kanilang kabuhayan.
0: Then we mentioned earlier, Admiral Jay, na yun nga, yung gray zone tactics ang ini-employ ng kabilang ng isang bansa. Pero since wala tayong naririnig na putok, aktual na putok na barel, at sinabi ko na nga kanina na itong issue ng West Philippine Sea is multidimensional. May sovereignty na issue, may national issue. Pero kailan natin ito itinuturing na bordering na sa national security kung wala naman tayong putok, aktual na putok na naririnig?
1: Well, una sa lahat, ma'am, no? When you talk about national security dimension, national security pa rin natin to.

0: allegations have to be taken seriously, ah. Kasi nagpakita siya with these serious allegations. I think anyone who has the who comes out with that serious and grave allegation should be taken seriously. And I think the NBA has already taken cognizance of this.
1: Para sa prosekusyon, seryosong allegasyon ng umano'y pagtanggap ng mali-maletang pera ni VP Sara mula kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Kasunod yan ng pagluta ng isang Rodolfo Gracioso na siyang nag-abot umano nito mismo sa pangalawang pangulo.
2: Ang buwelta na bise, pakanana naman ito ng administrasyon. Talaga raw bang mahina ng ebidensya laban sa kanya kaya idinadaan sa mga ganitong desperado allegasyon?
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Media stunt lang. VP Sara pumalag sa alegasyong tumanggap siya ng mali-maletang pera sa utos umano ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Velasco bumwelta rin sa kwento ng dating security aide. Poor Vince Dizon, Senador Ping Lacson, pino na ang DPWH Secretary sa pahayag na wala umanong ghost project sa Taguig City. Mary Jane Veloso nakauwi na sa Nueva Ecija. Paglinis sa kanyang pangalan, hiniling sa dati niyang recruiter. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, inaasahang babagal pa ayon sa mga eksperto. Defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tatambakan na umano ng ebidensya. At guilty verdict kay Archie Alimanya sa kasong acts of lasciviousness na isinampan ng aktresa si Rita Daniela, pinagtibay ng korte.

0: I don't know him. Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga paratang ng nagpakilalang dating tauhan ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera kay VP Sara at sa ilang kapamilya nito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannity.
1: Desperado at diabolical na para kay VP Sara ang mga aksyon ng administrasyon na pabagsakin siya. Kaya raw binubuhay ang humihinang impeachment case laban sa kanya. Yan ang hirit ng bise nang lumutang ang nagpakilalang bagman umano na si dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. Dati raw siyang tauhan ni former House Speaker Lord Alan Velasco.

0: Pasko at inutusang mag-deliver ng bilyong-bilyong pisong cash kay VP Sara. Hinihintay na raw ng mga abogado ng bise ang affidavit ni Gracioso mula sa NBI at naghahanda na sila ng mga kasong isasampa laban sa dating pulis. Kumpiyansa ang kampo niyang oras na maungkat umano ang kasinungalingan sa testimonya nito, sa basurahan daw ito aabutin. Gusto raw isulong ng administrasyon ang charter change at pigilan ang 2028 elections. Hirit pa ng bise, gusto raw ng publiko sumailalim sa drug test ang Pangulo at sumagot sa flood control scandal. Pero para sa House Prosecution Panel, dapat seryosohin ang mga bagong alegasyon.
1: These allegations have to be taken seriously, ah. Kasi nagpakita siya with these serious allegations. I think anyone who comes out with that serious and grave allegation should be taken seriously. And I think the NBA has already taken cognizance of this.
0: Hindi man daw direktang bahagi ng impeachment case ang mga bagong alegasyon. Pwedeng may kaugnayan daw ito sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth ng bise.
1: I do not think that it would directly impact on the ongoing impeachment trial. But what I can tell you is that this is something that erodes the reputation of those who have been mentioned, individuals who have been receiving these suitcases of maleta, di ba? So it's just ironic kasi sila yung I think yung mga unang lumabas din ng mga the same allegations now, sila mismo ang nag-facing also the same allegations of receiving. So again, let's compartmentalize the issue, the separate po yung impeachment trial.
0: Sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, kinwestiyon ni Duterte ally Attorney Jimmy Bondoc ang timing ng mga akusasyon.
2: Makalinaw is this is not new evidence for the prosecution. This is new evidence for the defense that they have nothing against her. And now they are trying to create. This is obviously a machination. This is made up. Kung kayo po may ganyan kalakas na ebidensya, ang tagal niyong pinaghandaan to, nag-file kayo ng 1 year, naudlot pa, nag-second year na kayo, ang haba na ng panahon, ngayon niyo lang ilalabas itong ganitong ebidensya na pinakamalakas, that would have been the strongest piece of evidence, ngayon niyo lang yan nakita.
0: Inakusahan ni Gracioso si VP Sara na tumanggap umano ng bilyones na cash deliveries at naghatid daw ng pera't mga regalo sa utos umano ni dating Speaker Velasco. Designed and fabricated ito para sa kampo ng dating House Speaker na may mga detalye umanong hindi tugma sa mga nakatalang pangyayari. Kinwestiyon din nila ang credibility ng dismissed policeman at pinag-aaralan na ang posibleng pananagutan nito. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Velasco na nagsilbing House Speaker mula 2020 hanggang 2022. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Maanghang ang hirit ng Malacanang kay VP Sara matapos sabihing pakana umano ng administrasyon ang mga bagong alegasyon na tumanggap siya ng mali-maletang pera mula kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, matuto raw muna ang bise na sumagot ng may ebidensya bago manuro ng iba. Pinag-aaral pa ni Castro ng red herring at ad hominem fallacies para anya'y maintindihan nito ang kamalian sa sarili nitong pangangatwiran. Git ng Palace official, kailangan daw lumevel up ng bise pagdating sa defending skills nito nang sa gayon ay magmukha raw itong quote, credible if only for once.
4: Hindi lang shares ni VP Sara sa GenCorp Industries ang naungkat sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kasi sa prosekusyon, nabago ang pangalan ng kumpanyang ito na humawak o hawak umano ng isang Chinese national. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes.
5: Deklaradong stockholder si Vice President Sara Duterte ng GenCorp Industries Incorporation simula pa taong 2013. Batayan sa kanyang salin na nabulatlat sa mismong impeachment trial ng Senado. Isang restaurant and catering company ang GenCorp na umano'y makailang beses na nanalo sa ilang bidding sa Davao City Hall. Aabot umano sa higit 35.9 million peso ang kontratang napanalunan ng kumpanya simula 2022 hanggang 2025. Panahong vice presidente si Sara habang kanyang kapatid na si Baste Duterte ang alkalde ng lungsod. Pero bukod sa nakubrang kontrata,

0: Trata ng ungkat din ng dating pangalan ng GenCorp Industries ay Times Square Company na pagmamayari umano ng Chinese national.
1: The GenCorp company previously is called Times Square Company. And Alet, based on our information, this company is owned by a Chinese national. So, mukhang merong proximity, no, in terms of engagement with the Chinese government or with any Chinese entity.
0: Ano ang dating nito para sa prosekusyon? Sa gitna ng mga usaping pro-China umano ang mga Duterte.
1: Hindi naman ho natin may kakaila, and this is not just my personal observation. I think if we go back to statements, positions that they have made, I think it has always been friendly to China. Even starting from the previous administrations up to now, mukhang friendly sila sa naratibo ng China.
0: Ipinasabi na ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte para bigyang linaw ang posibleng ugnayan ng GenCorp at mga kontrata sa kanyang lungsod. Una na niyang sinabi na wala siyang alam patungkol sa koneksyon ng kanyang ate sa GenCorp. Pero ayon din sa prosekusyon, sumipot man o hindi si Baste, hindi matitibag ang kanilang mga ebidensya sa mga ginawang paglabag ni VP Sara. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
2: Higit 2 buwan nang tumatakbo ang impeachment trial ni VP Sara, pero hanggang ngayon para sa kanya palabas lang ito ng Senado. Ngayong binago na ang threshold sa kanyang conviction, ano kaya ang masasabi dito ng pangalawang pangulo? Yan ang Agenda Weekend Report ni Edith Isidro.
3: Ipinaubayan na raw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga abogado ang pagkuminto sa pagbabago ng boto para sa kanyang posibleng conviction.
4: Sandali ah. Kasi pagalitan ako ng mga abogado ko nito eh. So, iwan ko na lang sa spokesperson ng defense team kung ano yung comment nila. Kasi baka meron silang mga iniisip na posibleng masabi ko na hindi pwede sabihin sa public.
3: Batid din daw ng BCA ang petisyon ni Bix Rodriguez na dating Executive Secretary ni PBBM at ngayon kalyado ng mga Duterte na kumu-question sa bagong voting threshold.
4: Oh yes, yes, oo. Nabalitaan ko kahapon na merong nag-file si Attorney Bix Rodriguez ng petition sa Supreme Court. At hindi ko pa kasi nabasa yung kanyang petition. So tingnan natin kung ano yung comment ng defense team.
3: Kasabay nito, muling binigyan din ng Vice Presidente na hindi na niya kailangan pang dumalo sa impeachment trial dahil kinakatawa naman siya ng kanyang mga abogado. Sarsuela lang din na niya ang paglilitis laban sa kanya.
4: Unsa kanilang sarsuela? Well, depende. Wala pa namang pagpapatawag sa akin eh. At yun, sabi ko nga, ang impeachment ay isang legal na process at yung pagpunta ng aking mga abogado doon ay yun yung aking appearance at participation doon sa proseso na yun.
3: Nasa Davao City si Duterte para sasaksihan ang paglagda ng Memorandum of Agreement ukol sa iba't

0: Congressman Ace Barbers. Good evening, former Congressman Barbers.
1: Hi, good evening, George, and magandang gabi rin po sa ating mga kababayan.
0: Well, firstly, Congressman, may mga bagong allegation po sa BISE kaugnay ng pagtanggap umano ng mali-maletang pera. Sabi, it's reaching around 2 billion pesos. Any reaction po, and how relevant is this to the impeachment case of the Vice President?
1: Well, unang-una, relevant yan, no? Dahil kung natatandaan natin, no? Marami ng ganyang allegations, kagaya ng allegations na ipinaparatang dito sa ating administrasyon at sa mga kaalyado nito. Ito, dapat bigyan pansin din, kagaya ng pagbibigay pansin doon sa mga allegations na naibato doon sa administrasyon at sa mga kaalyado nito. No? Pangalawa, ito ay galing mismo doon sa information na ito, ay galing mismo doon sa pinagkakatiwalaang tao ng dating Speaker ng House of Representatives na alam po ng ating mga mamamayan na malapit na malapit, no, sa Duterte family. So ito ay hindi dapat i-ignore at ito ay dapat imbestigahan mabuti, palaliman ng imbestigasyon nang sa ganun. Lumabas ang katotohanan. In fairness dun sa mga inaakusahan, kapag lumabas ang katotohanan, mapapawalang sala, no? Mapapawalang duda, no, ang ating mga kababayan dito sa ating inaakusahan.
0: Congressman, just to clarify, wala pong kinalaman o may kinalaman po ba ang prosekusyon sa lumabas na paratang na ito laban sa bise?
1: Nako, wala. Wala tayong ganyan. Di sana kung meron tayong ganyang nalalaman noon pa, dapat na ilabas na rin yan at naisama yan dito sa mga articles of impeachment. O isa sa mga na pupuntuhin natin dito sa articles of impeachment. Dahil nga ito ay ngayon lang lumabas, dahil siguro ay merong witness na lumantad at na konsensya at gustong sabihin ito at gusto niyang paimbestigahan ito. Kaya nang sa ganun, hindi ito na bigyan pansin, no, dito sa ating articles of impeachment at walang katotohanan na ito ay galing sa prosecution.
0: Well, since we are talking about the unexplained wealth ng Vice President po sa impeachment trial, ano, posible ho bang itong bagong paratang sa kanya ay ma-discuss o ihapag ng prosekusyon bilang karagdagang ebidensya laban sa kanya?
1: Kasi alam mo, George, no, ang tinatalakay sa impeachment court ay yung napag-usapan dito sa impeachment pre-trial conference.
0: Okay.
1: No? At meron na pong trial order galing sa clerk of court at ito ay mahalaga dahil ito ang magbibigay order doon sa pagtalakay ng mga isa. Dahil ito ay hindi na isama doon sa mga allegations na inihayag ng ating prosecution panel, maaaring hindi na ito mapag-usapan.
0: Okay.
1: Ngunit no, it doesn't mean that the government must ignore this issue because it is a very important issue and we will probably seek the intervention of the appropriate agency. In this case, this is the ombudsman who has to conduct the investigation and file the necessary charges if it merits, no, the filing of such charges against the respondent.
0: Well, Kong Ace, isa hong syempre pinag-uusapan din ngayon at ang reklamo po ng kanyang mga kaalyado is yung timing ng paglabas ng ganitong klaseng mga issue laban sa Vice President. Kagaya po ni Attorney Jimmy Bondoc na kine-question nga po niya bakit ngayon na pinag-uusapan yung unexplained wealth ng pangalawang pangulo sa impeachment trial.
1: Well, hindi naman yung timing eh, ang naglabas ng information na yan ay yung isang police officer na dating nagseserbisyo, no, kay former Speaker Velasco.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi naman natin pwedeng turuan siya kung kailan niya dapat ilabas ito. Siguro nakita niya na panahon na ilabas niya ito dahil siguro nababagabag siya ng kanyang konsensya kung kaya't nilabas niya ito. It doesn't necessarily follow that kung lumabas ito sa panahon na merong impeachment, ito ay ginawa ng prosecution. I don't see any logic behind that, George, no?
0: Apo.
1: Hindi dapat ganun ang pagtrato dyan. Whatever information lumabas, whether before, during or after the impeachment trial, eh dapat bigyang halaga ito ng ating mga ahensya ng gobyerno.

0: gano'n na in charge dito sa ganitong mga klaseng issue.
1: Let's talk about former Senator Sonny Trillanes po. Nakapaglabas na ho ba ng sapina yung impeachment court para makapagtestigo po siya?
0: Yes, we filed a request to issue a subpoena for former Senator Trillanes. No? Of course, sa Lunes, malalaman natin yan kung kailan na ilalabas itong subpoena kay Senator Trillanes ng ating impeachment court.
1: How about Davao City Mayor Basse Duterte? Has he confirmed his attendance?
0: Well, last week, no, the subpoena was already issued.
1: Uh-huh.
0: And it was supposed to be... He is subpoenaed to attend, I think, kung di ako nagkakamali, sa this coming Wednesday, no?
1: Mm-hmm.
0: And he has not given any word whether he will attend or he will ignore the subpoena.
1: Okay. And if he ignores the subpoena, ano po yung mga repercussions nito?
0: Well, meron pong contempt powers ang ating impeachment court. Na bahala na po ang impeachment court dyan kung ano ang kanilang aksyon, no? After the person ignores a subpoena, no? Mm-hmm. That is a lawful order coming from the impeachment court.
1: Well, strategy-wise po, ano, Congressman, wala pa rin ho ba kayong balak na ipatawag itong si Vice President Sara Duterte this early? At napag-uusapan na nga rin po itong bagong allegation laban sa kanya.
0: Well, meron ng we reserve the right, no, to call her at the time that the prosecution feels that her testimony is necessary.
1: Uh-huh.
0: Kung natatandaan natin, bago inumpisan itong Article 2 on confidential, on unexplained wealth, ay minanifest yan ni Attorney Lorna Capunan.
1: Mm-hmm.
0: Pero itong article kasi ng unexplained wealth, George, no?
1: Mm-hmm.
0: Wala pa, nasa kalahati pa lang kami ng presentation ng aming ebidensya.
1: Okay.
0: Marami pang mga testigo at mga evidence na ipapakita sa impeachment court ng prosecution panel. So siguro, if in the event na makumpleto ito and we feel that there is a necessity na tatawag na ang ating pangalawang pangulo, we will ask the impeachment court to issue the subpoena right away.
1: Kumbaga po, Kong, it's not anytime soon yung na makikita natin sa impeachment court, itong si VP Sara.
0: Well, the safest time probably would be after makumpleto ng prosecution panel yung ebidensya na inilatag at inihanda namin dito sa article na ito.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, House Prosecution Panel Spokesperson Ace Barbers.
0: Yes, thank you very much, George. More power.
2: Handa raw ang Senate Impeachment Court na ipagtanggol sa Korte Suprema ang kapangyarihan nito at ang bagong ruling sa conviction threshold. Dalawang petisyon na kasi ang inihain sa Supreme Court na kumikwestiyon sa pagbago kung paano dapat bilangin ang two-thirds vote para sa posibleng conviction ni VP Sara. Si Senator Judge Alan Peter Cayetano natutol para baligtarin ang unang 16-vote threshold. Umaasang mareresolba agad ng SC ang petisyon.
3: Kung tatanungin niyo kung nagluluksa pa kami, siyempre, kasi we really feel that kung may reinterpretation nun, dapat ang Supreme Court. And we think apektado ang fairness pagka sa gitna ng trial. Having said that naman, there's a process, di ba? So far, wala pa namang pag-uusap na hindi magpa-participate.
2: Nilinaw din ni Cayetano na mananatili si Senador Mark Villar sa minority kahit pumabor ito sa pagbabago ng voting threshold. Wala naman daw block voting pagdating sa impeachment court. Suportado naman ni Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ang posisyon ni Senate President Win Gatchalian na may sole power ang Senado sa impeachment case ni VP Sara. Sa gitna ng mga petisyon sa Korte Suprema na kumikwestiyon sa bagong conviction ng voting threshold, paalala ni Cayosa sa mga mahistrado, igalang ang impeachment court.
4: Dahil sovereign will yan ng taong bayan, kung sakasakaling hindi kumpirmado o kaya disgustado yung mga taong bayan, in the next election, maaring managot yung kanilang elected representative. Mga justices ng Supreme Court, pag na-appoint na yan, tuloy-tuloy sila hanggang mag-retire ng 70. Unless, of course, they are impeached.
2: Dagdag pa ni Cayosa, kapag nakialam ang Korte Suprema sa bang-uusapin sa impeachment court, maaari silang mapulaan ng unwanted judicial overreach.
1: Poor Vince Dizon. Yan ang patutsada.

0: ni Senator Ping Lacson matapos sabihin ng DPWH Secretary na walang ghost project sa Taguig City. Kontra raw kasi ito sa mga site inspection report na isinumite ng sarili nitong ahensya. Pati raw sariling inspection at AI analysis ng DPWH naglabas ng red flags sa Taguig projects. Nasa 10 kontratista rin ang naitala ni Lacson na aniyay may pinakamaraming proyektong kasama sa mga na-flag. Nasa tanggapan ng senador ang records ng mga slow protection projects sa Taguig na aniyay non-existent pero reported na kumpleto. Una lang sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na suportado niya ang anumang investigasyon basta't patas ito.
1: Na dapat akong magsasalita, pero yung syudad, sino magsasalita para sa syudad, di ba? Kung hindi magsasalita DPWH, hindi naman magsasalita yung contractor, hindi naman, alangan naman ordinary resident na gumagamit yung park, di ba? So kapag ka medyong may mali, katulad ng ginawa ng PRA, may mga miscommunication katulad ng ginawa ng DPWH. Tapos timing din, syempre pagka 1 week, 2 weeks pa lang sinabing may ghost, opinion lang sa akin kung meron o wala. Pero ngayon na nasuyod na nila yung more than 100 projects at araw-araw pa rin may tao doon na tumitingin, kaya sabi ko nga sa inyo, you're all welcome there. Yung coordination lang syempre dahil nga it's a park, ayaw din naman masira yung park.
0: Nagsimula kay Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon ng mga anomalya, pero wala raw sa Pangulo ang ugat ng kontrobersya. Ito ang tugon ng Malacanang tungkol sa flood control scandal halos isang taon na mula nang banggitin ng Pangulo na maraming magpapasko sa kulungan.
2: Hindi nagsimula ang anomalya ng flood control projects sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. Umabot lang po sa kanya. Marami na pong records na nagsasabi, simula ito 2016. At ito naman po ay inadmit mismo ni dating Pangulong Duterte. 2020, marami na sa kanyang ghost projects. Alam niyang may ghost projects.
0: Baliwala raw sa presidente ang masagasaan ang naipundar na ng administrasyon basta't maitama lang ang mali ng mga nagdaang liderato sa DPWH. Sa nalalapit na pagtatapos ng administrasyong Marcos, gusto raw ng Pangulo na magpatuloy ang kanyang nasimulan. Kaya ang manok ni PBBM, isang leader na may utak, puso at responsibilidad, hindi tipong pinagtatakpan ang kanyang mga kaalyado. Kaya wala raw dapat nakaupong Manchurian candidate na wala sa interes ng bansa ang loyalty.
3: Nakalaya man sa kulungan, piling pa rin ang pardon grantee na si Mary Jane Veloso ang katotohanan. Ito raw ang gusto niyang marinig mula sa bibig ng kanyang mga dating recruiter. Yan ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve live mula sa Natividad at Nueva Ecija. Andrea.
4: IV, nakauwi na nga si Mary Jane Veloso at kung nakita nyo nga sa aking likuran, you know, for the first time after almost 2 decades, IV ay nagsasalo-salo sa iisang hapunan si Mary Jane at ang kanyang pamilya dito sa kanila mismong bahay sa bayan ng General Natividad sa Nueva Ecija. Yan ang sinasabing pangarap lang dati ni Mary Jane pero ngayon ay nagkatotoo na. No? Pero bukod dyan, inaasam-asam niya din talaga na malinis ang kanyang pangalan mula sa kinasasangkutang kaso. Ang katotohanan sa nangyari ng ma-recruit bilang domestic helper sa Malaysia noong April 2010 ang ngayon hanap ni Mary Jane Veloso. Kasunod ng kanyang paglaya mula sa bilangguan sa bisa ng absolute pardon na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Natupad na raw nito ang hiling niyang makapiling muli ang pamilya, pero gusto niya raw manggaling sa bibig ng recruiters na inosente siya.
5: Alam ko po kakalilis ng panganan ko dahil sa absolute pardon ni President, pero ipapanimuha ko pakalamdam pag mismo sa kanila nanggaling na talagang sa kanila na wala ang kasalanan ko.
4: Maluha-luhaman sa usapan tungkol sa nakaraan, bumabalik pa rin ang saya sa kanyang mga ngiti at mata ngayong katabi na ang mga anak. Magdiriwang na ng 18 kaarawan ng kanyang bunsong anak na si Mark Darren, kaya biyaya ang paglayang ito para sa pamilya.
6: Dami ko pong pinapanalangan na tuwing birthday ko pong makalaya. Tawag ko po natin ko. Napakaganda ko rin ano.
4: Sa kanilang unang gabing magkakasama, hindi raw nakatulog ang pamilya. Bunsong anak ni Nanay Celia, Tatay Cesar si Mary Jane at kahit may sarili na itong pamilya, hindi pa rin daw nawala ang paglalambing nito na kanilang na-miss ng halos dalawang dekada.
7: Unang gabi niyan dumating dito, ako ang katabi. Hindi yung mga anak at hindi si tatay, kami lang. Nakatutok ang muka.
4: Pasado alas 3 ngayong hapon nang magsimulang bumiyahe si Mary Jane kasama ang kanyang pamilya pauwi sa kanilang bahay sa Natividad Nueva Ecija.
8: IV, bandang 5:40 kanina no, nung dumating si Mary Jane Veloso kasama yung kanyang pamilya dito sa kanila mismong bayan. Kanina, bagaman kita natin na nahihilo-hilo siya dahil sa biyahe, ay kitang-kita pa rin talaga na masaya yung kanyang disposisyon ngayong nakauwi na siya dito. Kanina nga, nakakaantig na eksena, no, ay sinusubuan siya ng kanyang bunsong anak na si Mark Darren. Sa ngayon ay busy si Mary Jane sa pakikipag-interact o pakikipaghalo-hilo dito sa kanyang mga kaanak at mga kapitbahay dito. IV.
3: Andrea, Mary Jane is now a free woman. Meron ba siyang nabanggit kung ano yung plano niya going forward sa inyo, sa media?
8: Sa ngayon, IV, ang nasa isip lang talaga ni Ma'am Mary Jane, bagaman wala pa daw mga specific plans, ay balak niya talaga na makipag-bond sa kanyang family at makabawi sa ilang taong hindi niya ito nakapiling. IV.
3: Alright, maraming salamat Andrea Salve, live mula sa Natividad Nueva Ecija. Sa nipuwersa ang Emirates and Overseas Workers Welfare Administration o OWA para itaguyod ang mga kapakanan ng mga OFW sa ilalim ng 3-year agreement. Bubuuin ang mga programa para sa proteksyon ng mga OFW, maging sa larangan ng turismo at hanap buhay. Ayon sa Emirates, refleksyon ito ng kanilang pagkilala sa kontribusyon ng mga Pilipino sa pag-unlad ng Dubai at UAE. Sa bahagi naman ng OWA, paraan daw nila ito para bigyan ng suporta ang mga Pilipino kapalit ng kanilang sakripisyo para sa kanilang pamilya. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte umangal sa tambak na ebidensya ng prosekusyon. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: when the cameras stop rolling everywhere else. Beauty that speaks for itself. Brains that back it up. After Hours.
1: My name is Gwen Zamora Semerad.
2: Hello, my name is David Semerad. Get her vibe, she gets my vibe. We're not just husband and wife.
1: We're teammates.
2: Parents.
1: Travel buddies.
2: And partners in everything.
3: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Hiniling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na limitahan lang sa 10,000 items ang ebidensya ng prosekusyon hanggang October 7. Ayon kay Defense Counsel Peter Hintz, lumobo na kasi ang mga ebidensya sa halos 1,000% at hindi nila kayang reviewin lahat ito. Pinuna rin niya ang umano'y duplicate documents, blank items at mga audio and video files na hindi man lang na-translate o na-transcribe man lang. Gitnang depensa, kung lilimitahan ang ebidensya, magpapatuloy ang paglilitis sa November 30 nang hindi nakokompromiso ang kanilang paghahanda. Huling nakita ng publiko si FPRRD noong September 16. Nahaharapan dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang madugong war on drugs.
4: Sa kabila ng pagkapatupad ng 60 peso wage hike sa Metro Manila ngayong araw, nakabinbin pa rin sa korte ang higit o ang hirit na 85 peso wage increase. Hahamunin kaya ng dole ang panghihimasok ng korte

0: sa naunang kautusan. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Micah Razon.
1: Epektibo na ang 60 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila simula ngayong araw.
2: Minarapat ng Regional Wage Board NCR na ilabas ang Wage Order 28 na magbibigay ng karagdagang 1,560 pesos sa lahat ng manggagawa, minimum wage earners.
3: Ang dagdag sahod na 85 pesos sa ilalim ng Wage Order 27 ay nananatiling suspindido. At kahit may Wage Order 28 na, hindi ibig sabihin na mababaliwala na ito dahil ayon sa DOLE, nananatili itong nasa korte. Pero hindi nga lang nila sigurado kung hanggang kailan at gaano katagal ito makakapagbigay ng resolusyon.
1: Nasa korte rin daw ang desisyon kung idadagdag ang unang 85 peso increase kung aprubahan ito sa kasalukuyang 60 pesos. Maging ang kwestiyon kung pagbabayarin ba ang mga kumpanyang nagsampa ng TRO para mahinto ang dagdag sahod.
4: Nagkaroon po ng judicial restraints, kaya ito po ang dinedefend at pinaglalaban po ng DOLE. Dalawa sa RTC, dalawa sa Court of Appeals, isa sa Supreme Court, hindi nagkaroon ng operative life. Hindi po nag-take effect in short. Itong hindi na-implement, ito pong Wage Order NCR 27. Kaya ako, nakatali una kasi ito sa magiging decision o resolution ng kusugado. Kaya po, nagkaroon po ng Wage Order NCR 28.
1: Kung may dagdag sahod para sa minimum wage earners, paano naman ang mga empleyadong kumikita ng above minimum?
4: Kasama rin po sila sa pag-angat. Meron pong mekanismo dito, nagdedepende po sa kumpanya. Kapag ito pa organized, ibig sabihin merong union, automatic meron po silang grievance machinery.
1: Habang sa mga walang union naman, ay nakadepende raw sa pag-uusap between employees and employers. Naninindigan ng DOLE na walang rollback sa sahod, taliwas sa sinasabi ng mga labor groups. Para sa Agenda Weekend, Micah Razon, Billionaire News Channel.
5: Welcome! Para sa ilang manggagawa ang 60 pesos na wage increase sa Metro Manila. Pero apilan ng labor group, dapat tiyakin ng DOLE na talagang maipatutupad ito. Yan ang Agenda Weekend Report ni Franz Gratin.
6: Malaking tulong para sa ilang empleyado ang dagdag 60 pesos na daily wage para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Alinsunod ito sa Wage Order Number NCR 28 na epektibo na simula ngayong araw. Ayon sa security guard na si Nanay Elsie, sakaling mataasan nga ng 60 pesos ang kanilang sahod bawat araw, malaking tulong ito para sa araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya.
7: Yung sahod namin, fix na yun eh. Pero kung halimbawa tataasan man, siyempre masaya ako kasi lahat ng bilihin, mataas na ang presyo.
6: Biyaya rin ito para kay Ana Fe, isang tindera na tumutulong sa pagpapaaral ng mga kapatid sa probinsya.
8: Malaking tulong na po ito para sa akin kasi po makakatulong na po ito sa araw-araw na gastusin, sa pagbayad ng apartment, yung sariling pangangailangan. Siyempre, nabibigay po sa mga kapatid, nakakatulong po sa pag-aaral.
6: Para naman sa grupong Trade Union Congress of the Philippines, hindi natatapos sa kautusan ang pagpapatupad ng dagdag sahod. Dapat daw, tiyakin ng DOLE na talagang natatamasa ito ng mga manggagawa. Panawagan din nila na mas malaking dagdag sahod, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa mga lalawigan sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Franz Gratil, Billionaire News Channel.
5: May umuugong na pagbabago sa liderato ng government-backed Maharlika Investment Corporation. 3 taon ito matapos ang appointment ni Maharlika President and CEO Rafael Consing Jr. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
9: Nahaharap sa panibagong kontrobersya ang state-owned Maharlika Investment Corporation.
1: Umiikot ang mga balitang bababa umano sa pwesto, ang president at CEO nitong si Rafael Consin Jr. Lumabas ang usap-usapan, ilang buwan bago nakatakdang matapos ang 3-year term ni Consin sa Nobyembre, November 2023, nang italaga ng Malacanang si Consin bilang president at CEO ng MIC. Pero bago pa man siya umupo sa pwesto, nabalot na sa kontrobersya ang pagtatayo ng Government-Backed Investment Corporation. July 2023 nang lagdaan bilang batas ang Maharlika Investment Fund Act. Layon daw nito na paluguin at pangalagaan ang national fund sa pag-invest nito sa financial assets. Agosto 2023, inilabas ang unang implementing rules at regulations ng Maharlika. Pero pagsapit ng Oktubre, sinuspindi muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng IRR nito dahil kailangan pa raw itong pag-aralan. Sa sumunod na buwan, nirepaso ang IRR at tinanggal ang advanced degree requirement para sa CEO ng Maharlika Investment Corporation. Una kasing nakasaad na dapat may postgraduate degree ito, tulad ng MBA o PhD sa Finance, Economics o Business Administration. Bago ang appointment ni Consin bilang MIC President and CEO, siya ang tumayong Senior Vice President and Chief Financial Officer sa ICTSI ni Trilyonaryo Enrique Razon. Inacknowledge din ng PCO ang dating roles ni Consin sa Financial Services Group na HSBC at ang pagiging Vice President and Treasurer niya sa Aboitiz-led companies. Usap-usapan ngayon na posibleng palitan ni Finance Undersecretary Maria Angela Ignacio si Consin. Tugon ni Ignacio, nakarating na sa kanya mga spekulasyon, pero na kay PBBM pa rin ang desisyon sa pagtatalaga ng bagong CEO ng corporation. Humingi ng pahayag ang BNC sa MIC maging sa Finance Department, pero wala pang inilalabas sa komento ang dalawang institusyon. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionario News Channel.

0: Nangaharap sa 100,000 pisong multa kada araw ang Dito, Globe at Smart dahil sa mahinang mobile broadband service sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa National Telecommunications Commission, wala kasing improvement ang kanilang serbisyo nang muling suriin ang mga lugar na nauna nang nakita ang may mahinang signal. May show cause orders na laban sa 3 telco companies at magpapatuloy ang multa hanggang hindi naayos ang mga problema sa serbisyo. Ibinaba ng International Monetary Fund ang growth at outlook nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa IMF, dala ito ng humihinang kumpiyansa ng mga negosyante at dagdag gastusin dahil sa krisis sa langis. Nagbabalik si Ches ulit.
1: Mas mabagal pa ang inaasahang paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong taon. Ayon sa ilang eksperto, batay sa latest forecast ng global organization na International Monetary Fund na sa 3.4% ang expected economic growth ng Pilipinas. Mas mababa ito sa naunang 3.9% projection at sa 4.4% growth na naitala noong 2025. Paliwanag ni IMF Mission Chief Andrea Pescatori, tila nabigo ang pamahalaan para muling pasiglahin ang public infrastructure spending. Bumagsak din ang kumpiyansa ng mga negosyo. Dumagdag din sa pressures ang hagupit ng mga nagdaang bagyo, mataas na presyo ng langis at ang tuloy-tuloy na paghina ng property sector.
2: So the revision for next year now is a combination of the renewed escalation in the Middle East, higher oil and also food prices, which have negative impact on purchasing power of households especially.
1: Umaasa naman ang IMF na makakabawi sa 5.1% ang paglago ng ekonomiya sa susunod na taon. Pero nakikita nitong mananatiling mataas ang inflation sa 5.6% ngayong taon at 4.1% sa 2027. Malaki pa rin daw ang banta na mataas na presyo ng langis at pagkain.
2: The impact of El Nino on rice production is actually estimated to be stronger than for other crops. So there is definitely concern here, and that's why we have a forecast of 20-25% increase in rice prices. Those are international rice prices.
1: Inaasahan din ng IMF ang isa pang 25 basis point rate hike mula sa Bangko Sentral before holding interest rates as inflation is expected to slow down in the second half of 2027. Babala ng IMF

0: na maaaring patuloy pang tumaas ang antas ng unemployment at underemployment kung patuloy na babagal ang lagay na ekonomiya.
1: The labor market is lagging, so it might be coming also. Some weakness also for the services sector.
0: Para mapabilis ang pagbangon, inirekomenda ng IMF ang mas maayos na pagpapatupad ng infrastructure project, pagsusulong sa renewable energy, at mga reforma sa business environment. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionario News Channel.
2: Ibinida ng Inclusive Business Forum ang empowerment para sa mga MSME sa sidelines ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting. Nagtipon-tipon ang business leaders para pag-usapan ang enterprise development. Nagbabalik o narito si Remus Macasero para sa kanyang Agenda Weekend Report.
3: So if we have a framework, a law, no, a structure even, where people can collaborate to push inclusive business in the country, and then we have programs and interventions that address the challenges and opportunities in the value chain, then you have a very, very good program.
4: Iyan ang binigyang diin ng Department of Trade and Industry sa ginanap na 9th ASEAN Inclusive Business Forum sa Likhatan, Pasay City. Ang inclusive business ay companies na nagpo-provide ng goods, services, at livelihoods on a commercial basis. Nagsilbi namang host ng forum ang ating very own BNC Daily Dish anchor, Chalon Tok Del Rosario. Nagkaroon din ng panel sessions about coaching business to become inclusive, kung saan tinalakay yung opportunities in providing coaching services to firms seeking to develop inclusive business models. Ilan sa mga nagsalita, sina Robert Limbo at Ilan Ascolani.
5: Our greatest example of inclusive business is what we have built around micro entrepreneurs. We are not simply selling goods to them, we are helping them build livelihoods, grow their business.
6: Through our three flagship initiatives that are focusing on empowering MSMEs and social enterprises is basically to provide the coaching, mentoring, capacity building.
4: Layunin ng pagtitipon na palakasin ang practical implementation, institutional capacity building, at enterprise development. Ayon naman kay PCCI Governor Maria Lourdes.
7: We need to listen from the different perspectives of different countries what is happening there so that we will be able to get the best practices. Kasi it's not easy. No, it's not easy just to implement something.
4: Inclusivity for inclusive business. Tumo sa mas inclusive na pagnenegosyo. Aabangan natin ang mga mabubuong partnerships, investments, at mga bagong policy frameworks na magpapalawak sa merkado at komersyo. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
8: Pinagtibay ng Bacoor RTC ang guilty verdict sa aktor na si Archie Alemania sa kasong Acts of Lasciviousness. Kaugnay ito sa isinampang reklamo ng aktres na si Vita Daniela laban sa aktor noong October 2024 kung saan sa pilitan umano siyang hinalikan at hinawakan. Ibinasura ng korte ang not guilty appeal ni Alemania at sinabing matibay ang ebidensya ng prosekusyon para i-establish ang umano'y kasalanan ng akusado beyond reasonable doubt. Makakalaya na umano sa susunod na linggo ang former model na si Dedis Cornejo matapos mabawasan ang kanyang sentensya. Inatasan na umano ng Court of Appeals na palayain si Cornejo kaugnay ng kasong serious illegal detention na isinampa ng aktor na si Bong Navarro. Ayon sa kanyang dating legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio, inaayos na ng Public Attorney's Office at iba pang mga abogado ang mga dokumento para sa kanyang paglaya. Sabi ni Topacio, considered time served na raw ang halos 2 taong pagkakakulong ni Cornejo matapos ang conviction sa RTC. Nakulong ang dating modelo dahil sa umano'y pambubugbog kay Navarro sa condominium unit ito noong 2014.
2: Weightlifter Ian De Los Santos nasungkit ang bronze sa 2026 Asian Games. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: In a time when every issue has two sides.
1: If there's anyone that most guilty, yung mga politiko nato.
2: Natakot ba kayo? Sabi ko kagad, hindi ako natakot.
3: It will depend on how the prosecution presents.
4: It's really your commitment to the truth.
0: But here, every voice gets heard.
5: They look better to foreign investors. They see that we have potential.
6: They have to know how to deal with politicians.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Green and go ang mga sasakyan sa northbound lane.
8: Muling hinarang ng 8 barko ng China ang resupply mission ng Pilipinas sa Iwin Shoal sa West Philippine Sea. Kinumpirma ito ni Defense Secretary Gibo Diodoro kasabay ng pagtitiyak na itutuloy pa rin ng gobyerno ang pagprotekta sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Diodoro, naipasa na ng Defense Department sa National Security Advisor ang rekomendasyon nito kaugnay sa issue. Binigyan din ng kalihim na di sapat ang pagkakaroon ng modernong kagamitan at mataas na moral ng militar kung ang mismong namumuno sa bansa ay magpapadala sa panlilinlang ng foreign aggressors.
9: So, dun umuwi yun eh, kasi hindi naman fight ang inaano natin. It is the will to resist and the leadership to steer your armed forces into a direction which will uphold the interest of the state. Nalinlang ka na ganito ang pakay namin. Peaceful kami. Shared ang ating karagatan. Shared ang future natin. Shared nga yung karagatan eh. Neighbor tayo. 90% naman ang bakura natin. Naagaw mo. Civilian authority is at all times supreme over the military. At the end of the day, yun din ang magtitimon eh.
8: Pinaaaresto ng Iligan City Regional Trial Court sina Dato Unsay Maguindanao del Sur Mayor Dato Andal Cyril Ampatuan V at 10 iba pa dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020. Nahaharap din ang mga suspect sa kasong frustrated murder kaugnay ng pananambang kay Sharif Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan Sr. nitong nakaraang Enero. Dito ginamit umano ng grupo ng alkalde ang isang rocket-propelled grenade o RPG. Ligtas naman ang alkalde sa nasabing ambush.
7: Umani ng pambabatikos mula sa netizens ang ilang miyembro ng Concepcion Tarlac LGU. Kasunod yan ang alegasyon na dawit umano sa jumper ang isa sa kanilang miyembro. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Paolo G. Santos.
10: Ito ang sigaw ng majority ng sangguniang bayan ng Concepcion Tarlac matapos putaktihin ng mga netizen. Yon ay matapos mag-leak online ang impormasyon na may isa umanong miyembro nito na sabit sa jumper o illegal na connection ng kuryente. Pero sa kabila ng ingay online, walang pinangalan ng konsehal ang Tarel Cotu sa kanilang public statement.
11: Alam niyo po ako, hinihintay ko po talaga yung formal na alam ko, nag-iimbestiga na po ang Tarel ko. So, doon muna po kami. Hintayin po natin yung ano nila o yung statement ng Tarel ko. Ayaw ko pong magsabi ng ano. As of now, no comment muna po ako.
10: Pero para sa ilang miyembro ng konseho, pagkakataon din ito para gamitin ang kanilang oversight function. Hindi lamang para malaman kung may opisyal ngang sangkot, kundi para ipaliwanag kung gaano kalaki ang nawawala sa electric cooperative dahil sa mga paglabag.
12: Lumala ito eh. Lumawak ng lumawak. Dapat bigyan pansin ng Tarel Cotu, lalo na yung mga direktor namin na binoto ng tao sa mga consumer, dapat may paglaban ito.
10: Parang mind games naman ang naging diskurso ng mga netizen sa naturang bayan. Sino nga ba ang tinutukoy? Pati si Mayor Noel Villanueva naglabas ng formal na pahayag pero hindi rin niya pinangalanan ang sinasabing sangkot. Paliwanag ng alkalde, wala sa kanyang kapangyarihan ang magdisiplina sa mga miyembro ng sangguniang bayan. Hiwalay din anya ang Tarel Cotu sa pamahalang bayan kaya wala siyang kapangyarihang mag-imbestiga, mag-utos o magdesisyon para sa electric cooperative. At gate niya, hindi ito dahil may pinoprotektahan siyang sinuman. Sa tagal ng diskurso, lumabas naman ang video message ni Consilor Jason Lagman. At ang depensa niya, posible raw na siya ay biktima ng pananalbahe matapos mawala ang seal ng kanyang electric meter.
4: Na ano po kaya ang kasigurduan tamo? Tamo ang consumer ngayon yung panahon ngayon ni napota. Ating-ating mwagi katamo o ating sakit lub kaya katamo. Nakabuddan niya mula ko, ang silda rin kaya kayong kontador.
10: Itinanggi ni Lagman na may jumper sa kanyang metro, pero pinagmulta rin anya siya ng Tarelco.
13: At matutuho tayo dito sa kwentong ito. Seryoso, dahil kapag ka ito hong selyo, seal, na nakikita ho natin na nakapalibot dito sa electric meter, pagka yan ay natanggal, posible ikaw ay may asunto. Isang prima facie evidence yan na kumukwestiyon sa integridad ng inyong gamit sa kuryente.
10: Nagtungo ang news team sa Tarelco 2 para humingi ng paliwanag, pero walang opisyal na humarap sa amin para sa interview. Sa inilabas naman nilang public explainer, walang pinangalan ng konsehal o consumer. Pero inilatag ng Tarelco 2 ang mas malaking larawan ng kanilang kampanya laban sa mga paglabag sa electric service. Para sa Agenda Weekend, Paolo G. Santos, Bilyonaryo News Channel.
7: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. VNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison, kamusta ba yung magiging lagay ng panahon in the next days?
14: IV sa ngayon, itong si severe tropical storm Queenie ay wala pa rin direktang epekto sa alinmampanig ng ating bansa. Huli itong namataan at 605 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Taglay ang hangin na 110 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 135 kilometers per hour at kumikilusan ng pahilaga at 15 kilometers per hour. So sa mga susunod na oras, ito po ay kikilusan ng palayo or pahilagang silangan, recurving away from our country at posibleng lumabas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon. At sa ngayon, yung Intertropical Convergence Zone pa rin or ITCZ ang siya nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kung dito sa Visayas, pinakamaulan dito sa may Negros Island region and Central Visayas, habang sa Mindanao, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region, Northern Mindanao, Caraga region, Cotabato, and Davao Oriental. So sa mga pag-ulan, mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagbuhulupa. Habang natitirang bahagi ng Visayas and Mindanao, sa ITCZ, magkakaroon lamang ng mga saglit na ulan and thunderstorms within the next 24 hours, while Luzon, including Metro Manila, we're expecting na mananatili pa rin po yung mainit at maaraw na panahon, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali at sa dakong hapon hanggang gabi. Madalas muli ang maulap na kalangitan at may chance pa rin ng pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms. In the coming days naman po, wala naman tayo nakikitang panibagong bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility at maaaring sa buwan po ng October, is 1 to 2 ang posibleng bagyo sa loob ng par. Ngayon muna napapanong balita, ngayong Sabado, balik sa iyo, Ivy.
7: Maraming salamat sa weather update, BNC resident meteorologist Benison Estereja.
8: Tuloy sa pag-ani ng medalya ang Filipino athletes sa 2026 Asian Games. Ang Philippine flag bearer na si Ian De Los Santos, bronze medalist na. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paolo Del Rosario, nag-uulat ng live mula sa Nagoya, Japan. Pao, ano nang nangyayari dyan?
15: George, konnichiwa. Flag bearer na Asian Games medalist pa. Pinakita ni 20-year-old Ian De Los Santos na kaya niya makipagsabayan sa mga bigati na weightlifter sa Asia. Bronze medalist na si Ian pagkatapos makakuha ng total score na 324 kilograms. Si Ian ang nag-iisang junior sa 70 kilogram category. Pero pinakita niya na wala yan sa edad, nasa galing yan. Ayon sa kanya, marami siyang natutunan at aminado siyang malayo pa. Pero kaya niyang lumaban para sa binto.
16: Ang natutunan ko is marami pa. Marami pang i-improve. And also, may confident moving forward since yung numbers ko did give me a podium. So, we're on the right track despite the setbacks in training. So, yun. Just smooth sailing, go with the flow, and fight when I have to.
15: Ang overall goal ni Ian ay makasali sa Olympics pagdating ng 2028 at magiging challenge yan dahil wala ang 70 kilogram weight class ni Ian sa Olympics. Aakyat siya ng 75 kilograms pero ayon sa kanya, kakayanin niya ang hamot. George.
8: Well, Pao, pinag-uusapan nga natin yung mga inaaning medals ng mga atleta natin. Bukas ba may mga Filipino athletes na hopeful for another medal for the Philippines?
15: George, walang obvious candidate for masasabi natin sure podium finish para sa mga Pinoy na athletes. But then it would not be a surprise kung meron biglang mag-podium. Si Edro Yulo nga, bigla siya nag-ballroom may ng bronze medalist and that was a big surprise for the Philippines. Kaya asahan natin that there will be a few more athletes who will shock the world and shock the Philippines when it comes to these Asian Games. George?
8: Oo nga, yan ang abangan nating lahat. So maraming salamat, Paolo Del Rosario, nagulat ng live mula sa Nagoya, Japan. And of course, Ivy.
7: Ibang klaseng disiplina.
8: So, lalapitan kita ng konti dyan.
7: Yes, ibang klaseng, gusto ko lang sabihin na ibang klase yung disiplina ng mga competitive athlete.
8: Diba? Exactly. Pero nakita mo, medyo uncanny yung resemblance ni Ian De Los Santos
7: sa
8: Yulo brothers.
7: Yeah, definitely. Nako. Kapansin-pansin.
8: Mm-hmm. Okay. Definitely, we wish you well, all the athletes in Nagoya. Galingan nyo and we are all proud of you. May medal o wala, basta ginalingan.
7: Mm-hmm. At masaya nag-compete. At ang mas masaya pa, 90 days to go na lang po before Christmas. Anong Christmas? Wala pa rin akong Christmas wish
8: on God. Pero alam mo, mas kinakabahan ako kaysa na-excite na magpapasko.
7: Bakit?
8: Na. Eh, siyempre, alam naman natin, pag Christmas, panahon yan ng gastusan. But you know,
7: at panahon ng traffic dito sa Manila.
8: Sa Metro Manila. But definitely, it's about the spirit naman talaga dapat. So dapat mapangunahan yun nung love and yung hope na binibigay ng Christmas.
7: Abangan po natin yan. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
8: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.

0: Ang programang ito ay rated SPG, simpleng panggagaya lamang. Pwedeng seryosohin pero huwag dadamdamin. Pwedeng matamaan pero huwag masasaktan. Kami po'y nagpapatawa lamang. Si Pinky Wave, muntik hindi makarating. Si Billard Cheng, nakarating na. At ako si Cortina Sanchez Roscas, malakas ang dating. Simulan na natin ang Aganda! Galing naman. O paano naman yung supportive? Supportive? Si Pinky Wave, muntik hindi makarating. Si Billard Cheng, nakarating na. At ako, si Cortina Sanchez Roscas, malakas ang dating. Simulan na natin ang Aganda. Happy! Si Pinky Wave, muntik hindi makarating. Si Billard Cheng, nakarating na. At ako, si Cortina Sanchez Roscas, malakas ang dating. Simulan na natin ang Aganda. Oh, sad naman, sad. Sad. Si Pinky Wave, muntik hindi makarating. Si Billard Cheng, nakarating na. At ako, si Cortina Sanchez Roscas, malakas ang dating. Simulan na natin ang Aganda.
1: Grabe, Cortina. Tinamaan ako nun.

Napapanood po tayo sa Billionaire News Channel, Abante Online at sa ating mga social media pages. Hindi naman po tayo napapanood sa Al Jazeera, Bloomberg, Arirang, Aquarium Channel at Animal Planet. Ako po si Billiard Cheng. Ako po si Cortina Sanchez Roscas. Bawat balita may anggulo at bawat anggulo ko, aganda. Depressed breathing ni Attorney Clear, mapapanood na live. Welcome po sa Depressed Briefing natin today. Alam ko pong mainit ang mga balita at ako po ay talaga pong committed na sagutin ang lahat ng inyong mga katanungang ipinadala sa amin pong tanggapan sa pamamagitan po ng ating pong Clear Hotline. Umpisahan na natin, ano? Unang tanong. May mensahe po ba kayo sa mga gurong na offend sa inyong mga nasabi? Lumang-lumang issue na. Kaya kailangan natin tuldukan. Mensahe, yes, meron ako. Ang sinabi ko, may ibang mga guro na nagtuturo ng kawalang modo. Hindi ko nila lahat. Ang sinabi ko lamang po ay ilan. Ilan, lahat, hindi po ba? Magkaiba. Sa spelling, sa tunog, sa dami ng letra, magkaiba po yan. I-L-A-N, ilan. Lahat, L-A-H-A-T. Lahat, lima. Ilan, lahat, magkaiba. Hindi po ba? Talaga pong responsibilidad naman kasi

0: guro, ang kinabukasan na kanilang mga tinuturo ang estudyante. Hindi po ba? Naniniwala ako dyan. And I am sure, naniniwala rin kayo. You also believe that the children are our future and we should teach them well. Paglilid yan balang araw, they will lead the way. And I decided long ago, never to, hindi to walk through the storm. Kaya po, Clay, case closed na yan, na-clear na po. At oras na po para sa ikalawang tanong. Ano po ba ang masasabi ninyo sa pahayag ni VP Inday Sara na lubog na ang bansa sa baha? Puro impeachment pa rin ang prioridad ng administrasyon ni BBM. Totoo naman, hindi ba? Lubog na nga ang ating bansa sa baha. Kitang-kita natin ito, lalo na sa Davao City. Ang laki-laki pa man din ng flood control budget doon. Pero wala ka namang nakikitang project. Budget nandun, project wala. Kaya sa susunod, please lang, hinay-hinay sa pagsasalita. Baka ikaw ay ma-back to you. Sorry ka na lang. Tumalsik ang laway ko sa telepono. Last question. Reaction po please para sa mga nagsasabing kayo ay insensitive. Insensitive ang inyong mga pahayag tungkol sa mga na-stranded sa baha. Ngayon, ayan na naman, na-misinterpret na lang po tayo. Hindi na naman po nila nakita ang nuance, konteksto ng sinasabi ko. Yung context po ng akin pong sinasabi ay nababago. Sinabi sa cue card, bakit papasok pa kung traffic na? So akala, nung mga nagko-comment, ang sinasabi ko, eh traffic na kaya wag na kayong pumasok. Ang tinutukoy ko po ay ang NLEX, pag ginawa pong libre ang toll, hindi po ba? Ito po ay mas incentive o senyales na okay pong dumaan dun, samantalang hindi po nakakatulong na i-incentivize po natin ang mga taong gamitin ng tollway by saying na ito po ay libre. Hindi ba? Hindi talaga pong, lalo pong magkakatraffic kung sila po ay na-motivate na lalo pang gamitin ang toll dahil libre at walang babayaran. Hindi ba? Ay bordering na po on fake news. Hindi ko na po papangalanan ang dyaryo na ito. Pero ang gusto ko pong gawin ay kunin at puluputin ang dyaryo nito at papanuhin ang mga nakakainis na nagkakalat ng fake news. Hindi ko na po papangalanan ang dyaryo na ito na grabe kung maglabas ng context na mali. Kita mga kaibigan, hindi po nakakatulong talaga kung saan-saan tayo, print man o in social media, nagsasalalay ng ating pong mga opinion. Kaya sa mga dyaryo nagkakalat ng fake news, mahiya naman kayo. Don't worry. Hindi naman kita papangalanan dito. Ang masasabi ko lang, thank you. Maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. At hanggang sa susunod na lamang na depress, impress, and compress briefing. Thank you. Mabuhay po. Tayo. At exclusive interview namin sa kontrobersyal na political commentator na si Jeff Falsis. Pasasabugi na! Lahat ng yan at napakarami pang mga balitang kasalukuyang bine-verify pa lang sa pagbabalik ng Aganda, Brave, Bold, and Bongga!
1: This week on Agenda North America, mga isyong direktang tumatama sa Philam community, cost of living, top

0: Last week on Meme, nakipagkwentuhan tayo sa analyst, broadcaster, communicator, storyteller, and truth teller na si Attorney Jess Falsis.
1: I have a very strong sense of right and wrong because of facing discrimination myself. So I always like to rail against injustice. So opinionated ako kasi kung merong masamang nangyayari or maling nangyayari, I have to call it out.
0: At ngayong gabi, mas paiinitin at mas paaanghangin pa namin ang usapan. Narito na ang part 2 ng aming kwentuhan bago matulog. Magandang gabi muli, mga kababayan. Ito po si Cortina Sanchez Roscas. Dito po tayo sa usapang slightly totoo, may konting talino at maraming saya. Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Yes. Speaking of the market, you're in the market to be a legislator? Sorry to dwell on the topic kasi parang kailangan ka. Ano magiging priority mong batas na ilikha, top one?
1: Well, thank you for the kind words, no? Ako kasi, if ever seryosohin ko man ang tumakbo for being a senator or a congressman man lang, legislator, no? The reason why I would run is because ang dami naman iba dyang mga legislators hindi naman nagpapasa ng batas. Wala namang ginagawa. Diba? Kumukuha lang ng taxpayers money. So ako ang number one na bill ko, kung yun ang tinatanong mo, if maboto tayo, if tumakbo ko, madaming if yun ha, if tumakbo ko at maboto tayo, ang una kong ipapasa, anti-bank secrecy para sa mga government officials.
0: Was there an issue na hindi mo magawang tulugan? Speaking of meme, may basher o bashing ka ba na hindi mo nakayanan, pinatulan mo talaga?
1: Ayun, dami kong pinapatulan eh. Tsaka nakakatulog naman ako 8 hours a day. Kahit madami akong bashers, I don't lose sleep over them. They lose sleep over me. Kasi nababother mga conscience nila sa akin. Eh ano bang ano nila sa akin? Mababash, 'di ba? Bakla, impyerno, abnormal. I've been there, done that since high school. What's new? Tell me something new.
0: All of this will take a toll on your private life. Mm. Oo, may mga nagtatanong na kasi magtanong naman daw ng pagdating sa pagde-date. Mm. Pag nag-date daw ba ng isang lawyer, ano ang mundong kakaharapin?
1: Oh well, madaldal kami, di ba? Mm-hmm. At saka hindi kami maubusan ng topics. So syempre, kailangan kung may kadate ang isang abogado, not necessarily myself, no? Halos lahat ng abogado, no? Kailangan may baon kang topic, kailangan may ambag ka sa conversation. Usually, yun yung rason bakit walang mga girlfriend o boyfriend yung mga ibang abogado. Baka hindi sila makahanap ng taong makakausap nila.
0: Yung hindi, hindi umaabot sa oral arguments.
1: Oo, hindi umaabot.
0: Kasi wala pang preliminary ano pa lang.
1: Wala pang ano.
0: Walang topic.
1: Wala pang preliminary foreplay. Mm-mm. Foreplay in terms of intellectual conversation and orgasm. Intellectual orgasm ang hanap ng karamihan ng abogado.
0: So, anong rank qualities na hinahanap for a potential partner? Tinanong naman ito ng isang televiewer natin, si, I think, Nancy ang pangalan. Good looks, good personality, good heart. Ano ang uunahin mo?
1: Eh, bakit?
0: Not just with a lawyer you might date or be dating or with anyone.
1: Well, I'm still single now. And the reason why I'm still single is mataas ang standards ko eh. Gusto ko lahat. Bakit may ipaprioritize? Dapat lahat na. Ngayon, kung hindi ko mahanap yon sa isang tao, I'm also happy to be single. It's okay to be single. Mas madaling lumabas, wala kang tali, di ba?
0: Totoo.
1: At saka bawal ang same-sex marriage sa Pilipinas eh. So, bakit pa ako magde-date? Eh, pinagbabawal ng batas ang same-sex marriage. Di ba? What is society telling me? Stay single.
0: Strategy lang ba? O napapag-usapan ng pagtatalo, strategy lang ba ng defense counsels na, siguro referred Ferrer ba season, na kailangan magpa-Brazilian blowout sila ng hair? True sis or false sis?
1: No comment ako doon. Alam mo bakit? Comment. We should not comment on that because all people have the right to aganda. To be aganda. Di ba? Human right yun.
0: Human
1: It's
0: right.
1: A fundamental human right.
0: Yes. Do you think I am abusing my rights? Insensitive pa ba ang mga politiko na nakakalusot
2: sa pagsusuot ng branded na damit habang namimigay ng ayuda sa mga binabagyo nilang constituents.
1: Well, true sis, insensitive. Imagine, matching ah, yung nakita kong pictures. Kaya talagang, alam mo, parang binili niya one time, big time. That's already disgustingly opulent. Anong basis natin? Code of conduct for public officers.
2: So, yung silang mga pinupulaan ng ganito na nagiging masyadong balat si Boyes at sensitive at sinasabi nilang, ay, below the belt naman yung paratang sa amin.
1: At damit may kaya naman sila. Dito.
2: Excuse me, yung pagka below the belt nila, hindi lang below the ordinary belt, Hermes belt.
1: Hindi ako nag-imbento niyan, ha? Nasa mga Supreme Court decisions yan, nasa mga batas.
2: Ano ang gusto mong huli nilang marinig na magiging kanilang dream para sa ating bansa?
1: Huwag po kayong magsawa.
2: Ayan, maganda. Pabulong, ha, pabulong.
1: Huwag po kayong magsawa na i-criticize ang gobyerno. Ang gusto po nila, mapagod tayo. Huwag tayong mapagod. Tayo dapat lagi galit. Sa 2028, dalhin natin yung galit sa flood control at iba pang issues ng ating bansa like inflation, like gasolina, like kuryente, like pabahay. At iboto po natin ng tama, hindi po yung bumibili ng boto natin. Tanggapin ang binibigay nila, pero kung sino man nagbibigay ng pera, huwag iboto. Iboto yung hindi nagbibigay ng pera.
2: Narinig ninyo yan kahit pabulong. Ngayon, kung ikaw naman ay gigising bukas sa isang bansang perpekto,
1: wow!
2: Perpektong Pilipinas, ano ang iyong description of a perfectly happy Philippines? Mm-hmm.
1: A perfect Philippines would, number one, involve a well-placed transportation system with massive railways and trains like in Japan, where you can go from one island to another, from one city to another, without parking, without traffic. Iiwan mo kahit mga mayayaman ay nag-train. Hindi sila nagkokotse because it's so convenient, it's so reliable. That is one of the indicators of a perfect Philippines. And I, thank you.
2: How would you describe a good night for Attorney Jess Falsies?
1: A good night is kapag ang mga politiko na corrupt ay hindi na nagising.
2: I love it!
1: Sana mabangungot silang lahat.
2: And that was Meme for you. Huwag niyo pong kalimutan, subaybayan yung aming morning edition, yung Memo. Maya-maya lang po, magbabalik po pa ang Aganda. Araming salamat sa iyo. Thank you so much.
1: Thank you.
2: Sweet dreams.

0: just kept coming and coming and coming.
1: Ready to give up. Pressure for me because the bills.
0: Kind of like.
1: That was stressful.
0: Stressful.
1: 6 million we gave him. Big lad, that's all gone. If something negative happens, we're like, we've done worse than that.
2: At my back, I'm perfect, diba? Now I'm front. Welcome to the most exciting, nail-biting, and suspenseful quiz show on TV right now. This is Billionario Quiz Ka Na Ba?
3: Quiz Na!
2: Now, let's meet our student contestants for today. Our first contestant, balak niyang maging lawyer and congresswoman one day from UAE, University of Alaea in Batangas. Let's welcome Jeremy Louis True. Our second contestant, future lawyer din ang pangarap niya maging, pero pwede rin daw siyang maging action star. From UPD, University of the Philippines Defense, let's all clap for Fernando Poa. Our final contestant, a politician and filmmaker wannabe. From UPD, also University of Princeton Dow. Yeah, let's all give a round of applause for Amy Narcos. Hi, nako, galingan niyo please. Kasi, please lang, wala pong nakakasagot ni isa sa mga contestants namin. Nakakaloka. But that's okay. Dahil ang mananalo, paghirapan ninyo. Ang mananalo will receive 125 million worth of confidential funds. Kaya naman, let's start. Billionario, quiz ka na ba?
3: Quiz na!
2: First question. Ang category is impeachment trial. Sinong celebrity lawyer ang isa sa mga private prosecutors sa impeachment trial ni VP Sara? Ang pangalan niya ay Lorna. Attorney Lorna Blank.
4: Tolentino. Lorna Tolentino.
2: Wrong.
5: Aunor. Lorna Aunor.
2: Wala siyang nunal. Nagsisimula ang apelyido niya sa KAP. Cap. Lorna Cap.
4: Capistrano. Lorna Capistrano.
2: No, that's too long.
4: Capis? Lorna Capis?
2: Hindi siya taga-Visayas.
5: Kapampangan. Lorna Kapampangan.
2: Hindi pa rin. Minsan napapanood siya sa TV.
4: Kapamilya. Lorna Kapamilya.
2: Wrong. May franchise siya napapanood.
4: Kapuso. Lorna Kapuso.
2: Wrong pa rin. My gosh. MVP siya sa pagiging lawyer.
5: Kapatid. Lorna Kapatid.
2: Wrong! Matapang ito!
4: Kape? Lorna Kape!
2: Hindi, wrong. Mas matapang pa ito sa kape. My gosh.
4: Kapeng Barako. Lorna Kapeng Barako!
2: Wrong! Mas mabangis ito. Mas mabangis kaysa kape.
5: Kapre. Lorna Kapre.
2: Tao siya. Hindi lamang lupa.
4: Lorna Capre de Aguilar?
2: Wrong! Hindi kayo masyadong brainy! The correct answer is... Kapayapaan. Attorney Lorna Kapayapaan. Peace be with you. Next question. Ay isang salitang Latin na nangangahulugang sa unang tingin o unang encuentro. Sa batas, ito ay tumutukoy sa ebidensya o sitwasyon na sapat na upang patunayan ang isang kaso o katotohanan maliban na lang kung may magpapatunay na iba sa hinaharap. Nagsisimula ito sa prima. Prima blank. Ah!
5: Prima ballerina.
2: Wrong! Ibang prima yan. Nakakainis ang mga sagot nyo, ha? Ah! Nakakainis eh. Yung nakakainis, prima donna, di ba nakakainis yon? Wrong again. I'm sorry. Umpisa pa lang, mukhang tama na yung ebidensya mo.
5: Ah! Premature! Umpisa pa lang.
2: No, wrong. Nakakaloka.
5: Ah, alam ko na yan. Ah, premature.
2: Napakabastos naman ang sagot na yan. Bawal yan dito. Bawal yan sa TV. Klase ito ng ebidensya. Prima.
5: Ah! Prima! Pirma! Pirma! Di ba ebidensya yung pirma?
2: Wrong! Not pirma! It's prima! Yung malakas at mahusay na ebidensya ito. It's a Latin word.
6: Oh! Malakas? Mahusay? Latin word? Optimus prima!
2: Wrong! Wala na namang nakakasagot sa inyo. The correct answer is... Korte Suprema. Yan, Korte Suprema. Ano ba yung dalawa sa inyo? Nag-aambis siya maging lawyer in the future, tapos hindi niyo alam yan? My gosh, the nerd. I mean, the nerve. Okay, last and final question. Last na. Ito isang tao. At siya ay isa sa mga pinakamaingay na pangalan na nabigyan daw ng confidential fund ni VP Inday Sara. Kapangalan niya ang isang restaurant. Sino to?
5: Jollibee.
2: Wrong! Nagsisimula ito sa letter M.
6: Mang Inasal.
2: Wrong pa rin! English name ito.
6: McDonald's.
2: Wrong! Puntahan ito ng mga tita.
5: Max.
2: No! Mas pang tita pa.
6: Max Sims! I love their show, Pao.
2: Wrong! Pero medyo pricey kasi. Medyo pricey ito. That's the clue.
5: Alam ko na. Madalas ako dyan. Manam.
2: Wrong again! Name ito ng babae!
5: Manam Biday.
2: Wrong! English name nga eh.
6: Ede Miss Biday.
2: Sirit na ba sa mga names? Ang name niya ay... Mary Grace! Mary Grace Blank.
5: Mary Grace Jones.
2: Wrong. Pinoy siya.
5: Alam ko na. Kaapelido ko, Mary Grace Poe.
2: Wrong. Not Senator Grace. My gosh. Bibigyan ko kayo ng another clue. Okay ha, bait ko na. Ang surname niya ay nagsisimula sa letter P. Mary Grace...
6: Taga Caloocan ba siya? Mary Grace Park!
2: Wrong! Yung P ay pangalan ng isang chips.
6: Chips! Poker chips! Mary Grace Poker Chips.
2: No, hindi nga. But it's not poker. My gosh! Chips as in, chichiria.
5: Chips! Potato! Mary Grace Potato Chips!
2: Wrong! Ibang chips pa! Prawn crackers! Mary Grace Prawn Crackers! Wrong! These chips are talagang very cheesy.
6: Mary Grace Pick-a! Puro cheese yun!
2: Wrong! wala na time is up, wala na namang nakascore. The correct answer is Mary Grace C. Patata.
6: Ano yung C?
2: Crispy. Mary Grace Crispy Patata. I'm sorry, contestants. I'm sorry, schools. Wala na naman nakasagot sa inyo. Napakadali naman ang mga tanong. Diba? They still have next week. Next week ulit, ang pinaka-exciting na quiz show ng bansa. Sino kaya ang mananalo ng 125 million pesos worth of confidential funds? Malalaman natin yan next week dito lang sa Bilyonaryo. Quiz ka na ba?
3: Quiz na!

consistent. Ngayon, kung ang problema ay merong mga pinklawan na allegedly pro-Marcos, that's not true. Ang totoo talaga, may nagbabangga ang dalawang halimaw, the Marcos and the Duterte dynasty family.

0: importante ang usaping labor kasi para to sa mga kababaihan. Alam nyo, nabalitaan ko yung asawa ko, yung aking nanay, kung mag-labor sila, iba-ibang experience. May nagli-labor ng mabilis lang, 2 hours, 1 hour. Pero may nagli-labor ng 24 hours, ang masakit yung marang... Ano ulit yan, Tanya? Pabalik, di ko narinig. Ano yung sabi?
1: Mali, mali.
0: Ah, okay. Ah, labor. At trabaho ba? Akala ko labor sa pamanganak. Pasensya na, ha? Okay, alam mo, ang labor at employment ay magandang topic din, ha? Kasi pag wala kang trabaho, tambay ang tawag doon. Pero mahirap din maging tambay, ha? Kasi ang tambay, lagi sila na pagbibintangan, eh wala naman silang ginagawa. Marami kang di ma-appreciate sa tambay. Pag long weekend, di ba? Pag holiday bukas, tambay ka. Matutuwa ka ba doon? Oo. Pero bukod sa tambay, ang episode na to, nangako rin ako sa mga fresh grad, yung bagong new hire sa trabaho, na nag-text sila sa akin na pwede bang itanong. Kasi di ba sila madalas pagsayawin sa Christmas party, opening sila, ganun, eh ayaw naman nila. Meron ba yun sa batas? Itatanong natin yan sa ating mga bisita. Pangako ko sa inyo yan. Okay, okay ba yan, Tito Ron? Okay ba yung point ko?
2: Okay yun.
0: Okay yun.
2: Ayan ang pag-uusapan natin ngayong gabi.
0: Kaya samahan nyo kami dito sa What's the point?
3: May trabaho ka, pero may seguridad ba? Ayon sa datos, nitong July 2026, nasa 49.21 milyong Pilipino ang may trabaho. Pero 6.33 milyon sa kanila ay naghahanap pa ng dagdag na oras, dagdag na kita o iba pang trabaho. Dito sa Pilipinas, hindi natatapos ang usapin kung mayroon bang trabaho. Malaking tanong rin, kung sapat ba ang sahod, gaano ba kapermanente ito, at kung ikaw ba ay tunay na protektado. Sa ating konstitusyon, kinikilala ang mga manggagawa bilang isang pangunahing puwersang panlipunan at pang-ekonomiya. Kaya naman inaatasan ng pamahalaan na bigyan ito ng buong proteksyon. Sa Article 294 ng Labor Code, hindi basta-basta maaaring tanggalin ang isang regular employee nang walang makatarungang dahilan at proseso. Para sa sahod, may RA 6727 o Wage Rationalization Act na nagtatakda ng sistema para sa wage determination at minimum wage policy. At pagdating sa contractualization, may Department Order No. 174 na malinaw na nagbabawal sa labor-only contracting. Pero nariyan ba ng mga batas? Nariyan din ang mga realidad. May endo, may kontratang matatapos, may trabahong pwedeng mawala, may manggagawang kailangang maghintay kung marirenew pa. At habang naghihintay o naghahanap, patuloy naman ang gastusin para buhayin ang pamilya. May mga batas nga para protektahan ang manggagawa. Pero bakit parang kailangan pa rin ipaglaban ang seguridad sa trabaho? Ano na nga ba ang kalagayan ng labor at employment sa bansa? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi dito sa What's the Point?
2: Isang maligayang pagbati sa inyong lahat. Kami ang makakasama ninyo dito sa What's the Point? Sa show na ito, hindi lang natin inaalam ano ba ang balita. Mas gusto natin suriin bakit ba ito nangyayari at paano ba ito makakaapekto sa buhay nating lahat. Ako ang inyong lingkod, si Ronnie Puno, at ang katandem ko pa

0: rin sa kwentuhan ay ang magandang lalaki, napakagaling, Mr. Alex Calleja.
1: Maraming salamat, Tito Ron. Napansin ko rin mula nang sumama ako sa programa ito ay lalong tumindi ang aking pagiging magandang lalaki. Good evening, Tito Ron, at isang malupit na good evening sa inyong lahat. Super relate na naman tayo sa topic ngayong gabi kasi kapag wala tayo nito, mahihirapan tayong gumalaw everyday. Hindi oxygen ang tinutuhoy ko, guys, ha? Pero kasing importante rin ang oxygen to, ang trabaho. Napaka-importante ang trabaho para sa lahat dahil kapag may trabaho ka, magkakapera ka, na pinagbibili natin ang pagkain at mga serbisyo na kailangan sa araw-araw. Pero ang tanong, sapat ba ang trabaho sa Pilipinas? At sa may mga trabaho, sapat ba ang sahod at kalidad ng trabaho para guminhawa ang buhay natin? Ano bang dapat gawin? Di ba, Tito Ron?
0: Oo nga, tama ka, Alex. At yan ang sasagutin natin ngayong gabi. What's the point of labor and employment in the Philippines? Ngayon, para sagutin yan, makakasama natin ang party list representative ng Kamanggagawa, si Congressman Elijah San Fernando, Eli tawag namin. Ang party list nila ang nagsusulong ng mas maayos, makatarungan, at ligtas na kalagayan para sa Filipino workers. Kasama rin natin, malaking karangalan, si Jonathan de la Cruz, dating party list congressman representative ng Abakada, at ngayon ay sikat na rin na media commentator para pag-usapan kung ano ba ang talaga ang kalagayan ng ordinaryong Pilipino ngayon. Maraming salamat sa pagbibisita ninyo sa amin ngayong gabi, mga kaibigan. Bago natin puntahan yung matanong natin, mga viewers, no? Pag-usapan natin muna yung mga basic-basic lang. Yeah. Ano, ha? Unang-una, Kong Jonathan, no? Si Kong Jonathan, Alex, isa siya sa mga nag-umpisa talaga ng overseas employment sa Middle East. Matagal na yun, hindi ko sasabihin ilang taon na nakaraan. Yes. Pero pioneer siya doon. So, Kong Jonathan, paano nga ba nag-umpisa ito? Kasi ang daming foreign workers ngayon, ano, ha? Paano nagsimula yan? Basta nagpuntahan lang Pilipino doon at nagtrabaho? Paano nangyari?
2: Hindi, nagkaroon ng organized effort. Kasi alam mo naman, Pilipino, panahon pa ng kopong-kopong, lumalabas na eh. Okay. Very enterprising ang Pilipino. Hmm. Sa Hawaii, lahat, etc.
0: Bakit Middle
2: tayo.
0: East?
2: Sa Middle East kasi, nagkaroon ng boom noon after the 1973 oil crisis. Pagkatapos noon, nagkaroon na maraming pera ang mga Middle East countries, lalong-lalo na ang Saudi Arabia. Kaya ang ginawa ni Pangulong Marcos noon, FM, ay inorganized itong ating paglabas. Kasi hindi naman pwedeng kanya-kanyang labasan yan. At kaumpisa pa lang noon kasi pati, noong paglabas ng Labor Code of the Philippines. Mm-hmm. Yun yung PD442. It has to be an organized effort. Hindi pwedeng kanya-kanya kayong habulan ng trabaho. Hindi. Kailangan dumaan kayo either sa legitimate recruitment agency o kaya sa mga korporasyon na may mga kontrata overseas.
0: So hanggang ngayon, yun pa rin ang sistema?
2: Yun pa rin ang sistema. Nagbabago lang sapagkat nagbabago rin ang pangangailangan ng iba't ibang bansa. At ngayon, ang maganda dito ay 110 countries tayo.
0: Wow!
2: Maski sa Christmas Island, meron tayong Pilipinas. Christmas Island yun.
0: Wow, kaya pala kahit saan magpunta si Alex Ayala, may nanonood na Pilipino.
2: Oh, yes.
0: Again, no, ha?
2: Malaking bagay ang diaspora natin.
0: Punta natin si Kong Eli sandali. No? Anong karapatan ng manggagawa ngayon ipaglaban yung kanilang karapatan? Kung halimbawa, naabusuhan sila, paano style ngayon?
3: Kapag may union, Boss Ronnie, tsaka idol, ang gagawin ay pupwedeng, halimbawa, hindi nagkaayos.
0: Teka, sabi mo pag may union.
3: Pag may union.
0: Ano ang requirements para magkaroon ng union?
3: Yung mga manggagawa, sila
0: magbobotohan
3: sila magbubuo, magbobotohan sila. Itong gusto naming union.
0: Okay.
3: Kapag may nanalo na union, i-register yun as sole and exclusive bargaining agent.
0: Ngayon, yung union na yun, kung halimbawa nag-demonstrate yun, nag-strike yun, hindi naman ikukulong yun.
3: Hindi naman. As long as dumaan dun sa proseso.
1: Kung Eli, na-associate lagi ang union. Pag narinig mo, laging, pag union, may welga. Ano ba yung benefits ng union sa kumpanya? Para mapaliwanag naman ng mga tao.
3: Ang benepisyo pag may union ka, halimbawa, gusto mo itaas yung sahod o magkaroon ka ng dagdag na benepisyo at the enterprise level.
0: Mm-hmm.
3: Pag pumunta ka mag-isa sa HR, sabihin mo sa HR, boss, pwede bang dagdagan mo yung sahod ko? Baka paalisin ka. So sa pamamagitan ng union, pupwede kayong magkakasama na nakikipagtawaran o bargain sa company.
2: Organized.
3: So lahat ng mga gusto mong mangyari para sa mga manggagawa, nakapaloob yun dun sa collective bargaining agreement.
1: Oh, sa legal na paraan.
3: Yes, sa legal na paraan at ginagarantihan yan ng batas natin.
1: Okay. Wala pala, inis na tanong pa lang namin yun, pero may mga alam pong nakinig na kagad. Pero Excited na mga viewers natin masagot ang mga tanong nila tungkol sa trabaho sa Pilipinas. Kaya huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ito na ang unang, ano ba talaga?
4: May trabaho ako araw-araw pero ubos na yung pera ko bago pa magsweldo. Kaya ako napipilitan mag-sidelight. Employed nga, pero paano naman yung trabaho ko? Kulang naman yung kita.
0: Oh, anong tingin mo, Kong Eli?
3: Iyan, pasok yan sa underemployed na tinatawag. Ito yung mga manggagawa na meron ng trabaho pero humahanap dagdag na trabaho kasi hindi sapat yung kinikita nila doon sa trabaho nila.
0: Kung Jonat, ba't may ganun?
2: Ang unemployed natin, according to yung sa PSA, ay 6%.
0: 6%?
2: Wow. 6% ang unemployed. Ibig sabihin, walang trabaho yun.
0: Wow.
2: Ang underemployed, 12%.
3: 12%.
0: Oh my God.
2: 12 to 13%. Ganun karami yan.
3: Wow. Kaya uso ngayon, Boss Ronnie, yung 8 to 5 na trabaho.
2: Tapos meron
3: tapos
2: pa.
3: Tapos sa gabi, karamihan nagigig.
1: So para masagutin yung mga viewers natin, ano ba talaga yung pumapasok sa good job? Ibig sabihin yung, pag, yung trabaho ng description na, yan ang trabaho.
3: Siyempre, good job yan kapag yung sahod mo, kaya kang buhayin, tsaka yung pamilya mo. Mm. Second, may security of tenure.
2: Stable.
3: Hindi ka palipat-lipat o basta-basta natatanggal pag may trabaho ka. Yun ang isang good job na sinasabi natin. Karamihan kasi ng trabaho na meron tayo ngayon, bagamat may trabaho, hindi siya sapat talaga para makabuhay ng isang pamilya.
2: Ang pinag-uusapan ngayon, kung maaari, ay hindi lang sweldo. Kundi yung benefits, the actual benefits. Kasi marami kasing benefits na dapat gumagana . Una-una, meron ka dapat PhilHealth. Everybody, including all workers, ay dapat enrolled sa PhilHealth. Kung mayroon kang PhilHealth, medyo mababawasan dapat ang problema mo pagdating sa kalusugan. Meron kang pag-ibig, housing dapat yun.
0: DOH, kulitin naman yung disyon.
2: Meron kang DepEd. Kasi meron kang free education. Kaya ang pinag-uusapan ngayon, ang gusto natin mangyari, hindi lang sweldo, kundi the total benefits package. Para yung manggagawa, hindi lang palaging sweldo ang pinag-uusapan.
1: Masundutan na natin, Tukal, pag unemployed. Pag unemployed ka, pumapasok dyan yung tupad. Nahinig natin yan madalas, tupad. Ano ba ang tupad at sino bang qualified dito? At gano'ng katagal ang proseso? Gusto na yung malaman step by step, Kong Eli.
3: From the name itself, tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged and displaced workers. Okay. So pag nawalan ka ng trabaho, pwede ka mag-apply dyan. Kuwari, meron ding kalamidad o may krisis. Pwede yan, pumasok dyan sa tupad. Sinong qualified? Anyone. Tapos magkano ang binabayad dyan? Minimum wage. Times 10 days yan usually.
1: May trabaho talaga, pagwawalis, magano.
3: Pero ang kadalasan dyan, at yan yung critic sa tupad, kadalasan dyan, ang ginagawa, pinagwawalis kasi.
1: Oo.
3: May joke nga dyan, isang dahon, lima nagwawalis .
1: Panililipat lang sa kabilang
3: sa tupad. Pero kapag in-implement na maayos ang tupad, maganda yan . Kasi hindi lang naman pagwawalis yan . Marami ring mga skilled na trabaho dyan sa tupad. It so happen, hindi lang nagkakaroon ng maayos na implementation in some areas. Konsepto yan ng public employment. Ibig sabihin, may kapasidad ang gobyerno na mag-provide ng trabaho sa mga nangangailangan. Pasok din dyan, green jobs. Limbawa, yung mga nagtatanim ng bakawan para doon sa mga areas na talagang prone to mga pagbagyo, pagbaha, pwede yan. So anyone can apply for tupad.
2: At saka ito tuloy-tuloy dapat. Hindi yung bukas, ganito. Kasi ang ginagawa nung iba sa tupad, ito muna ang grupo ng 10 na ito, ito muna sa araw na ito. Ito na, hindi pwede yung ganun.
3: Hindi organized.
1: Kung Eli, bigyan ko lang ng step by step. Halimbawa ako, gusto ko anong una kong pupuntahan?
3: Dole.
1: Meron talaga doon. Pupunta ng Dole.
3: Diretso ka na sa Dole.
1: Ito bang tupad, halimbawa ako, nakatira sa isang distrito, sa isang barangay, sa isang city. Pag nagpunta ako sa Dole, doon din ako pupunta sa distrito kung saan ako doon ako i-assign sa lugar na hindi yan base sa address ko.
3: Yes.
1: So kailangan man lang may idea kung dala. Identification.
3: Tapos ilang mga requirements lang, barangay clearance, etc.
1: Tapos usual. Pagka nagsimula nun, paano pong abutan ng bayad nun?
3: May payout yan. So upon the completion ng tupad, may payout.
1: Pag wala naman akong sa tupad, gusto ko naman magsimula ng maliit na negosyo o kabuhayan. Ano itong narinig ko naman na DILP o kabuhayan program?
3: Integrated Livelihood Program yan.
1: Apo, ano po yan?
3: So yung mga samahan ng mga manggagawa, o union, workers association o union, pwede silang mag-access niyan. para naman magkaroon sila ng enterprise. Yun. O pwede yan, Boss Ronnie.
0: Tama, tama.
3: Ngayon, ang problema lang naman dyan, hindi lahat kasi nakaka-access at hindi lahat alam na may ganyan pala.

0: Ang implementation ngayon ng DILIP, parang tinutulungan yung existing small business, Alex. Hindi masyado yung gano'n na magbubuo, no? Ginawa sa amin yan at very active yung programa na yan sa distrito ko. Ang binibigay dyan, 30 to 50,000 per small business.
1: Okay.
0: No? At least once a year, maaaring kuminsan twice a year. No? So malaking tulong, ha? Malaking tulong yan.
1: Pero pag pinahiram ka, may... Of course, babayaran mo.
2: Hindi siya loan eh.
1: Hindi siya loan.
2: Grant na siya.
3: Grant na siya.
2: So, ang kailangan mo lang patunayan, paano mo ginamit yung grant na ibinigay.
3: Parang gagawa ka ng parang maliit na project proposal. Meron kaming grupo sa Cebu. Kasi nanalo yung labor group na tinutuloy.

0: Lahat gusto at kailangan ng trabaho. Pero pagdating sa pagkakaroon ng tamang sahod, nagiging komplikado ang usapan, di ba? Kaya ito na ang susunod na tanong.
1: May 85 pesos wage increase daw sa Metro Manila. Pero dahil nagka-problema sa korte, ginawang 60 pesos na lang. Bilang minimum wage worker, ano ba talaga yung aasahan ko? At kahit makuha ko naman yung 85 pesos, ramdam pa yun ang pamilya ko. Tapos, sabi pa ng mga negosyante, kapag masyado malaki ang dagdag sahod, tataasan nila ang presyo o babawasan ng trabaho. Paano ba tataasan ng sahod nang walang ganitong epekto?
0: Nako, ito ang ano to ni Kong Ellis.
2: Nako.
0: O go!
2: Nakakita. Ano mga asahan ng mga kamanggagawa natin dito sa 85 dagdag sahod? Pending yan.
0: Pending pa. Ronnie,
2: sa korte. Pero, so bilangin na lang yun. No? Parang metro sa taxi yan eh. So since July 25, may aasahan na 60
3: retro,
2: pesos. Retroactive July 25.
0: Galing. Oh,
2: pero dun sa tanong na sapat ba yan, alam sa labor movement kasi Boss Ronnie tsaka Boss Alex, lagi sinasabi namin, hindi sapat ang sahod. Mm-hmm. Kung ibabangga yan sa cost of living.
3: Totoo naman.
2: Eh magkano ang cost of living halimbawa dito sa Metro Manila pa lang, mm-hmm. sa isang pag-aaral, kailangan daw 1,300 pesos per day ang kailangan ng isang manggagawa.
4: For a family of,
2: for a family of five. Sabi naman ng NEDA noong 2018, for you to survive, in a month, kailangan mo 42,000 pesos. Eh kung minimum wage earner ka, nasa 16,000 lang yan kada buwan. So hindi talaga sasapat. So binabanggit natin, kailangan itaas yung sahod. Okay. Ang panawagan namin, eh, siyempre imposible naman bukas mag 1,300 na agad ang minimum wage. Eh. Panawagan namin, maibalik lang yun na wala. Since 2018.
0: Which is magkano?
2: Pag kinumpute yun, nasa 200 pesos yun. Babalik pa lang yung purchasing power ng manggagawa. Ngayon, Boss Ronnie, tsaka Boss Alex, ang binabanggit nila, hindi kakayanin ng mga negosyo. Hindi naman kasi magkalaban ng manggagawa at negosyante.
0: Tama. Pag kumita sila,
2: ang panawagan namin, actually, magbe-benefit ang manggagawa tsaka negosyo. Kaya di ba sinasabi ng mga manggagawa, sahod itaas, presyo ibaba. Eh parehas on both levels actually, walang intervention ng gobyerno natin eh. Anong pinakamadaling paraan? Say for example, ibaba mo yung value added tax at least on electricity tsaka petroleum products. Kasi ang mga negosyo hindi naman umaaray sa sahod eh.
0: Tama.
2: Umaaray sila sa mahal ng utilities eh.
3: Utilities.
2: Sa labor cost, hindi naman more than 50% ang kinakain ng labor sa production.
4: Total,
2: eh. Mga 10 to 15% lang yan.
4: Malaki na yun.
2: Oo, yun malaki na yun. Tama si Boss Jonat. Ang pinaka-umaaray ang mga negosyante, ibaba niyo yung presyo ng kuryente, ng tubig, ng internet, ng utilities, kakayanin nila na magdagdag pa ng sahod.
0: Anong diferensya sa halimbawa sa urban area, no? Metro Manila, as against probinsya, rural. May diferensya ba sa minimum wage? At anong diferensya sa living wage?
2: Provincial rate yun, yung tinatawag namin. Actually, yun yung tinutulak ko, Boss Ronnie, sa Congress. Mawala na yung provincial rate. Noong 1989 kasi, very quickly lang, ang idea kasi ay i-disperse yung growth papunta ng mga probinsya para ma-encourage yung mga negosyante. Eh 2026 na Boss Ronnie, ang dami ng mga metro cities sa mga probinsya.
0: Correct.
2: So may Metro Baguio, Metro Iloilo, Metro Jensen, Metro Davao, na yung cost of living sa probinsya halos kapantay na o parehas na sa Metro Manila. So pinupush natin, kung parehas lang naman yung pagkain, halimbawa sa probinsya, yung bilihin, dapat ipantay na yun sa Metro Manila.
0: Bakit hindi ang distinction is metro area, rural area? Bakit nagiging Metro Manila probinsya? Ba't ganun?
2: Eh, yun ang kahinaan ng batas.
0: Kapunta natin siguro. Diba?
4: Pwede ma-amend naman yun.
2: Yun ang kahinaan ng batas. Tapos, hindi na nga lang to provincial rate eh. Pus Alex, Pus Ronnie. Meron ang tinatawag municipalization of wages. Sa batas, dapat per region, per probinsya. Ngayon, halimbawa sa Cavite, magkakatabing munisipyo, magkakatabing bayan, tumawid ka lang sa ibang munisipyo, iba na sahod mo. Nagiging per munisipyo na. Kaya yung mga tao, nagtataka, yung katabi lang, poste lang pagitan namin. Bakit ang sahod namin magkaiba na?
0: Dahil ang daming cities na, no?
2: So yun ang dapat na i-review talaga.
4: Actually, sa tingin ko, panahon na para tignan ulit, i-review yung labor code. Kasi hanggang ngayon, maraming mga salasalabat na mga provisions na kanya-kanya dun sa na ipapasa since 1974 hanggang ngayon na hindi pa napagtutugma. Kasi yung mga iba, halimbawa yung Regional Wage Board, Kung titignan mo yung provision doon,

0: sa original na labor code, walang ganun. Ngayon lang nagkaroon ng, kaya kailangan i-recodify. At marami tayong dapat na i-codify ulit tungkol sa condition natin sa bayan. Halimbawa, yung tungkol sa education, i-codify mo lahat yung education laws kasi may education law dati. I-codify mo rin yung dapat yung universal healthcare. Anong pagbabago ng na ginawa ng universal healthcare doon sa dati? May mga paraan na ganun eh. Kaya nagkakaroon ng problema pati pagdating sa pag-aayos ng ating lipunan sapagkat yung mga iba-ibang bansa ay iba-ibang mga laws nagkaroon na ng hindi pagkakatugma.
1: Nako, dahil sa iba't ibang klase ng trabaho, importanteng inaalam din natin ang mga kondisyon at benepisyo bago tayo pumasok dito. Huwag tayong papayag na may trabaho nga, ang dayo pang tanong. Karapatan natin magtanong guys ha, kasi ang punta natin sa trabaho ay kumita para sa pamilya.
2: Sunod natin na sagutin ang mga katanungan mula sa iba't ibang sektor ng manggagawa sa pagbabalik ng What's the Point?

0: Welcome back dito sa What's the Point? Pagkatapos nating alamin ang status ng labor at employment sa Pinas, aba, ano ba yung status ng relationship nyo? Sagutin naman natin ang tanong ng kabataan na sasabak na rin sa pagtatrabaho. Let's watch this.
1: Isa po akong fresh graduate. Araw-araw ko rin nahalap ng trabaho. Pero walang opportunity para sa akin. Puro mababang sabot. O kaya kailangan ng experience kahit entry level lang naman. Bakit pa tayo mag-aaral kung wala rin namang trabaho ng SWAC sa pinag-aralan natin?
0: Yan. Ano pa lang yun, napapasok pa lang sa trabaho yun. Parang
2: Eli, ano daw? Paano yan?
3: Meron na tayong batas, Kung Ronnie, yung Trabaho para sa Bayan Act. Framework sana yan para iayos mula sa mga mag-aaral hanggang sa employment. Ang problema, wala pa rin maayos na master plan para i-address yung mula estudyante ka nag-aaral hanggang sa employment. Kasi napakarampant ng job mismatch. Second, dito sa bansa natin, whether masakit na realidad, walang mga high-paying quality jobs talaga. For example, ito yung binabanggit ko nitong budget season, Kung Ronnie. Nasaan ba yung high-paying and quality jobs? Nasa manufacturing at industry sector. Nabawasan pa tayo since 2023. 170,000 to 200,000 jobs ang nawala sa manufacturing at industry. Lumaki yung service. So sa service, ang problema natin dyan, walang problema. Lumalaki ang service sector mo. Pero low-paying and elementary jobs yan.
2: Tama.
3: So kaya yung mga estudyante, alam mo, nagtapos ka ng four-year course, highly technical yung mga yan. Pag mag-a-apply ka, ang matatagpuan mo na trabaho, low-paying. Yan yung problema ng mga estudyante. Kaya sana, iayos yan through Trabaho para sa Bayan Act. Dapat maglatag ng plano. Ito yung binabanggit ni Boss Jonat kanina. Dapat ang DOLE nakikipag-usap sa DepEd, sa CHED, sa DTI, tsaka sa iba pang mga ahensya ng gobyerno to address this.
4: Tumutulong naman ang TESDAT at labor, pero kulang. At saka, yung education and information tungkol nga sa available na jobs now and in the future. Kasi kagaya ngayon, papasok ang AI. Marami sa ating mga kababayan ngayon dyan, medyo
2: tatamaan
4: tungkol dyan. And then, at the same time, yung sinasabi ni Kong Eli tungkol sa manufacturing, totoo yun. Talagang mahihirapan ka at this point in time kasi we have become a heavily consumption economy. Kaya service dumadami kasi import ng import tayo Ang acting importation agricultural products, 1.2 trillion a year. 1.2 in

0: ni-import natin ang asin, ini-import natin, ang dami nating ini-import na pwede nating gawin. Kaya nga sinasabi natin, ang employment opportunities natin sa agriculture sector, galingan natin na mabuti yan para yung ibang mga naghahanap ng trabaho sa syudad, pumunta na sa agricultural sector at ayusin ang agricultural sector natin. Halimbawa na lang, meron tayong pinag-uusapan ngayon na yung agricultural reform communities gawin corporate farms. Kasi talagang papunta doon dapat para mas malaki ang masasahod ng ating mga kababayan doon. At saka, naghahanap tayo ng paraan para yung ibang mga resources natin, alam ba ninyo na mayroon tayong tinatawag na blue crab industry?
1: Blue crab, yung pagkain?
0: Pagkain.
1: Oh, mahal yun.
0: Mahal yun. Oh. Mayroon tayo sa Negros Occidental, malaki, it's about 5 billion pesos na industry, sector. Eh, pwede natin palaguin yun eh.
2: Tama, agree ako sa iyo. Yung agriculture talaga, no? Ay, talagang yan ang hindi pwedeng pasukin ng AI, hindi man pwedeng magtanim yung computer.
3: Masingit ko lang, base sa experience to kasi IT programmer po ako. Galing din ako sa... Nagtanong ako, 2 days ago lang. Kala ko kasi ang impact ng AI is ano lang eh, pag-arap ng trabaho. Hindi po, ang AI pala ngayon, gayto, maraming mga kumpanya ang tumatanggap ng hindi na entry level. Tumatanggap ng experience. Bakit? Kasi yung entry level, kaya na ng AI. Ginagawa na ng AI. Yung mga dapat ginagawa ng mga bagong pasok pa lang. Ang kailangan nila, experience. Ayun ang nakatakot doon. Bakit ganun lagi ang nakikita natin? Babalik tayo doon kung Ellie, kung Jonat, na maghanap agad sila na may experience. Paano ka magkaka-experience? Ayun nga kailangan ko. Pagpasukin nyo ako, paano magka-experience ako? Ano mo ba?
1: Yan ang actually kakaiba sa bansa natin eh. Sa ibang bansa, pag pumunta ka, okay, kaya mo bang gawin yung trabaho na yan? Sige, you're hired. Pasok ka na dyan. Dito sa atin, papasok ka sa entry-level job, kakagraduate mo pa lang, hinahanapan ka ng 5 years. Experience. So, hindi ka makakapasok. So, mag-compound lang yan yung problema. Na hindi ka makakahanap ng trabaho kasi yung trabaho ang gusto mong pasukan, naghahanap ng experience.
3: Oo.
1: So yun yung dapat na mga i-resolve eh. Kasi nga, in the mere fact, nakapagtapos ka na nga ng pag-aaral, meron na ng internship yan, may OJT na nga yan. So dapat, pag mag-apply ka ng trabaho sa isang particular na kumpanya o industriya, makapasok ka, madali lang dapat. Eh dito sa atin, ang hirap-hirap eh.
0: Ang nagiging malaking problema, mga kapatid, ayun nga, tungkol dun sa education and information, tungkol sa job prospects, parang hot pandesal. O ito, malakas ngayon ang accountancy. O lahat kami mag-account. Nursing naman. Hindi organized, hindi maayos.
3: Tama. Ano ba, meron din narinig ako, government internship program para sa mga graduates. Totoo bang nangyayari ito? Sino ba pwede mag-apply?
1: Government internship, mga estudyante yan. Meron din SPES na tinatawag eh. Public Employment Program. For the students.
3: Yes.
1: So po pwedeng pumasok diyan yung mga estudyante pero hindi yan katulad ng doon sa Tupad, 'di ba? Minimum wage. Ito 75% of the minimum wage.
3: Dole ulit 'to, punta ulit
0: Dole. Dole lahat yan.
3: Dole, dami pa lang pupunta.
1: Sa mga LGU para mas madali, sa mga LGU merong peso na tinatawag,
0: public employment. So,
1: pasok kayo lahat doon sa peso.
2: Yung ginagamit namin sa distrito namin mga fourth year college students at saka yung mga new graduate.
0: Yan ang
2: mga qualified diyan eh. New kaya katulong din kasi bawa nag-graduate ka wala nang trabaho, pumasok ka na diyan. Kasama na sa experience na sasabihin mo yan eh.
1: Habang naghahanap ka
2: ng trabaho. Malaking tulong yan ha, sa amin.
3: Ano bang dapat gawin ng estudyante para mas madali makakuha ng trabaho? May mga tips ba kayo? Prayers?
1: Ang hirap kasi sagutin yung tanong na yun kasi hindi rin guarantee pag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Eh.
2: Tama.
1: Hindi na siya guarantee. Especially in the advent ng AI ngayon. Ang daming mga trabaho kaya nang gawin ng AI. So ang hinahabol ngayon yung upskilling. So dun sa mga industriya na maapektuhan halimbawa ng AI, paano naman ngayon yung mga madi-displace ng mga manggagawa?
2: Pero alam mo, sa kondisyon na ganyan, pag yan ang nararamdaman ng ating mga kababayan, naghahanap sila ng solusyon, talagang sa gobyerno dapat manggaling.
1: Yes,
2: kasi lahat mga solusyon na nakikita natin, nanggagaling sa gobyerno, yung mga nakikita natin, sana mas marami saan ang mga solusyon. Ano, ha? Mula naman sa mga estudyante, no? Ito naman ang tanong ng mga hindi nare-regular sa trabaho.
4: May kakilala akong empleyado. Nag-dot na siya about 5 months. Tapos bago mag 6 months, na tanggal na siya. At meron namang isang bagong empleyado nag-work. Hindi man siya nakaabot uli ng 6 months. Ganun din. legal

0: ba yun? Ito ba yung tinatawag na entropy?
1: Ayan.
2: Classic. Classic yan kung Ronnie. Itong binanggit niya, yan yung mas popular na tinatawag na 555.
1: Ano yun, 555?
2: Kasi sa
1: Bidas na yun, parang sigarilyo yun.
2: Sa labor code kasi, ang probationary period, up to 6 months, hindi dapat lalagpas.
3: Oh.
2: Pag lumagpas ka doon, automatic regular.
3: Regular
2: eh. Ang ginagawa ng mga employer, bago ka mag, before the 6 months, before the 188th day ng iyong trabaho, i-end of contract ka na, kaya endo.
1: Kodas ka na.
2: So, pagre-renewin ka. So, kadalasan ang ginagawa dyan, hindi naman din basta-basta po pwedeng i-endo eh. Kadalasan na nangyayari dyan, mag-renew ka kasi hahanapan ka ng pinakamaliit na kasalanan para mag-renew ka ng kontrata. Ngayon, yan yung classic. Ngayong siste ng endo, hindi na simpleng employee-employer. Pumasok na ngayon yung manpower
4: services.
2: Hindi ka na mareregular doon sa employer mo, doon ka na sa manpower agency. May napakalinaw ng batas eh. Ano ang pwede mong i-outsource? Yung pwede mong i-outsource, yung mga hindi usually necessary, desirable, o hindi direct na nasa production. Employment. Halimbawa, sa ospital, bawal mong i-outsource yung nurse.
3: Oo.
2: Kasi, ba't mo i-outsource yun? Eh, kailangan sa, ano yun? Kailangan sa
1: basic
2: function.
3: Mga janitorial service yan, madalas.
2: So, yun po pwede mong i-outsource yung janitor, yung security guard, yan po pwede. Eh ngayon, ang siste, even sa manufacturing, ina-outsource na lahat eh. Sa IT, na-outsource na lahat. So, wala nang nagiging regular.
1: Sino mag-enforce nun? Kasi,
2: dole dapat.
1: Ha?
4: Dole din yun.
2: Mga inspector to actually.
4: May inspector.
1: Dole inspector.
2: Yes. Nasa... Usually kasi dapat bibisitahin ng mga inspector yung mga business establishment.
1: Okay.
2: Tapos may checklist yan, GLS ang tawag, General Labor Standards. So titignan dyan, halimbawa ito si Juan, si Pedro, ba't ka in-outsource? Eh hindi naman kayo dapat i-outsource, okay. Dapat regular kayo dyan sa trabaho ninyo. Yun ang dapat na trabaho ng Dole.
1: Anong record ng Dole sa pag-enforce niyan?
2: Medyo. Kulang na kulang ang inspector. Say for example, sa Laguna, sumama ako sa mga inspector. Sa buong probinsya ng Laguna, 4 lang ang inspector.
4: Ang tindi na employment dyan.
2: Eh, ilan, gano'ng karami? Industrial
4: factories. Industrial drones, factories lang.
2: So, 4 sa libu-libong business establishment, hindi mo lahat ma-inspect yan.
3: May batas binito ah.
2: Tama. Last ano?
3: Di ba? Sa administration. Nangako nang tatanggalin niya, tapos...
2: Tama. Na-veto pagdating sa kanya. Kay PRRD. Hindi.
3: Paliwanag ko lang yung video ha. Ibig sabihin, batas na yan, na-aprobahan na ng Kongreso, at tapos hindi pinatupad.
2: Meron pa lang security of tenure bill yan, Boss Alex.
3: Okay. Pag ano ng endo, ano naging stop? May naglalabi bang mga
2: mabigat, kumpanya?
4: Malakas ang labi.
2: Especially yung mga manpower agencies.
3: Dahil mahal sa kumpanya pag nag-regular?
2: Hindi naman mahal eh. Kabawasan siguro dun sa kita nila. Kasi kapag regular lahat ng manggagawa mo sa
4: dami
2: isang kumpanya, dami mong babayaran.
3: Tama.
1: So kung Eli, kung John, ang dapat gawin, number one, yung security of tenure bill, ibalik siguro yun.
2: Yes.
1: Pangalawa, siguro damihan yung inspector ng Dole. Diba? Kasi kung 4 nga lang sa Laguna ba, ang laki ng Laguna.
3: Oh.
1: Grabe, 4.
4: Ang isang suggestion dati, kung wala nga yung inspectorate na malakas, ilagay doon sa pagre-renew ng business permit. Ilagay doon yung tungkol sa condition ng employment. Bago ka makapag-renew ng business permit o nagdagdag ka, kailangan nakalagay doon na inspect ka.
1: Magandang suggestion yun.
3: Parang situation siya. Walang clear status. Para naman kung para sa isang pamilya ka nagtatrabaho. Ito ang susunod na tanong. Play BTR.
5: Para sa katulad namin mga katulong, labandera, yaya, or family driver, bukod sa buwan ng sweldo, mayroon din ba kaming makukuhang katulad ng PhilHealth, SSS, Pag-ibig, 13 months?
1: Oh, what's the quick answer?
2: Meron.
4: Dapat.
2: Yes. May batas kasambahay.
4: Yes. Meron.
1: Kung Jinggoy, a.k.a. Senator Jinggoy.
2: So, covered yan. Covered po yung binanggit. So, sa lahat man ng mga kasambahay po natin, pasok po kayo doon sa... batas kasambahay. Pero medyo may delineation lang pagdating doon sa personal driver eh. kasi may ruling diyan ng Supreme Court kung Ronnie.
1: Driver lang.
2: Oo, na hindi kasama ang personal. Personal, ha?
4: The driver.
2: Hindi kasama ang personal driver dun sa batas kasambahay.
1: Pagkano ang applicable minimum age sa kasambahay?
2: Sa kasambahay, merong dinedetermine ang National Wages and Productivity Commission. So, merong rate yan.

0: Per region din.
1: More or less. Ah, per region.
2: Per region din.
0: Alam ko dito sa Metro Manila, 7,500 ata ang...
2: Ang minimum
0: for kasambahay.
2: Okay, yun din ang 13th month pay minimum,
0: yes,
2: siguro.
0: And wala rin pagkakaiba kung Ronnie tsaka Boss Alex doon sa... live-in na kasambahay tsaka yung live-out.
1: Live-out, pareho.
3: live-in, live-out. Stay-in!
0: Stay-in.
3: Ayan, nakala ko.
0: Hindi, live-in kasi nakasama.
2: Hindi, iba, binabawasan nila dahil meron housing daw.
0: Hindi, walang pagkakaiba eh. Wala rin naman actually
2: pagkakaiba. Alam ko, dinadahilan yan eh. Babawas nila yung pagkain. Babawas nila
1: yung pagkain. Hindi.
0: Pwede nila ireklamo.
2: Bawal. Saan magre-reklamo? Sinong pwedeng...
1: Dole pa rin yun.
2: O sino sa dole?
0: Sa NLRC. File sila doon, pwede sila pumunta.
2: Pero kaso na naman yun, mag-hire ng abogado, ganyan. Eh, wala namang pera yung ating kasambahay mag-hire ng abogado.
0: Kaya nga. May mga paralegal din naman na nag-aasikaso dyan, pro bono.
2: Ah, pero ano, pero hindi automatic.
0: Hindi automatic.
2: Ah. Siguro, ano, ba't hindi natin natulungan si... Secretary Tolentino para i-ano yan, institutionalize.
0: Oh, basta magandang programa, supportive naman ako doon.
3: Dahil sa iba't ibang ang klase ng trabaho, importanteng inaalam din natin ang mga kondisyon at benepisyo bago tayo pumasok dito. Huwag tayong papayag na may trabaho nga, andaya pa magtanong, di ba? Karapatan natin magtanong, guys, ha? Kasi ang punta natin sa trabaho ay kumita para sa pamilya.
2: Tama yan, Alex, ha? At ganyan din ang ginagawa natin dito sa What's the Point. Mula sa mga tanong ninyo, mas nauunawaan natin ang mga batas at polisiya na may epekto sa ating buhay. Kaya sasagutin natin ng iba pang mahalagang tanong mula sa ating mga kababayan. Susunod na sa What's the Point?

0: Welcome back sa What's the Point? Kasama pa rin natin sa importanteng diskusyon ng labor at employment sa Pilipinas si Congressman Eli Sanz Fernando at Mr. Congressman Jonathan De La Cruz. Maraming salamat sa inyo.
1: Sabi nga nila, work hard, play harder. Pero dapat kapag nag-work hard, dapat tama din ang trato ng employer, di ba? Ito ang tanong ng nalilitong Pinoy natin.
2: Nag-overtime ako pero hindi tama ang bayad at may benefits din akong hindi natatanggap. Feeling ko illegal din akong inendo o tinanggal. Kung wala akong pera pang bayad sa abogado, ano ba ang dapat kong gawin at saan ako unang pupunta?
0: Ayun ang tinatanong natin kanina. Pero kailangan siguro bigyan natin, you know, step by step. Uh-huh. O bawa ako, may problema ako. Saan ako pupunta? Anong opisina sa Department of Labor?
3: Uh-huh. Pwedeng dumiretso sa NLRC, National Labor Relations Commission.
0: Saan yun?
3: Meron, kung dito sa NCR, dyan sa may Q-Av yun, Kung Ronnie.
0: Kung nasan may Baisiya ako?
3: Merong mga regional
0: NLRC.
3: Offices. NLRC. Tapos, pagpasok sa NLRC, may fill upan.
0: Okay.
3: Yun yung SENA form, single entry approach na form.
0: Okay.
3: Doon sa SENA, hindi pa kailangan ng abogado dito, Boss Ronnie. Fill up muna sila. Tapos may listahan doon ng alin yung mga tingin nila na paglabag doon sa kanilang labor rights. Hmm. Halimbawa, hindi binibigay overtime, hindi binibigay benepisyo, kulang sa pasahod, etc., etc. So doon yun fill upan. Kapag na-fill upan, papasa yun sa NLRC. Tapos, magsiset, may mandatory kasi na 30 days na pag-uusapin yung manggagawa tsaka yung employer.
4: Parang mediation yan.
1: So, hindi kailangan na
3: hindi
1: may kailangan sa kagad, may affidavit of ano.
3: Hindi pa. So, yung form lang yun. Pero, ang binabanggit namin dito, bago pumunta sa NLRC, dapat kumpleto yung mga documentary na mga evidence.
0: Like what? Anong mga
3: halimbawa, ang hinihingi dyan, ID agad sa ID. Company. Pangalawa, payslip. Mahalaga yung payslip kasi ang ini-establish dito, Kong Ronnie,
4: na ikaw talaga,
3: ay empleyado ng isang kumpanya. So 30 days yun, pag-uusapin kayo. Kung hindi magkaroon ng settlement, may dalawang meeting yan at least hindi kayo magkaroon ng settlement, tsaka palang iaangat doon sa komisyon.
0: Tapos?
3: So doon na magkakaroon, arbiter na yan.
0: Abogado.
3: Kasi magpo-position paper na dyan.
0: Kung wala kang pera pang abogado.
3: Kung walang pera pang abogado, sa labor groups kasi, minsan nagpo-provide ng mga abogado. Meron ding mga pro bono ng mga paralegal dyan. Sa amin, Kong Ronnie, sa Kamanggagawa,
4: meron yun.
3: Nagpo-provide kami.
1: Pero may protection ba yung nagreklamo? Kasi kung tutuloy pa yung trabaho niya, tapos nagreklamo siya.

0: halimbawa nagreklamo tapos pag-iingatan siya.
1: Doble kaso
2: yun. Doble kaso yun. Tama yun.
0: Illegal dismissal yun.
3: Hoy, accountant ka, pagbalik mo sa opisina, hindi ka na pinapagamit ng calculator, manual na yung pag-compute.
0: Doble kaso yun. Kaya ito binabanggit natin sa mga manggagawa, pag kayo ay nagreklamo, protektado kayo ng batas. At pag tinanggal kayo, dahil nagreklamo kayo, illegal dismissal.
1: Mula sa mga may boss at regular na trabaho, may mga Pilipino rin na ang trabaho nasa kalsada, mga rider na kumikita araw-araw, di ba? Pero may mga sariling hamon at tanong sa trabaho. Ito ang tanong nila.
4: Rider ako na araw-araw bumibiyahe at dito nanggagaling ang kita ko. Pero kadalasan tawag sa amin, partner o kaya naman independent contractor. So ano nga ba talaga kami at ano ang karapatan namin? Kapag na-aksidente ako o kaya naman na-deactivate yung account ko, magbiglang nawala ng bookings, sinong sasalo sa akin?
1: Sinong sasalo sa kanya?
3: Bigote nun, ha?
0: May ruling na dyan, Boss Ronnie, ang Supreme Court, eh.
1: Okay.
0: Ang rider, manggagawang rider, ay regular na empleyado ng isang kumpanya.
1: So kahit tawagin siyang partner, ganyan, empleyado
0: kasi ano yan, eh, paglusot yan ng mga app, eh.
3: Oo.
0: So hindi ka tatawaging manggagawa, ang sasabihin sa'yo, independent contractor
2: ka.
0: So medyo kalokohan yun, eh. Pero sabi ng Supreme Court, eh, paano hindi mo magiging empleyado yan, eh? Sino ba may control doon sa kabuhayan niya? May control yung app, yung kumpanya.
1: O yun, dapat malaman ng lahat ng mga driver dyan. Pag na-aksidente, sinong mananagot?
0: Dapat kasi, kung i-apply natin yung ganung ruling ng Korte Suprema, dapat ang may cover yung kumpanya. Pero dahil iba-iba nga yung... Ang gagawin kasi dyan, bago ka makasalang sa... Kuwari, delivery rider ka. Ang daming papipirmahan sa iyo, eh.
1: Oh, waiver.
0: Oh, mga waiver kasi gagawin kang ang independent contractor. May isa pa nga na classification. Hindi na lang simpleng independent contractor, OCW na.
1: Ano 'yun?
0: On-call worker.
2: On-call worker.
0: Kung dati ang kontrata nire-renew every 6 months o every 5 months, ngayon monthly para makalusot yung mga companies.
1: Legal lahat 'yan.
0: Legal, eh. Pero kung i-apply natin yung ruling ng Korte Suprema,
2: hindi pwede.
0: Hindi po pwede. Hindi. Applicable dapat sa lahat.
3: Nagreklamo yung rider. Mm-hmm. Tapos dine-activate yung ano niya dahil sa nanalo siya sa reklamo niya.
0: Illegal dismissal. Marami na tayong naipanalo ng mga rider.
3: Ah, yan.
0: Dahil ganyan nga, eh. Either constructive dismissal. Constructive meaning napilitan ka ng mag-resign o umalis sa trabaho mo dahil ginigipit ka na ng kumpanya. So constructive. Illegal dismissal yan. Yung nagreklamo ka tapos kinaumagahan, hindi mo na
2: deactivated ka.
0: Illegal dismissal yun.
3: Oo,
0: kaya sinasabi natin sa mga manggagawang rider natin, may karapatan po kayo, pwede nyong ireklamo yan. I-plug ko na rin, Boss Ronnie, tsaka Boss Alex, meron kaming sumbungan na gagawin this coming weekend.
3: Ah, saan yan?
0: Sa May Quezon City. Grand sumbungan ang tawag namin dyan. So, lahat ng mga rider na may problema, pagsasama-samahin na namin.
3: Nako, mahirap pumunta dyan. May itaulo mga tao dyan. Mahirap magbenta. Yo, lahat ng mga nagbibenta ng palamig, pumunta kayo dyan. Kasi may itaulo ng mga tao dyan. Yan, ito, alam ko, marami na tayo na pag-usapan ngayon. Pero nangako kasi ako sa opening ko na sasagutin natin yung tanong na to.
0: Mm-mm.
3: Ano po bang masasabi nyo doon sa mga new hires na pinagsasayaw sa Christmas party? Ay, ito po ba, meron po ba ng karapatang magreklamo? New hires, di ba? Kapag pinagsasayaw sa Christmas party yung mga yun, ano po mang...
0: Kapag pumayag kayo na sumayaw, pumayag kayo.
2: Pumayag kayo, eh.
0: Pero pag hindi kayo pumayag, bawal kayo pilitin.
3: Oo, pero hindi ka pwede tanggalin dahil hindi ka sumayaw.
0: Hindi ka pwede tanggalin. Yan. Sa mga pinagsasayaw po, tuwing Christmas party, hindi kayo po pwedeng pilitin. Pero pag pumayag kayo, pumayag kayo, eh.
3: Sabi ko sa inyo, ang show na to, salagang sasagutin namin ang lahat ng tanong nyo. Marami na tayo na pag-usapan ngayong gabi, Tito Ron. Pero isang matinding tanong, alam ko na sa isip natin lahat kung sa kinabukasan ng pagtatrabaho sa bansa. Ito yon.
5: Thursday yung kapatid ko at tumunta siya ng ibang bansa dahil mas malaki ang sahod, mas secure ang trabaho. Tadami pa ba ang aalis katulad? Ano ba ang kailangan magbago upang piliin ang mga Filipino workers na dito magtrabaho at mag-build ng future?
1: Skilled worker yung kapatid niya na ayaw niya na aalis na. Dahil sana naman, wag na daw kailangan umalis dahil ano. Sana mas may oportunidad din dito. Ang alam natin, di ba, I mean, sa mga libliba na lugar, wala talagang personnel. Sa dami ng nurse ng Pilipinas, doon wala. Kasi sobrang demand sa kanila sa abroad. Di ba? Wala kayang paraan paano. Total, sinasabi natin, zero billing. Ang dami natin mga investment sa health sector ng gobyerno. Ba't hindi kaya mabigyan ng pagkakataon yung mga nagtapos dito mag-nurse?

0: Helsing na dito na lang mag-practice.
1: Ang importante, bigyan mo na incentive yun. Kagaya niyan, mayroong sinasabing rural doctors program. Hindi na-implement na mabuti yan. Oh. Pati yung mga LGUs, pwede mo silang bigyan ng incentives para doon sila pumunta. Kaya nga yung binabanggit natin kanina, additional benefits. Pag pumunta ka sa rural area na walang mga nurse at lahat, ibigyan mo ng pagkakataon na magkaroon ng housing, etc. Pati yung pamilya nila, mabigyan ng pagkakataon na makasama sila.
2: Meron na tayong batas kung Ronnie, yun yung trabaho para sa Bayan Act. Oo. Napakaganda sana ng programa nito na iayos yung pangkabuang employment program ng bansa natin. Yung tanong kanina nung kababayan natin, meron siyang kamag-anak na skilled, mangingibang bansa. Problem yan ng ano bang mga available na trabaho meron sa Pilipinas. Yung batas mismo, kung i-implement lang natin yun, ito yung dami ng mga skilled laborers natin, ito yung dami ng nurse natin, ito yung dami ng IT professionals natin. Dapat mapag-ugnay-ugnay lang yung mga ahensya ng gobyerno at magkaroon ng isang komprehensibong plano para ma-absorb lahat yan. Ang challenge ngayon, 2023 pa yung batas na yan, trabaho para sa bayan, pero it remains to be seen na ini-implement talaga na maayos at matinyo yan. Kasi ngayon, kung Ronnie, whether we like it or not, ang mga ahensya ng gobyerno, parang walang GC. Kanya-kanya ng galaw, kanya-kanya ng implementation. Kaya pagdating doon sa baba, sabog-sabog din.
1: De, kagaya niyan, yung mayroong programa on a yearly basis, mayroong returning overseas workers program. Mm. Hindi nagagamit yun. Mayroong pondo yan sa OWA, mayroon din pondo sa Land Bank. Hindi nagagamit yung pera na yun para mag-create ng mga opportunities para sa ating mga workers. Hindi nangyayari yun.
2: Walang manggagawa na gustong humiwalay sa pamilya niya.
1: Pero dahil
2: walang oportunidad dito sa bansa natin, kung meron man, napakaliit ng sahod, napakalimitado ng mga benepisyo, mapipilitan at mapipilitang mga ibang bansa. Dapat ang pagpunta sa ibang bansa ay hindi na out of pangangailangan.
1: Oh. Out of choice.
2: Oh. Out of choice, choice na dapat.
3: Tama. Yan. Nako, maraming salamat sa ating mga naging bisita. Siksik, liglig. At umaapot na paliwanag natin ang mga gusto natin itanong tungkol sa labor. Tatlong bagsak sa ating guest!
4: Maraming salamat sa inyo, Kong Eli at Kong Jonat. Ano ang huling mensahe ninyo para sa mga manggagawang Pilipino na nanonood sa atin ngayon?
2: Sa mga bossing natin, tuloy ang laban natin para sa isang bansa, bayan natin na may tunay na pagkalinga at pagkilala sa dignidad ng mga manggagawa. Tayo mga manggagawa, lumilikha ng yaman ng bansa natin. Therefore, dapat pahalagahan tayo ng gobyerno natin. So, yun ang trabaho natin sa loob ng Kongreso.
4: Thank you, Kong Jonat.
1: Magtulungan tayo. Marami naman tayong pagkakataon na mga maayos natin ng ating sitwasyon. Galang-langan, siyempre, globally maraming mga problema. Dito rin marami tayong problema. Pero available ang ating gobyerno, available ang ating mga kaibigan kagaya ni na Congressman Ronnie at saka si Kong Ellis para makapagtulungan tungkol dito sa pag-aayos natin sa lipunan natin. Dahil ito ang ating bayan. Dito tayo makikinabang at dito tayo dapat maglagay ng ating dugo at pawis para ayusin natin ang bayan natin.
4: Oh, well said, well said. Maraming salamat sa inyo, mga Kong natin na magagaling talaga. Malaking karangalan para sa amin na nakasama kayo ngayon at marami kaming natutunan sa inyo.
3: Nasagot na ang mga katanungan tungkol sa labor at employment, pero hindi pa tapos ang kwentuhan namin dito ron tungkol dito.
4: Kaya samahan nyo kami dito dahil babalik pa ang
3: What's the Point?

0: Tito Ron, ang ganda na naging diskusyon natin na kanina, no? Nasagot yung mga bakit at ang daing bagay na nalaman natin yung mga government programs na pwedeng applyan. At saka kung napanood nyo ito ngayon, ibig sabihin wala rin kayong trabaho, nasa bahay kayo ngayon. Hindi. At ang what's the word, Tito Ron, na talagang nakalinaw sa akin ngayon, endo.
1: Endo.
0: Endo, end of contract pala yun.
1: Uh-huh.
0: Saka ang endo pala ginagamit talaga na para makalusot sa mga ano yung regular na benepisyo, papaulitin ka, no? Yung ano, no, yung paghanap sa diskarte na 180 days automatic regular ka, kaya gagawa sila ng paraan para doon sa 5 months pa lang masabihan ka na hindi ka mare-regular, new contract o kaya pinasa pa nila sa agency, Tito Ron.
1: Oh, yun ang malungkot eh. Parang hindi makatarungan yun, di ba? Parang sinasadya ka na alisin ka doon sa status na ganun.
0: Tito Ron, ang para sa mga nanonood, sa showbiz kasi, pag gusto mo na isang trabaho, ang tawag audition.
1: Mm.
0: Nag-audition ka para matanggap ka.
1: Uh-oh.
0: Itong nagtrabaho din ako, Tito Ron, sa isang kumpanya. Bilang isang nagtatrabaho sa kumpanya, ang pagiging regular ay ibig sabihin, natanggap ka ng kumpanya, pumasa ka sa mga test nila. Ibig sabihin, ano yun eh, sa personal na achievement, pagiging regular ay winelcome ka ng kumpanya dahil karapat dapat ka sa ila. Mm-hmm. Nakakalimutan ng mga kumpanya na ang pagiging regular ay isang pagpapataas ng value sa isang tao. Ayun ang talagang totoong ibig sabihin ng end of contract eh. Hindi ka nakapasok sa mga pagsubok.
1: Para nahusgahan ka ng ano, hindi maganda.
0: Masamang ano yun, masamang record yun sa susunod na pag-a-apply namin.
1: Tama yan.
0: Ano yun ang totoong ano, qualification ng Tito Ron eh.
1: Oo. Tsaka kawawa kasi walang masyadong naglalaban para sa karapatan nila. Kaya swerte tayo at napag-usapan natin to. At para mapaliwanagan din natin yung ating mga kababayan ng mga karapatan nila na dapat talagang abulin nila eh, di ba? Meron naman pala mga paraan kung paano, you know, matatanggap yung dapat.
0: At Tito Ron, sa mga nanonood sa atin, ito ang magtutulak sa inyo para panoorin yung mga previous episodes namin. Kasi itong labor, hindi lang labor problem. May na-mention siyang education. Eh, may nag-guest tayo sa education.
1: Oh, tama.
0: Panoorin yung episode na yun.
1: Oh,
0: may housing. Eh, may nag-guest tayo sa housing.
1: Oh.
0: Para tong Avengers, itong palabas natin. may Marvel Universe tayo na para maintindihan nyo. Kailangan nyo panoorin kasi agriculture na-mention. Di ko akalain na, ang ala ko, agriculture standalone. Yung pala, sabi ni Kong Jonat, kung ang agriculture natin, i-develop nyo, yung labor, pwede kang magpunta sa agriculture, dagdag trabaho yun. Oo, sana din sa mga nanonood ng mga government, ano dyan, official dyan, ma-realize nyo na lahat tayo dito ay may gagawin para makatulong sa isang aspeto. Biro mo, labor na to, na-involve pa yung Department of Health. Kasi nga naman, kung kahit may problema ako sa sweldo, kung meron naman akong suporta ng gobyerno para sa pagkakasakit ko, baka matanggap ko.
1: Oo nga.
0: So panoorin niyo lahat ng mga episode namin. Ang dami namin tinakil dyan. Marami akong natutunan dito sa episode
1: ako rin, ako rin.
0: Sa inaba-haba man ng diskusyon, what's the point nga ba pagdating sa labor at employment, Tito Ron?
1: Sasagutin na natin yan susunod sa What's the Point?

sa animated film The Snow White and the Seven Dwarfs. Naalala ko yung eksena na masayang kumakanta ang mga Seven Dwarfs galing sa trabaho ng pagmimina. Hi-ho, hi-ho, it's home from work we go. Ewan ko lang ha, pero may sweldo ba sila? Well, meron man o wala, masaya sila umuwi galing sa trabaho. Yan sana mangyari sa ating mga manggagawa. Sana darating ang araw na pag umuwi sila, napapakanta sila sa saya. Ayokong sumuko. Gusto ko nang mawala ang rally para senyales na

0: wala nang nagre-reklamong mga manggagawa. Gusto ko yung rally yung ibaba ang sweldo, masyadong mataas. Kunot sana ang rally balang araw. Gusto ko kukunti na lang yung tao sa mga job fair. Senyales yun na kukunti na lang ang walang trabaho. Ibig sabihin, dumarami na ang straight from graduation, meron agad job position. Malaki ang paniniwala ko na darating ang araw na hindi man nalutas ng tuluyan, mababawasan ang problema sa labor and employment. Ika nga, meron akong high hopes para mapapakanta ang ating mga manggagawa sa kanilang pag-uwi galing sa trabaho ng high hopes, and that's my point.
1: Kung isipin natin, lahat ng araw natin nag-uumpisa, katapat natin manggagawa kagad eh. Bibihis ka, yung damit mo nalabhan ng labandera. Papasok ka, sasakay ka ng tricycle, sasakay ka ng kung anong rider dyan, empleyado na naman yon. Papasok ka sa opisina mo, ang mga katapat mo, security guard lot, empleyado. So ang buhay natin talaga, talagang nakahulma talaga sa mga manggagawa. Kaya kuminsan nag-iisip ko, bakit hindi na natin iniisip ang kanilang kalagayan? Ano? Parang okay na lang na magpupunta na lang sa abroad dahil okay naman na sweldo doon. Pero hindi eh, dito, araw-araw na hinaharap natin, sila pa rin ang nakakabangga natin sa lahat ng ginagawa natin. Kaya yung ang trabaho ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng sweldo kasi, di ba? Tungkol ito sa kakayahan na buhayin ang pamilya. Maging ligtas at panatag sa susunod na mga araw at makabuo ng buhay na may dignidad. Kaya mahalagang alam natin ang mga karapatan, nauunawaan ang mga hamon sa mundo ng trabaho. Makiisa tayo sa kanila at nakikialam tayo sa mga desisyong may epekto sa ating kabuhayan. Dahil kapag ang manggagawa ay may kaalaman, may karapatan, at may pagkakataong umunlad, mas magiging matatag din ang ating bayan. And that's the point.
0: Ang ganda ng mensahe nyo, Tito Ron. Maraming salamat, Tito Ron. Muli, ako si Alex Calieja. Huwag tayong mayang magtanong kasi minsan yung mga bagay na hindi natin maiintindihan, yung pa pala ang pinakakailangan nating malaman. Kasi sa buhay, walang masama sa tanong. Mas masama yung oo ka ng oo, pero hindi mo alam kung bakit.
1: We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dahil dapat lahat tayo ay may alam at matutong makialam. Because that's the point. Magandang gabi sa lahat. Ako muli si Ronnie Puno at magkikita tayo ulit dito sa What's the Point?

sa utos umano ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Poor Vince Dizon, Senador Ping Lacson, pino na ang DPWH Secretary sa pahayag na wala umanong ghost project sa Taguig City. Mary Jane Veloso nakauwi na sa Nueva Ecija. Paglinis sa kanyang pangalan, hiniling sa dati niyang recruiter. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, inaasahang babagal pa ayon sa mga eksperto. Defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, natatambakan na umano ng ebidensya. At guilty verdict kay Archie Alimanya sa kasong acts of lasciviousness na isinampan ng aktres sa si Rita Daniela, pinagtibay ng korte.

0: I don't know him. Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga paratang ng nagpakilalang dating tauhan ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera kay VP Sara at sa ilang kapamilya nito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannity.
1: Desperado at diabolical na para kay VP Sara ang mga aksyon ng administrasyon na pabagsakin siya. Kaya raw binubuhay ang humihinang impeachment case laban sa kanya. Yan ang hirit ng bise nang lumutang ang nagpakilalang bagman umano na si dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. Dati raw siyang tauhan ni former House Speaker Lord Alan Velasco at inutusang mag-deliver ng bilyong-bilyong pisong cash kay VP Sara. Hinihintay na raw ng mga abogado ng bise ang affidavit ni Gracioso mula sa NBI at naghahanda na sila ng mga kasong isasampa laban sa dating pulis. Kumpiyansa ang kampo niyang oras na maungkat umano ang kasinungalingan sa testimonya nito, sa basurahan daw ito aabutin. Gusto raw isulong ng administrasyon ang charter change at pigilan ang 2028 elections. Hirit pa ng bise, gusto raw ng publiko sumailalim sa drug test ang Pangulo at sumagot sa flood control scandal. Pero para sa House Prosecution Panel, dapat seryosohin ang mga bagong allegasyon.
2: These allegations have to be taken seriously, ah. Kasi nagpakita siya with these serious allegations. I think anyone who comes out with that serious and grave allegation should be taken seriously. And I think the NBA has already taken cognizance of this.
1: Hindi man daw direktang bahagi ng impeachment case ang mga bagong allegasyon. Pwedeng may kaugnayan daw ito sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth ng bise.
2: I do not think that it would directly impact on the ongoing impeachment trial. But what I can tell you is that this is something that erodes the reputation of those who have been mentioned, individuals who have been receiving these suitcases of maleta, di ba? So it's just ironic kasi sila yung I think yung mga unang lumabas din na mga the same allegations now, sila mismo ang facing also the same allegations of receiving. So again, let's compartmentalize the issue, the separate po yung impeachment trial.
1: Sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, kinwestiyon ni Duterte ally Attorney Jimmy Bondoc ang timing ng mga akusasyon.
3: Makalinaw is this is not new evidence for the prosecution. This is new evidence for the defense that they have nothing against her. And now they are trying to create. This is obviously a machination. This is made up. Kung kayo po may ganyan kalakas na ebidensya, ang tagal yung pinaghandaan to, nag-file kayo ng 1 year, naudlot pa, nag-second year na kayo, ang haba na ng panahon, ngayon nyo lang ilalabas tong ganitong ebidensya na pinakamalakas, that would have been the strongest piece of evidence, ngayon nyo lang yan nakita.
1: Inakusahan ni Gracioso si VP Sara na tumanggap umano ng bilyones na cash deliveries at naghatid daw ng pera't mga regalo sa utos umano ni dating Speaker Velasco. Designed and fabricated ito para sa kampo ng dating House Speaker na may mga detalye umanong hindi tugma sa mga nakatalang pangyayari. Kinwestiyon din nila ang credibility ng dismissed policeman at pinag-aaralan na ang posibleng pananagutan nito. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Velasco na nagsilbing House Speaker mula 2020 hanggang 2022. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Maanghang ang hirit ng Malacanang kay VP Sara matapos sabihing pakana umano ng administrasyon ang mga bagong allegasyon na tumanggap siya ng mali-maletang pera mula kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, matuto raw muna ang bise na sumagot ng may ebidensya bago manuro ng iba. Pinag-aaral pa ni Castro ng red herring at ad hominem fallacies para anya'y maintindihan nito ang kamalian sa sarili nitong pangangatwiran. Git ng Palace official, kailangan daw lumevel up ng bise pagdating sa defending skills nito nang sa gayon ay magmukha raw itong quote, credible if only for once.
4: Hindi lang shares ni VP Sara sa GenCorp Industries ang naungkat sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kasi sa prosekusyon, nabago ang pangalan ng kumpanyang ito na humawak o hawak umano ng isang Chinese national. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes.
5: Deklaradong stockholder si Vice President Sara Duterte ng GenCorp Industries Incorporation simula pa taong 2013. Batayan sa kanyang salin na nabulatlat sa mismong impeachment trial ng Senado. Isang restaurant and catering company ang GenCorp na umano'y makailang beses na nanalo sa ilang bidding sa Davao City Hall. Aabot umano sa higit 35.9 million peso ang kontratang napanalunan ng kumpanya simula 2022 hanggang 2025. Panahong vice presidente si Sara habang kanyang kapatid na si Baste Duterte ang alkalde ng lungsod. Pero bukod sa nakubrang kontrata, naungkat din na ang dating pangalan ng GenCorp Industries ay Times Square Company na pagmamayari umano ng Chinese national.
6: The GenCorp company previously is called Times Square Company. And Alet, based on our information, this company is owned by a Chinese national. So, mukhang merong proximity, no, in terms of engagement with the Chinese government or with any Chinese entity.
5: Ano ang dating nito para sa prosekusyon? Sa gitna ng mga usaping pro-China umano ang mga Duterte.
6: Hindi naman ho natin may kakaila. And this is not just my personal observation. I think if we go back to statements, positions that they have made, I think it has always been friendly to China. Even starting from the previous administration up to now, mukhang friendly sila sa naratibo ng China.
5: Ipinasabina na ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte para bigyang linaw ang posibleng ugnayan ng GenCorp at mga kontrata sa kanyang lungsod. Una na niyang sinabi na wala siyang alam patungkol sa koneksyon ng kanyang ate sa GenCorp. Pero ayon din sa prosekusyon, sumipot man o hindi si Baste, hindi matitibag ang kanilang mga ebidensya sa mga ginawang paglabag ni VP Sara. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
4: Higit 2 buwan nang tumatakbo ang impeachment trial ni VP Sara, pero hanggang ngayon para sa kanya palabas na ito ng Senado. Ngayong binago na ang threshold sa kanyang conviction, ano kaya ang masasabi dito ng pangalawang pangulo? Yan ang Agenda Weekend Report ni Edith Isidro.
7: Ipinaubayan na raw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga abogado ang pagkuminto sa pagbabago ng boto para sa kanyang posibleng conviction.
8: Sandali ah. Kasi pagalitan ako ng mga abogado ko nito eh. So, iwan ko na lang sa spokesperson ng defense team kung ano yung comment nila. Kasi baka meron silang mga iniisip na posibleng masabi ko na hindi pwede sabihin sa public.
7: Batid din daw ng BCA ang petisyon ni Bix Rodriguez na dating Executive Secretary ni PBBM at ngayon kalyado ng mga Duterte na kumu-question sa bagong voting threshold.
8: Oh yes, yes, oo. Nabalitaan ko kahapon na merong nag-file si Atty. Bix Rodriguez ng petisyon sa Supreme Court at hindi ko pa kasi nabasa yung kanyang petition. So, tingnan natin kung ano yung comment ng defense team.
7: Kasabay nito, muling binigyan din ng Vice Presidente na hindi na niya kailangan pang dumalo sa impeachment trial dahil kinakatawa naman siya ng kanyang mga abogado. Sarsuela lang din na niya ang paglilites laban sa kanya.
8: Sa kanilang sarsuela? Well, depende. Wala pa namang pagpapatawag sa akin eh. At yun, sabi ko nga, ang impeachment ay isang legal na process at yung pagpunta ng aking mga abogado doon ay yun yung aking appearance at participation doon sa proseso na yun.
7: nasa Davao City si Duterte para sasaksiyan ang paglagda ng Memorandum of Agreement ukol sa iba't ibang peace initiative na inaorganisa ng pamalang lungsod ng Davao at ng Department of Education, Davao City School Division. Para sa Agenda Weekend, Edit Isidro, Abanti News Channel, Davao City.
0: At kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara, makakausap po natin ngayon si House Prosecution Panel Spokesperson Ace Barbers. Good evening, former Congressman Barbers.
9: Hi, good evening, George, and magandang gabi rin po sa ating mga kababayan.
0: Well, firstly, Congressman, may mga bagong allegation po sa bise kaugnay ng pagtanggap umano ng mali-maletang pera. Sabi, it's reaching around 2 billion pesos. Any reaction po, and how relevant is this to the impeachment case of the Vice President?
9: Well, unang-una, relevant yan, no? Dahil kung natatandaan natin, no? Marami ng ganyang allegations, kagaya ng allegations na ipinaparatang dito sa ating administrasyon at sa mga kaalyado nito. Ito, dapat bigyan pansin din, gagaya ng pagbibigay pansin doon sa mga allegations na naibato doon sa administrasyon at sa mga kaalyado nito. No? Pangalawa, ito ay galing mismo doon sa information na ito, ay galing mismo doon sa pinagkakatiwalaang tao ng dating Speaker ng House of Representatives na alam po ng ating mga mamamayan na malapit na malapit, no, sa Duterte family. So ito ay hindi dapat i-ignore at ito ay dapat imbestigahan mabuti, palaliman ng imbestigasyon nang sa ganun. Lumabas ang katotohanan. In fairness dun sa mga inaakusahan, kapag lumabas ang katotohanan, mapapawalang sala, no? Mapapawalang duda, no, ang ating mga kababayan dito sa ating inaakusahan.
0: Congressman, just to clarify, wala pong kinalaman o may kinalaman po ba ang prosecution sa lumabas na paratang na ito laban sa bise?
9: Nako, wala. Wala tayong ganyan. Di sana kung meron tayong ganyang nalalaman noon pa, dapat na ilabas na rin yan at naisama yan dito sa mga articles of impeachment. O isa sa mga na pupuntuhin natin dito sa articles of impeachment. Dahil nga ito ay ngayon lang lumabas, dahil siguro ay merong witness na lumantad at nakonsensya at gustong sabihin ito at gusto niyang paimbestigahan ito. Kaya nang sa ganun, hindi ito na bigyan pansin, no, dito sa ating articles of impeachment at walang katotohanan na ito ay galing sa prosecution.

0: sa clerk of court at ito ay mahalaga dahil ito ang magbibigay order doon sa pagtalakay ng mga isa. Dahil ito ay hindi na isama doon sa mga allegations na inihayag ng ating prosecution panel, maaaring hindi na ito mapag-usapan.
1: Okay.
0: Ngunit no, it doesn't mean that the government must ignore this issue because it is a very important issue and we will probably seek the intervention of the appropriate agency. In this case, this is the ombudsman who has to conduct the investigation and file the necessary charges if it merits, no, the filing of such charges against the respondent.
1: Well, Kong Ace, isa hong syempre pinag-uusapan din ngayon at ang reklamo po ng kanyang mga kaalyado is yung timing ng paglabas ng ganitong klaseng mga issue laban sa Vice President. Kagaya po ni Attorney Jimmy Bondoc na kine-question nga po niya bakit ngayon na pinag-uusapan yung unexplained wealth ng pangalawang pangulo sa impeachment trial.
0: Well, hindi naman yung timing eh, ang naglabas ng information na yan ay yung isang police officer na dating nagseserbisyo, no, kay former speaker Velasco.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi naman natin pwedeng turuan siya kung kailan niya dapat ilabas ito. Siguro nakita niya na panahon na ilabas niya ito dahil siguro nababagabag siya ng kanyang konsensya kung kaya't nilabas niya ito. It doesn't necessarily follow that kung lumabas ito sa panahon na merong impeachment, ito ay ginawa ng prosecution. I don't see any logic behind that, George, no?
1: Apo.
0: Hindi dapat ganun ang pagtrato dyan. Whatever information lumabas, whether before, during or after the impeachment trial, eh dapat bigyang halaga ito ng ating mga ahensya ng gobyerno na in charge dito sa ganitong mga klaseng issue.
1: Let's talk about former Senator Sonny Trillanes po. Nakapaglabas na ho ba ng sapina yung impeachment court para makapagtestigo po siya?
0: Yes, we filed a request to issue a sapina for former Senator Trillanes, no? Of course, sa Lunes malalaman natin yan kung kailan na ilalabas itong subpoena kay Senator Trillanes ng ating impeachment court.
1: How about Davao City Mayor Basse Duterte? Has he confirmed his attendance?
0: Well, last week, no, the subpoena was already issued.
1: Uh-huh.
0: And it was supposed to be he is subpoenaed to attend, I think, kung di ako nagkakamali, sa this coming Wednesday, no.
1: Mm-hmm.
0: And he has not given any word whether he will attend or he will ignore the subpoena.
1: Okay. And if he ignores the subpoena, ano po yung mga repercussions nito?
0: Well, meron pong contempt powers ang ating impeachment court. Na bahala na po ang impeachment court dyan kung ano ang kanilang aksyon, no, after the person ignores a subpoena, no? Mm-hmm. That is a lawful order coming from the impeachment court.
1: Well, strategy-wise po, ano, Congressman, wala pa rin ho ba kayong balak na ipatawag itong si Vice President Sara Duterte this early? At napag-uusapan na nga rin po itong bagong allegation laban sa kanya.
0: Well, meron ng we reserve the right, no, to call her at the time that the prosecution feels that her testimony is necessary.
1: Uh-huh.
0: Kung natatandaan natin, bago inumpisa nitong Article 2 on confidential on unexplained wealth, ay minanifest yan ni Attorney Lorna Capunan.
1: Mm-hmm.
0: Pero itong article kasi ng unexplained wealth, George, no?
1: Mm-hmm.
0: Wala pa, nasa kalahati pa lang kami ng presentation ng aming ebidensya.
1: Okay.
0: Marami pang mga testigo at mga evidence na ipapakita sa impeachment court ng prosecution panel. So siguro, if in the event na makumpleto ito and we feel that there is a necessity na tatawag na ang ating pangalawang pangulo, eh we will ask the impeachment court to issue the subpoena right away.
1: Kumbaga po, Kong, it's not anytime soon yung na makikita natin sa impeachment court itong si VP Sara.
0: Well, the safest time probably would be after makumpleto ng prosecution panel yung ebidensya na inilatag at inihanda namin dito sa article na ito.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, House Prosecution Panel Spokesperson Ace Barbers.
0: Yes, thank you very much, George. More power.
2: Handa raw ang Senate Impeachment Court na ipagtanggol sa Korte Suprema ang kapangyarihan.

0: Pangyarihan nito at ang bagong ruling sa conviction threshold. Dalawang petisyon na kasi ang inihain sa Supreme Court na kumikwestiyon sa pagbago kung paano dapat bilangin ang two-thirds vote para sa posibleng conviction ni VP Sara. Si Senator Judge Alan Peter Cayetano natutol para baligtarin ang unang 16-vote threshold. Umaasang mareresolba agad ng SC ang petisyon.
1: Kung tatanungin niyo kung nag-uluksa pa kami, siyempre, kasi we really feel that kung may reinterpretation nun, dapat ang Supreme Court. And we think apektado ang fairness pagka sa gitna nung trial. Having said that naman, there's a process, di ba? So far, wala pa namang pag-uusap na hindi magpa-participate.
0: Nilinaw din ni Cayetano na mananatili si Senador Mark Villar sa minority kahit pumabor ito sa pagbabago ng voting threshold. Wala naman daw block voting pagdating sa impeachment court. Suportado naman ni Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ang posisyon ni Senate President Win Gatchalian na may sole power ang Senado sa impeachment case ni VP Sara. Sa gitna ng mga petisyon sa Korte Suprema na kumikwestiyon sa bagong conviction ng voting threshold, paalala ni Cayosa sa mga mahistrado, igalang ang impeachment court.
2: Dahil sovereign will yan ng taong bayan, kung sakasakaling hindi kumpirmado o kaya disgustado yung mga taong bayan, in the next election, maaring managot yung kanilang elected representative. Mga justices ng Supreme Court, pag na-appoint na yan, tuloy-tuloy sila hanggang mag-retire ng 70. Unless, of course, they are impeached.
0: Dagdag pa ni Cayosa, kapag nakialam ang Korte Suprema sa bang-uusapin sa impeachment court, maaari silang mapulaan ng unwanted judicial overreach.
3: Poor Vince Dizon, yan ang patutsada ni Senator Ping Lacson matapos sabihin ng DPWH Secretary na walang ghost project sa Taguig City. Kontra raw kasi ito sa mga site inspection report na isinumite ng sarili nitong ahensya, pati raw sariling inspection at AI analysis ng DPWH, naglabas ng red flags sa Taguig projects. Nasa 10 kontratista rin ang naitala ni Lacson na aniyay may pinakamaraming proyektong kasama sa mga na-flag. Nasa tanggapan ng senador ang records ng mga slow protection projects sa Taguig na aniyay non-existent pero reported na kumpleto. Una lang sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na suportado niya ang anumang investigasyon basta't patas ito.
4: Na dapat akong magsasalita, pero yung syudad, sino magsasalita para sa syudad, di ba? Kung hindi magsasalita DPWH, hindi naman magsasalita yung contractor, hindi naman, alam nga naman ordinary resident na gumagamit yung car, di ba? So kapag ka medyo may mali, katulad ng ginawa ng PRA, may mga miscommunication katulad ng ginawa ng DPWH. Tapos timing din, syempre pagka 1 week, 2 weeks pa lang sinabing may ghost, opinion lang sa akin kung meron o wala. Pero ngayon na nasuyod na nila yung more than 100 projects at araw-araw pa rin may tao doon na tumitingin, kaya sabi ko nga sa inyo, you're all welcome there. Yung coordination lang syempre dahil nga it's a park, ayaw din naman masira yung park.
3: Nagsimula kay Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon ng mga anomalya, pero wala raw sa Pangulo ang ugat ng kontrobersya. Ito ang tugon ng Malacanang tungkol sa flood control scandal halos isang taon na mula nang banggitin ng Pangulo na maraming magpapasko sa kulungan.
5: Hindi nagsimula ang anomalya ng flood control projects sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. Umabot lang po sa kanya. Marami na pong records na nagsasabi, simula ito 2016. At ito naman po ay inadmit mismo ni dating Pangulong Duterte. 2020, marami na sa kanyang ghost projects. Alam niyang may ghost projects.
3: Baliwala raw sa presidente ang masagasaan ang naipundar na ng administrasyon basta't maitama lang ang mali ng mga nagdaang liderato sa DPWH. Sa nalalapit na pagtatapos ng administrasyong Marcos, gusto raw ng Pangulo na magpatuloy ang kanyang nasimulan. Kaya ang manok ni PBBM, isang leader na may utak, puso at responsibilidad, hindi tipong pinagtatakpan ang kanyang mga kaalyado. Kaya wala raw dapat nakaupong Manchurian candidate na wala sa

0: interes ng bansa ang loyalty.
1: Nakalaya man sa kulungan, piling pa rin ang pardon grantee na si Mary Jane Veloso ang katotohanan. Ito raw ang gusto niyang marinig mula sa bibig ng kanyang mga dating recruiter. Yan ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve live mula sa Natividad at Nueva Ecija. Andrea.
2: Ivy, nakauwi na nga si Mary Jane Veloso at kung nakita nyo nga sa aking likuran, ano, for the first time after almost 2 decades, Ivy ay nagsasalo-salo sa iisang hapunan si Mary Jane at ang kanyang pamilya dito sa kanila mismong bahay sa bayan ng General Natividad sa Nueva Ecija. Yan ang sinasabing pangarap lang dati ni Mary Jane pero ngayon ay nagkatotoo na. No? Pero bukod dyan, inaasam-asam niya din talaga na malinis ang kanyang pangalan mula sa kinasasangkutang kaso. Ang katotohanan sa nangyari ng ma-recruit bilang domestic helper sa Malaysia noong April 2010 ang ngayon hanap ni Mary Jane Veloso. Kasunod ng kanyang paglaya mula sa bilangguan sa bisa ng absolute pardon na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Natupad na raw nito ang hiling niyang makapiling muli ang pamilya, pero gusto niya raw manggaling sa bibig ng recruiters na inosente siya.
3: Alam ko po nag-alilis ng pangalan ko dahil sa absolute pardon ni President, pero ipapanimuha ko ang pakaramdam pag mismo sa kanila nang galing na talagang sa kanila na wala ang kasalanan po.
2: Maluha-luhaman sa usapan tungkol sa nakaraan, bumabalik pa rin ang saya sa kanyang mga ngiti at mata ngayong katabi na ang mga anak. Magdiriwang na ng 18 kaarawan ng kanyang bunsong anak na si Mark Darren, kaya biyaya ang paglayang ito para sa pamilya.
4: Dami ko pong pinatunawahan na tuwing birthday ko pang maalaya. Napakagandang regalo.
2: Sa kanilang unang gabing magkakasama, hindi raw nakatulog ang pamilya. Bunsong anak ni Nanay Celia, Tatay Cesar si Mary Jane at kahit may sarili na itong pamilya, hindi pa rin daw nawala ang paglalambing nito na kanilang na-miss ng halos 2 dekada.
5: Nang gabi niyan dumating dito, ako ang katabi. Hindi yung mga anak at hindi si tatay, kami lang. Nakatutok ang muka.
2: Pasado alas 3 ngayong hapon nang magsimulang bumiyahe si Mary Jane kasama ang kanyang pamilya pauwi sa kanilang bahay sa Natividad, Nueva Ecija. Ivy, bandang 5:40 kanina no, nung dumating si Mary Jane Veloso kasama yung kanyang pamilya dito sa kanila mismong bayan. Kanina, bagaman kita natin na nahihilo-hilo siya dahil sa biyahe, ay kitang-kita pa rin talaga na masaya yung kanyang disposisyon ngayong nakauwi na siya dito. Kanina nga, nakakaantig na eksena, no, ay sinusubuan siya ng kanyang bunsong anak na si Mark Darren. Sa ngayon ay busy si Mary Jane sa pakikipag-interact o pakikipaghalubilo dito sa kanyang mga kaanak at mga kapitbahay dito. Ivy.
1: Andrea, Mary Jane is now a free woman. Meron ba siyang nabanggit kung ano yung plano niyo going forward sa inyo sa media?
2: Sa ngayon, Ivy, ang nasa isip lang talaga ni Ma'am Mary Jane, bagaman wala pa daw mga specific plans, ay balak niya talaga na makipag-bond sa kanyang family at makabawi sa ilang taong hindi niya ito nakapiling. Ivy.
1: Alright, maraming salamat Andrea Salve, live mula sa Natividad, Nueva Ecija. Sani puwersa ang Emirates and Overseas Workers Welfare Administration o OWA para itaguyod ang mga kapakanan ng mga OFW. Sa ilalim ng 3-year agreement, bubuuin ang mga programa para sa proteksyon ng mga OFW, maging sa larangan ng turismo at hanap buhay. Ayon sa Emirates, refleksyon ito ng kanilang pagkilala sa kontribusyon ng mga Pilipino sa pag-unlad ng Dubai at UAE. Sa bahagi naman ng OWA, paraan daw nila ito para bigyan ng suporta ang mga Pilipino kapalit ng kanilang sakripisyo para sa kanilang pamilya. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte umangal sa tambak na ebidensya ng prosekusyon. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: name is Gwen Zamora Semrad.
1: Hello, my name is David Semrad. Get her vibe, she gets my vibe. We're not just husband and wife.
0: We're teammates.
1: Parents.
0: Travel buddies.
1: And partners in everything.
2: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Hiniling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na limitahan lang sa 10,000 items ang ebidensya ng prosekusyon hanggang October 7. Ayon kay Defense Counsel Peter Haynes, lumobo na kasi ang mga ebidensya sa halos 1,000% at hindi nila kayang reviewin lahat ito. Pinuna rin niya ang umano'y duplicate documents, blank items at mga audio and video files na hindi man lang na-translate o na-transcribe man lang. Gitnang depensa, kung lilimitahan ang ebidensya, magpapatuloy ang paglilitis sa November 30 nang hindi nakokompromiso ang kanilang paghahanda. Huling nakita ng publiko si FPRRD noong September 16. Nahaharap ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang madugong war on drugs.
3: Sa kabila ng pagkapatupad ng 60 peso wage hike sa Metro Manila ngayong araw, nakabinbin pa rin sa korte ang higit o ang hirit na 85 peso wage increase. Hahamunin kaya ng dole ang panghihimasok ng korte sa naunang kautusan? Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Micah Arazon.
4: Epektibo na ang 60 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila simula ngayong araw.
5: Minarapat ng Regional Wage Board NCR na ilabas ang Wage Order 28 na magbibigay ng karagdagang 1,560 pesos sa lahat ng manggagawa, minimum wage earners.
6: Ang dagdag sahod na 85 pesos sa ilalim ng Wage Order 27 ay nananatiling suspindido. At kahit may Wage Order 28 na, hindi ibig sabihin na mababaliwala na ito dahil ayon sa dole, nananatili itong nasa korte. Pero hindi nga lang nila sigurado kung hanggang kailan at gaano katagal ito makakapagbigay ng resolusyon.
4: Nasa korte rin daw ang desisyon kung idadagdag ang unang 85 peso increase kung aprubahan ito sa kasalukuyang 60 pesos. Maging ang kwestiyon kung pagbabayarin ba ang mga kumpanyang nagsampa ng TRO para mahinto ang dagdag sahod.
7: Nagkaroon po ng judicial restraints, kaya ito po ang dinedefend at pinaglalaban po ng dole. Dalawa sa RTC, dalawa sa Court of Appeals, isa sa Supreme Court. Hindi nagkaroon ng operative life. Hindi po nag-take effect in short. Itong hindi na-implement, ito pong Wage Order NCR 27. Kaya ako, nakatali una kasi ito sa magiging decision o resolution ng kusgado. Kaya po, nagkaroon po ng Wage Order NCR 28.
4: Kung may dagdag sahod para sa minimum wage earners, paano naman ang mga empleyadong kumikita ng above minimum?
7: Kasama rin po sila sa pag-angat. Meron pong mekanismo dito. Nagdedepende po sa kumpanya. Kapag ito pa yung organized, ibig sabihin merong union, automatic meron po silang grievance machinery.
4: Habang sa mga walang union naman, ay nakadepende raw sa pag-uusap between employees and employers. Naninindigan ng dole na walang rollback sa sahod, taliwas sa sinasabi ng mga labor groups. Para sa Agenda Weekend, Micah Arazon, Billionaire News Channel.
2: Welcome! Para sa ilang manggagawa ang 60 pesos na wage increase sa Metro Manila. Pero apilan ng labor group, dapat tiyakin ang dole na talagang maipatutupad ito. Yan ang Agenda Weekend Report ni Franz Gratin.
8: Malaking tulong para sa ilang empleyado ang dagdag 60 pesos na daily wage para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Alinsunod ito sa Wage Order Number NCR 28 na epektibo na simula ngayong araw. Ayon sa security guard na si Nanay Elsie, sakaling mataasan nga ng 60 pesos ang kanilang sahod bawat araw, malaking tulong ito para sa araw-araw na gastusin ng

0: kanilang pamilya.
1: Yung sahod namin, fix na yun eh. Pero kung halimbawa tataasan man, siyempre masaya ako. Kasi lahat ng bilihin, mataas na ang presyo.
0: Biyaya rin ito para kay Ana Fe, isang tindera na tumutulong sa pagpapaaral ng mga kapatid sa probinsya.
2: Malaking tulong na po ito para sa akin kasi po makakatulong na po ito sa araw-araw na gastusin, sa pagbayad ng apartment, yung sariling pangangailangan. Siyempre nabibigay po sa mga kapatid, nakakatulong po sa pag-aaral.
0: Para naman sa grupong Trade Union Congress of the Philippines, hindi natatapos sa kautusan ang pagpapatupad ng dagdag sahod. Dapat daw, tiyakin ang dole na talagang natatamasa ito ng mga manggagawa. Panawagan din nila na mas malaking dagdag sahod, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa mga lalawigan sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Franz Gratil, Billionaire News Channel.
3: May umuugong na pagbabago sa liderato ng government-backed Maharlika Investment Corporation. 3 taon ito matapos ang appointment ni Maharlika President and CEO Rafael Consing Jr. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
4: Nahaharap sa panibagong kontrobersya ang state-owned Maharlika Investment Corporation. Umiikot ang mga balitang bababa umano sa pwesto ang president at CEO nitong si Rafael Consing Jr. Lumabas ang usap-usapan ilang buwan bago nakatakdang matapos ang 3-year term ni Consing sa Nobyembre, November 2023 nang italaga ng Malacanang si Consing bilang president at CEO ng MIC. Pero bago pa man siya umupo sa pwesto, nabalot na sa kontrobersya ang pagtatayo ng government-backed investment corporation. July 2023 nang lagdaan bilang batas ang Maharlika Investment Fund Act. Layon daw nito na paluguin at pangalagaan ang national fund sa pag-invest nito sa financial assets. Agosto 2023, inilabas ang unang implementing rules at regulations ng Maharlika. Pero pagsapit ng Oktubre, sinuspindi muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng IRR nito dahil kailangan pa raw itong pag-aralan. Sa sumunod na buwan, nirepaso ang IRR at tinanggal ang advanced degree requirement para sa CEO ng Maharlika Investment Corporation. Una kasing nakasaad na dapat may postgraduate degree ito tulad ng MBA o PhD sa Finance, Economics o Business Administration. Bago ang appointment ni Consing bilang MIC President and CEO, siya ang tumayong Senior Vice President and Chief Financial Officer sa ICTSI ni Trilyonaryo Enrique Razon. Inacknowledge din ng PCO ang dating roles ni Consing sa Financial Services Group na HSBC at ang pagiging Vice President and Treasurer niya sa Aboitiz-led companies. Usap-usapan ngayon na posibleng palitan ni Finance Undersecretary Maria Angela Ignacio si Consing. Tugon ni Ignacio, nakarating na sa kanya mga spekulasyon, pero na kay PBBM pa rin ang desisyon sa pagtatalaga ng bagong CEO ng corporation. Humingi ng pahayag ang BNC sa MIC maging sa Finance Department, pero wala pang inilalabas sa komento ang dalawang institusyon. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionaire News Channel.

0: na magpapalawak sa merkado at komersyo.
1: Para sa Agenda Weekend,
0: Remus Macasero, Billionaire News Channel.
2: Pinagtibay ng Bacoor RTC ang guilty verdict sa aktor na si Archie Alemania sa kasong Acts of Lasciviousness. Kaugnay ito sa isinampang reklamo ng aktres na si Rita Daniela laban sa aktor noong October 2024 kung saan sa pilitan umano siyang hinalikan at hinawakan. Ibinasura ng korte ang not guilty appeal ni Alemania at sinabing matibay ang ebidensya ng prosekusyon para i-establish ang umano'y kasalanan ng akusado beyond reasonable doubt. Makakalaya na umano sa susunod na linggo ang former model na si Dedis Cornejo matapos mabawasan ang kanyang sentensya. Inatasan na umano ng Court of Appeals na palayain si Cornejo kaugnay ng kasong serious illegal detention na isinampa ng aktor na si Bong Navarro. Ayon sa kanyang dating legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio, inaayos na ng Public Attorney's Office at iba pang mga abogado ang mga dokumento para sa kanyang paglaya. Sabi ni Topacio, considered time served na raw ang halos 2 taong pagkakakulong ni Cornejo matapos ang conviction sa RTC. Nakulong ang dating modelo dahil sa umano'y pambubugbog kay Navarro sa condominium unit ito noong 2014.
3: Weightlifter Ian De Los Santos nasungkit ang bronze sa 2026 Asian Games. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Green and go ang mga sasakyan sa northbound lane.
1: Muling hinarang ng 8 barko ng China ang resupply mission ng Pilipinas sa Iwin Shoal sa West Philippine Sea. Kinumpirma ito ni Defense Secretary Gibo Diodoro kasabay ng pagtitiyak na itutuloy pa rin ng gobyerno ang pagprotekta sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Diodoro, naipasa na ng Defense Department sa National Security Advisor ang rekomendasyon nito kaugnay sa issue. Binigyan din ng kalihim na di sapat ang pagkakaroon ng modernong kagamitan at mataas na moral ng militar kung ang mismong namumuno sa bansa ay magpapadala sa panlilinlang ng foreign aggressors.
2: So, dun umuwi yun eh, kasi hindi naman fight ang inaano natin. It is the will to resist and the leadership to steer your armed forces into a direction which will uphold the interest of the state. Nalinlang ka na ganito ang pakay namin. Peaceful kami, shared ang ating karagatan, shared ang future natin. Shared nga yung karagatan eh. Neighbor tayo. 90% naman ang bakuran natin, naagaw mo. Civilian authority is at all times supreme over the military. At the end of the day, yun din ang magtitimon eh.
1: Pinaaaresto ng Iligan City Regional Trial Court sina Dato Unsay Maguindanao del Sur Mayor Dato Andal Cyril Ampatuan V at 10 iba pa dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020, nahaharap din ang mga suspect sa kasong frustrated murder kaugnay ng pananambang kay Sharif Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan Sr. nitong nakaraang Enero. Dito ginamit umano ng grupo ng alkalde ang isang rocket-propelled grenade o RPG. Ligtas naman ang alkalde sa nasabing ambush.
0: Umani ng pambabatikos

0: Mula sa netizens ang ilang miyembro ng Concepcion Tarlac LGU. Kasunod yan ang alegasyon na dawit umano sa jumper ang isa sa kanilang miyembro. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Paolo G. Santos.
1: Ito ang sigaw ng majority ng sangguniang bayan ng Concepcion Tarlac matapos putaktihin ng mga netizen. Yon ay matapos mag-leak online ang impormasyon na may isa umanong miyembro nito na sabit sa jumper o illegal na koneksyon ng kuryente. Pero sa kabila ng ingay online, walang pinangalan ng konsehal ang Tarel Cotu sa kanilang public statement.
2: Alam niyo po ako, hinihintay ko po talaga yung formal na alam ko, nag-iimbestiga na po ang Tarel ko. So, doon muna po kami. Hintayin po natin yung ano nila o yung statement ng Tarel ko. Ayaw ko pong magsabi ng ano. As of now, no comment muna po ako.
1: Pero para sa ilang miyembro ng konseho, pagkakataon din ito para gamitin ang kanilang oversight function. Hindi lamang para malaman kung may opisyal ngang sangkot, kundi para ipaliwanag kung gaano kalaki ang nawawala sa electric cooperative dahil sa mga paglabag.
3: Lumala ito eh. Lumawak ng lumawak. Dapat bigyan pansin ng Tarel Cotu, lalo na yung mga direktor namin na binoto ng taong ng mga consumer, dapat may paglaban ito.
1: Parang mind games naman ang naging diskurso ng mga netizen sa naturang bayan. Sino nga ba ang tinutukoy? Pati si Mayor Noel Villanueva naglabas ng formal na pahayag pero hindi rin niya pinangalanan ang sinasabing sangkot. Paliwanag ng alkalde, wala sa kanyang kapangyarihan ang magdisiplina sa mga miyembro ng sangguniang bayan. Hiwalay din anya ang Tarel Cotu sa pamahalang bayan kaya wala siyang kapangyarihang mag-imbestiga, mag-utos o magdesisyon para sa electric cooperative. At gate niya, hindi ito dahil may pinoprotektahan siyang sinuman. Sa tagal ng diskurso, lumabas naman ang video message ni Councilor Jason Lagman. At ang depensa niya, posible raw na siya ay biktima ng pananalbahe matapos mawala ang seal ng kanyang electric meter.
4: Naano po kaya ang kasiguraduan tamo? Itamo ang consumer ngayon yung panahon ngayon ni Napota. Ating-ating muhagi katamo o ating sakit loob kaya katamo. Nakabuddan niya mula ko, insilda rin kaya kayong kontador.
1: Itinanggi ni Lagman na may jumper sa kanyang metro, pero pinagmulta rin anya siya ng Tarel ko.
5: At matutuho tayo dito sa kwentong ito, seryoso, dahil kapag ka ito hong selyo, seal, na nakikita ho natin na nakapalibot dito sa electric meter, pagka yan ay natanggal, posible ikaw ay may asunto. Isang prima facie evidence yan na kumukwestiyon sa integridad ng inyong gamit sa kuryente.
1: Nagtungo ang news team sa Tarel Cotu para humingi ng paliwanag pero walang opisyal na humarap sa amin para sa interview. Sa inilabas naman nilang public explainer, walang pinangalan ng konsehal o consumer. Pero inilatag ng Tarel Cotu ang mas malaking larawan ng kanilang kampanya laban sa mga paglabag sa electric service. Para sa Agenda Weekend, Paolo G. Santos, Bilyonaryo News Channel.
0: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison, kamusta ba yung magiging lagay ng panahon in the next days?
6: Ivy, sa ngayon, itong si severe tropical storm Queenie ay wala pa rin direktang epekto sa alinmapanig ng ating bansa. Huli itong namataan at 605 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Taglay ang hangin na 110 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 135 kilometers per hour at kumikilusan ng pahilaga at 15 kilometers per hour. So sa mga susunod na oras, ito po ay kikilusan ng palayo or pahilagang silangan, recurving away from our country at posibleng lumabas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon. At sa ngayon, yung Intertropical Convergence Zone pa rin or ITCZ ang siya nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kung dito sa Visayas, pinakamaulan dito sa may Negros Island Region and Central Visayas, habang sa Mindanao, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Northern Mindanao, Caraga Region, Cotabato, and Davao Oriental. So sa mga pag-ulan, mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagbuhurupa. Habang natitirang bahagi ng Visayas and Mindanao, sa ITCC magkakaroon lamang ng mga saglit na ulan and thunderstorms within the next 24 hours, while Luzon, including Metro Manila, we're expecting na mananatili pa rin po yung mainit at maaraw na panahon, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali at sa dakong hapon hanggang gabi. Madalas muli ang maulap na kalangitan at may chance pa rin ng pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms. In the coming days naman po, wala

0: na naman tayo nakikitang panibagong bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility. At maaaring sa buwan po ng October is 1 to 2 ang posibleng bagyo sa loob ng PAR. Ngayon muna napapanong balita. Ngayong Sabado, balik sa iyo, IB.
1: Maraming salamat sa weather update, BNC Resident Meteorologist Benison Estereja.
2: Tuloy sa pag-ani ng medalya ang Filipino athlete sa 2026 Asian Games. Ang Philippine flag bearer na si Ian De Los Santos, bronze medalist na. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paolo Del Rosario, nag-uulat ng live mula sa Nagoya, Japan. Pao, ano nang nangyayari dyan?
3: Church, konnichiwa. Flag bearer na Asian Games medalist pa. Pinakita ni 20-year-old Ian De Los Santos na kaya niya makipagsabayan sa mga bigati na weightlifter sa Asia. Bronze medalist na si Ian pagkatapos makakuha ng total score ng 324 kilograms. Si Ian ang nag-iisang junior sa 70-kilogram category. Pero pinakita niya na wala yan sa edad, nasa galing yan. Ayon sa kanya, marami siyang natutunan at aminado siyang malayo pa. Pero kaya niyang lumaban para sa ginto.
4: Ang natutunan ko is marami pa. Marami pang i-improve. And also, may confident moving forward since yung numbers ko did get me a podium. So, we're on the right track despite the setbacks in training. And so, yun, just smooth sailing, go with the flow, and fight when I have to.
3: Ang overall goal ni Ian ay makasali sa Olympics pagdating ng 2028 at magiging challenge yan dahil wala ang 70-kilogram weight class ni Ian sa Olympics. Aakyat siya ng 75 kilograms pero ayon sa kanya, kakayanin niya ang hamot. George.
2: Well, Pao, pinag-uusapan nga natin yung mga inaaning medals ng mga atleta natin. Bukas ba may mga Filipino athletes na hopeful for another medal for the Philippines?
3: George, walang obvious candidate for masasabi natin sure podium finish para sa mga Pinoy na athletes. But then it would not be a surprise kung meron biglang mag-podium. Si Edrew Yulo nga, bigla siya nag-podium, may ng bronze medalist and that was a big surprise for the Philippines. Kaya asahan natin that there will be a few more athletes who will shock the world and shock the Philippines when it comes to these Asian Games. George.
2: Oo nga, yan ang abangan nating lahat. So maraming salamat. Paolo Del Rosario, nagulat ng live mula sa Nagoya, Japan. And of course, Ivy.
5: Ibang klaseng disiplina.
2: So, lalapitan kita ng konti dyan.
5: Yes, ibang klaseng, gusto ko lang sabihin na ibang klase yung disiplina ng mga competitive athlete.
2: Diba? Exactly. Pero nakita mo, medyo uncanny yung resemblance ni Ian De Los Santos kay
5: sa mga
2: sa Yulo brothers.
5: Yeah, definitely.
2: Nako.
5: Kapansin-pansin.
2: Mm-hmm. Okay. Definitely, we wish you well, all the athletes in Nagoya. Galingan nyo and we are all proud of you. May medal o wala, basta ginalingan.
5: Mm-hmm. At masaya nag-compete. At ang mas masaya pa, 90 days to go na lang po before Christmas. Anong Christmas? Wala pa rin akong Christmas wish.
2: Oo nga eh, pero alam mo, mas kinakabahan ako kaysa na-excite na magpapasko.
5: Bakit?
2: Na. Eh, siyempre, alam naman natin pag Christmas, panahon yan ng gastusan. But you
5: at panahon ng traffic dito sa Manila.
2: At traffic sa Metro Manila. But definitely, it's about the spirit naman talaga dapat. So dapat mapangunahan yun yung love and yung hope na binibigay ng Christmas.
5: Abangan po natin yan. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
2: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun, Tito Ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Mula sa mga usaping kinakaharap ng kanyang mga nasasakupan hanggang sa mahalagang isyu sa Kongreso, naging bahagi ng kanyang trabaho ang pagharap sa mga isyong may direktang epekto sa publiko. Ngayong gabi, makakasama natin ang kinatawan ng Cagayan de Oro City 1st District, Congressman Attorney Lord Ansuan. Maying gabi, Kong.
2: Maying gabi, Dexter.
1: Kong, simulan natin sa isang konkretong concern ng mga residente dyan sa inyong distrito. Yung pagbaha, yung flood control projects na naisagawa o kasalukuyang sinasagawa dyan sa iyong nasasakupang distrito. Alin na po ang nakikita ninyong mas konkretong epekto sa mga komunidad? At ano pa yung mga flood control gaps na kailangan ninyong tugunan?
2: Actually, Dexter, marami pang flood control gaps yung Cagayan de Oro City, especially in my district. Kailangan pa po natin ng more than 16 kilometers of flood control structures para talaga maiwasan natin ng buo yung pagbabaha sa distrito natin. Pero syempre, alam natin na mahirap talaga yon kasi ang laki ng pondo ang required nun. And for this year, wala po tayong flood control projects just like everywhere in the Philippines. Pero para sa akin po, Dexter, yung mas malaking problema ay yung pagtaas ng presyo ng diesel, kerosene, and gasoline na tingin natin ay bukas baka tataas siya by at least 8 pesos yung diesel, 6 pesos yung kerosene, tapos pati na rin yung gasoline, tataas din. So, tingin ko mas malaking problema yon.
1: So, paano po ninyo matutugunan ito? Doon sa, para mabawas-bawasan yung pasanin ng mga taga-distrito 1 dyan sa Cagayan de Oro?
2: Siyempre, Dexter, bilang congressman, yung trabaho po natin ay yung paggawa ng mga laws na makakatulong sa mga constituents natin sa district natin and even the entire Philippines. So, isa po tayo sa naging author ng Republic Act 12316, yung pagbigay ng powers sa president sa pag-suspend or even remove the excise tax of fuel. Kailangan po natin kailangan po natin talaga na ma-suspend yung excise tax para bumaba naman yung fuel prices.
1: Kasi kung doon sa latest na computation daw ng ilang transport group umabot na mula nung Agosto hanggang nitong September 2nd week nasa $99 per barrel na yung average price ng Dubai crude. So dapat na sususpend din na ito.
2: Opo, na trigger na po yung requirements para masuspend yung excise taxes sa fuel, kaso kailangan pa rin ng concurrence ng DBCC yung presidente pa rin yung magpapasya kung tanggalin ba talaga yung excise tax. So we will just have to leave that decision to the executive.
1: Dakuhan naman natin na kung itong mga nasasakupan nyo, yung mga tribal at upland communities dyan sa 1st District, may mga komunidad na mas mahirap maabot ng basic government services dahil sa kanilang lokasyon sa mga tribal houses at iba pang proyekto para sa mga komunidad na ito. Ano po ang pangunahing pangangailangan na tinutukan ninyo para po sa kanila sa ngayon?
2: Meron na po tayong nagawang mga infrastructure projects na ginawa ng DPWH. Meron tayong napapondohan ng mga projects para doon. Especially yung mga roads, mga street lights, mga solar water systems, at even yung mga tribal houses na kinakailangan para po sa mga indigenous peoples na nakatira sa hinterland barangays natin. And of course, ang importante po dyan, yung delivery ng basic services pag kinakailangan, yung MAIP, yung hospital, yung pagtulong sa pagbayad ng hospital, galing ng DOH, pati na rin sa DSWD. So yan po yung mga Yan po yung mga isa sa mga social services natin.
1: Mm-mm.
2: Pati na rin yung services ng DOLE, yung pagbibigay ng government internship program at yung TUPAD, yung cash for work.
1: Mm-hmm.
2: So yung records po sa office natin would show that more than 1 billion na po in medical and social assistance ang naibigay ng several government agencies doon sa district natin.
1: Mm-hmm.
2: Kalahok na doon yung DOH at DSWD.
1: Oo. Kung sa mga senior citizens naman sa 1st District, isa sa patuloy na concern yung kanilang gastusin sa gamot at medical check-ups, lalo na para dun sa mga walang regular na income. Ano po yung mga konkretong suporta na maaari po ninyong palawakin pa sa kanila? At paano po masisiguro na hindi ito pang one-time financial assistance lamang yung kanilang matatanggap?
2: Sa pagka ngayon, Dexter, meron po tayong yung YAKAP na
1: mm-hmm.
2: program. Meron din yung MAIP, syempre. At alam natin na medyo one-time to, pero yun lang talaga muna ang pwedeng magawa ng isang congressman.
1: Mm-hmm. So may mga hakbang para mas mapalawak pa itong mga ganitong programa? Kasi yung ating mga senior citizen, alam naman natin, every quarter yung kanilang natatanggap din na sustento mula sa DSWD. So paano po magiging sapat yun para at least yung kanilang kalusugan ay mapanatili?
2: Yung important po kasi dyan, Dexter, kailangan talaga yung we need reforms, economic reforms, para gumana yung ekonomiya natin,
1: mm-hmm.
2: para yung mga pamilya nila magkakatrabaho at meron silang pang-support sa mga senior citizens.
1: Mm-hmm.
2: So this is not something that is easily fixed. Kailangan to ng whole of government approach, and I guess the right thing that a congressman can do ay dapat talaga yung paggawa ng mga reforma, mga legislation, mga
1: mm-hmm.
2: laws na makakatulong sa economy natin para tumaas yung employment rate, tapos makakatulong yung pamilya nila sa
1: mm-hmm.
2: sa mga senior citizens.
1: At isa rin dito, Kong, yung pagsusulong natin ng mas magandang edukasyon sa ating mga estudyante. Pero hindi lamang po tuition kasi
2: yun
1: yung problema nila, dahil marami din mga nakaakibat ng mga problema tulad ng transportasyon, lalo yung mga manggagaling sa bundok papunta sa mga kanayunan na mag-aaral, yung mga school supplies, pagkain at iba pang pang-araw-araw na gastusin. Sa scholarship at educational assistance programs po para sa mga estudyante ng 1st District, ano po yung mga pangunahing gaps na nais po ninyong mapunan?
2: Sa tingin ko, kailangan natin ng more campuses, more public schools
1: mm-hmm.
2: in our districts. Kaso lang, hindi tayo yung may control dyan eh.
1: Mm-hmm.
2: So, as of now, yung district natin, nakapagbigay na po tayo ng, nakapagtulong na po tayo sa 6,991 CHED scholars
1: mm-hmm.
2: in our district alone. Pero alam natin na kailangan natin ng long-term solutions for this. Kaya gumawa tayo ng bill na USTP Lumbia
1: mm-hmm.
2: campus, tapos PUP, Cagayan de Oro campus.
1: Uh-huh.
2: So makikita natin na yung bill natin, yung panukala natin na USTP Lumbia campus ay na-approve na po sa House of Representatives, tapos na-transmit na sa Senado.
1: Ayun. So hintayin na lang natin yung concurrence ng Senado. Yung kanilang version din. Pero isa kayo, Kong, di ba, doon sa mga nagsulong ng anti-political dynasty law dyan sa Kamara?
2: Opo, isa po tayo sa authors dyan.
1: Sa inyong pananaw, ano po dapat yung maging malinaw na limitasyon ng isang anti-political law para maiwasan yung sobrang concentration ng political power?
2: Ano po yun, Dexter?
1: Ano sa tingin nyo yung limitasyon? Kasi yung version nyo, parang ang sinasabi, medyo mas malabnaw kaysa dun sa version ng Senate?
2: Mm-hmm. Yung pinaka-limitation.
1: Mm-hmm.
2: So yung starting point natin dyan ay we must remember na public office must remain genuinely open sa mga taong may
1: mm-hmm.
2: abilidad at commitment to serve.
1: Uh-huh.
2: Siyempre, including those na walang powerful political family.
1: Aha. Uh-huh.
2: Diba? Kasi yun mm-hmm. ang problema dyan eh. Pag may powerful political family, wala ka talagang chance or mahihirapan ka. So
1: uh-oh.
2: Sa tingin ko kasi, yung second degree restriction has a narrower reach.
1: Yes.
2: So, di ba, mas narrow talaga kung second, hanggang second degree lang. So, kailangan natin i-examine kung whether it still leaves opportunities for the same family to maintain control through relatives outside that limit. So, tingin ko, dapat natin i-consider seriously yung coverage na up to the fourth degree. So,
1: yung sa inyo, sa inyo, fourth hanggang fourth degree dapat. Sino suportahan niyo po ba yung magkakapamilya na sabay-sabay na tumakbo pero magkakaibang posisyon naman doon sa local government hanggang sa national government?
2: Kailangan po magkaiba sila eh. Kung national, isa lang sa national. Kung local, isa lang dapat sa local.
1: Ayun, oo. So, malinaw. Ito, Kombe, panghuli, isa kayo sa mga House prosecutors na sa impeachment proceedings ngayon laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung pinakamahalagang factual issues at ebidensyang nais ninyong maunawaan ng publiko tungkol sa kaso?
2: Nako, hindi po tayo pwedeng magsalita dahil sa sub judice rule ng Senate. Basta yung kailangan lang talaga natin maunawaan ay yung trabaho ng mga House prosecutors po ay mag-follow lang talaga ng proseso, mag-follow sa Constitution at itry po natin na ilabas yung ebidensya in a fair, complete, and constitutional manner while also respecting the rights of the respondent vice president.
1: Pero mukhang naging yung pag-iingat ngayon ng prosekusyon maging ng depensa kaugnay dito nga sa pagtalakay doon sa mga isyung bumabalot sa impeachment, talagang parang nandun na yung restriction dahil doon sa Rule 18. Tama po?
2: Opo, yung Rule 18. So, hindi po namin pwedeng sabihin yung merits ng case. Hindi kami pwedeng magsalita tungkol sa bigat or credibility ng ebidensya or ng mga witnesses para naman hindi ma-influensya yung, parang hindi maging trial by publicity. So, yung konti na lang po yung bigyan natin ng authority, sole authority to weigh the evidence and to decide the case.
1: Basta sa inyo, lahat ng mga available na ebidensya at mga testigo na magpapalakas doon sa inyong mga kaso ang siyang ihahain sa impeachment court.
2: Opo.
1: Ayan. Dagang salamat, Cagayan de Oro City First District Representative Attorney Lordan Suan. Maying gabi, sir.
2: Dagang salamat, Dexter. Maying gabi.

0: Mula sa pagiging municipal administrator hanggang sa pagiging punong bayan, matagal na siyang nasa local governance matapos manalo sa 2022 elections. Muli siyang napili ng mga taga-Paete, Laguna para sa ikalawang termino noong 2025. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, nakatutok ang lokal na pamahalaan sa good governance, healthcare, infrastructure, agrikultura, employment at turismo. Para sa ating politiko on the spot, Paete Laguna Mayor Ronald Bokwet Cosico. Maganda gabi po, Mayor.
1: Maganda gabi po.
0: Welcome po sa Politico Nightly. Mayor, kasama ang Paete sa mga nakatanggap ng Seal of Good Local Governance noong 2022, 2023 hanggang 2024. Ano po ang pinaka-importanteng prinsipyo sa inyong administrasyon pagdating sa usaping good governance?
1: Ako po ay naniniwala na ang good governance ay napakahalaga sa isang pamamahala sa ating bansa. Sa aming bayan ng Paete, nang ako'y umupo noong 2022, ang aming bayan ng Paete ay ang income lamang ay 124 million. Sa awa ng Diyos, ngayon sa aking second term, ang bayan ng Paete ay 234 million na. From fourth class to second class municipality na po ang bayan ng Paete. Mm-hmm. Ito ay dahil nga sa sinasabi nating transparency, accountability, and good governance. At sa mga investor na dumarating sa aming bayan, na ito po ay red carpet kong pinauunlakan sa aming bayan ng Paete, subject for approval by the sangguniang bayan doon sa mga proposal na kanilang negosyo.
0: Mm-hmm. So, possible po pala talaga yung transparency when it comes to good governance.
1: Yes po. Talaga pong po naranasan at nakita na kung may transparency, may good governance ang isang mabuting pamamahala, ang investor sa bayan mo ay magtitiwala. Mm-hmm. At ito yung dahilan kung bakit ang bayan ng Paete, sa aking palagay, ay dagsa ang mga investors ng mga renewable energies. Mm-hmm. At dito ko rin natuklasan na ang aming bayan ng Paete pala ay napakayaman. Marami akong natuklasan, like the 517 hectares ng Kaliraya Watershed. Hindi namin alam ito. Mm-hmm. Natuklasan ko ito, 517 hectares. Ngayon, nakakatanggap kami ng share sa PISAM dito na 11.4 million annually. And also, hinahabol ko ngayon, the UP Land Grant, 3,356 hectares ito, hindi kasama sa land area ng bayan ng Paete. Subalit ito, based on record, Presidential Proclamation 791, 1961, and Republic Act 3990, 1964 by Diosdado Macapagal, Municipality of Paete, Province of Laguna, itong 3,000.

0: budget sa DPWH. Wala akong natanggap na pondo man lamang sa DPWH. Subalit ako ay nanindigan at na nagpunta ako sa mga national government agency at napagkalooban naman ang bayan ng Paite ng mga proyekto na nagmumula sa national government. Mm-hmm. Except the DPWH na ako ay zero budget nung first term ko.
1: Nung nag-uumpisa pa lang kayo. Sa usapin naman ho ng healthcare, may mga free medical missions, eye care programs, ambulance at patient transport vehicle. Ano po ang gusto nyong mas palakasin pa when it comes to health services?
0: Sa ngayon po, ang bayan ng Paite, yung aming health services ay talagang aming pinalakas sa pamamagitan ng aming pagbili ng mga gamot na pinamimigay namin sa aming mga constituents. In fact, dito ko nakita na ang health natin, ay pwede nating maibigay ang mga gamot sa ating mga mamamayan. Dahil nabisto ko nitong mga nakaraang taon, nag-budget kami ng 1.2 million para sa first and second quarter ng gamot. Eh, may nag-bid ng halagang 700,000 pesos lamang, almost 50%.
1: Mm-hmm.
0: At noong una, natakot ako. Sabi ko, ba, teka, baka peke ito. Itanong natin ito sa FDA at baka ito peke kasi almost.
1: Mm-hmm.
0: Pero nung sabihin nila na okay yung gamot, talagang dekalidad, sabi ko, pwede pala. So, ang laki ng natipid namin at ngayon, ang aming gamot ay bastante sa aming mga kababayan. Hindi kami nagbibigay ng for 11 days or what. Monthly, yung mga maintenance ng aming mga kababayan, sagot na lang aming pamahalang bayan ito. Yung mga bedridden naming mga pasyente, pinupuntahan namin ng aming doktor ito, ipinalalaboratory at binibigyan na rin namin ng mga gamot.
1: Libre ho yan, lalo yung mga senior citizen,
0: yes,
1: no? Kailangan ho nila yan.
0: Opo.
1: At yung mga kabilang sa mga vulnerable sector.
0: Yes po.
1: Mm-hmm. Mayor, pagdating naman ho sa usapin ng flood control at infrastructure, ano ho ang mga pangmatagalang solusyon na inyong isinusulong para sa mga komunidad na apektado ho ng baha, lalo na ngayon na umuulan?
0: Ang aming bayan ng Paite ang isang biktima rito. Ano po? For so many years, yung aming national highway, hindi nga pinupondohan nito. Nagtataka ako. Hanggang ngayon, sa mga oras na ito, lubog ang aming highway. May tubig. At ewan ko, pero ngayon, salamat kay Secretary Vince Dizon. Ano po?
1: Mm-hmm.
0: Talaga ako'y personal na nagtungo sa kanya. At sabi nga niya, Mayor, isasama ko na po yan sa NEP. Inaihabol po ito sa NEP ng national government. At pupunduhan po yung upgrading ng aming national highway para maayos po at madaanan. At yung baha ay maiwasan. At hopefully, yung dredging na gagawin ng Ahunan Development Corporation na ito'y ginagawa doon sa kalapit, kasi gagawin sa aming kalapitbayan na Pakil, ay magkaroon ito ng epekto sa aming bayan kasi dredge po ang Laguna Lake.
1: Mm-hmm.
0: Na magkakaroon, malaking tulong po ito para ang tubig doon sa Laguna Lake ay hindi na umapaw at magpunta sa aming bayan.
1: Kumusta ho ang sitwasyon sa inyo, lalo na kapag umuulan? Katulad din ho ba sa ilang probinsya, ilang lugar, katulad doon sa ilang lugar sa Pampanga, ilang linggo bago humupa yung baha. Ganun din ho ba sa ilang lugar sa Paete?
0: Sa amin po ay buwan din. Pero along the lakeshore lang naman po.
1: Mm-hmm.
0: Yung aming bayan naman po hindi apektado.
1: Mm-hmm.
0: In fact, ngayon mga 450 families po yung medyo lubog po ngayon doon sa amin. Pero ito naman ay sinusustentuhan namin po ng mga ayuda. May 31 families po kami sa evacuation center namin at patuloy po ang aming pagtulong dito.
1: Mm-hmm.
0: Awa po naman ng Diyos yung aming bayan ay hindi lumulubog yung mismong kabayanan.
1: Mm-hmm. Good to know. Mayor, sa usapin naman ho ng livelihood program, paano niyo pinalalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda? Kabilang na ho ang farm equipment, seeds, fertilizer at yung livelihood assistance.
0: Marami po kaming livelihood assistance na pinamimigay sa aming bayan ng Paite. In fact, nito lamang nakaraang Biyernes, nakipag-usap po kami kay Secretary Francis Chu Laurel.
1: Mm-hmm.
0: At maraming programa at intervention po ang Department of Agriculture na ipagkakaloob sa aming minamahal na bayan ng Paite. At sabi ko nga, itong mga pagbababuyan, itong

0: ibang uri ng hayop at pagtatanim ay amin pong isinasagawa ngayon. Meron nga po kaming yung binhi at lawa na ito po isang proyekto naman ng Department of Labor and Employment at DSWD na ito rin po ay pinalalakas namin sa aming minamahal na bayan ng Paete.
1: Mm-hmm. Mayor, malaki rin ho ang potential ng Paete sa tourism bilang carbon capital of the Philippines. Ano ho ang mga susunod niyong hakbang para mas mapalakas ho ang tourism at lokal na ekonomiya?
0: Ang Paete po, alam naman natin na kilala as carbon capital of the Philippines. At yan ay aking konsehal ako nang maproklama ito ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, Proclamation 809. Proclaiming Paete as the carbon capital of the Philippines. At in spite sa mga pagtutol ng mga ibang bayan dito na may mga pag-uukit din, ito'y naipagtanggol ko sa opisina ng ating Pangulo na Gloria Macapagal Arroyo, sapagkat sabi ko, everything under the sun ay inuukit ng mga taga-Paete. Hindi po ito wood carving capital of the Philippines. Pinalalakas po namin ang aming wood carving industry sa pamamagitan ng paghahanap namin ng mga lupang pagtataniman ng mga batikuling trees. Ito po yung pangunahing kahoy na gagamitin namin dito sa industriya ng pag-uukit, sapagkat alam naman natin na ito ang pinupuntahan ng ating mga kababayan sa bayan ng Paete. Pinalalakas din po namin yung aming tradisyon at kultura. In fact, this coming September 24, yung pong aming ikalabing anim na taon na Ukit Taka Festival ay aming gaganapin from September 24 to 27. Dito po ay sino-showcase namin yung ice carving, yung fruit and vegetable carving, chocolate carving, iba't iba pong klase ng carving. At siyempre, ang bayan ng Paete, ang akala lang nila ay dito tayo sikat, pero ang bayan po ng Paete ay napakaraming banda ng musiko. Kami po ay may mga band competition na gagawin dyan, at yung aming mga headdress competition, marami po kaming gaganaping programa dito sa darating na festival namin, na ito po ay sinusulong namin upang mapalakas ang turismo sa aming minamahal na bayan ng Paete.
1: Bukod ho dun sa carving at yung mga iba't ibang banda, ano pa ho ba yung magiging highlights?
0: Ang pinakang highlights po doon ay yung aming Mayor's Night. Sa kabila ng hirap ng buhay, sabi ko, kailangan naman tayo magkaroon ng isang masayang gabi na pagsasaluhan at pagsasamahan ng mga taga-Paete. At ito po ay inimbita namin ang Mayonnaise at saka ang Novita upang, at ang Rampa Boys para magtanghal sa aming minamahal na bayan ng Paete.
1: Star-studded pala ito, Mayor, ha? Pwede rin kami bang pumunta dyan?
0: Opo.
1: Mayor, may mga programang tupad, SPES, livelihood at recruitment. Paano po gustong palawakin ang employment opportunities sa inyong bayan?
0: Napakalakas po ng aming peso office. Ano? In fact, ang bayan ng Paete po, kasama po kami dun sa nagpapadala ng mga seasonal farm workers sa Korea, sa South Korea. Mm-hmm. Marami po kaming mga taga-Paete na nasa South Korea. At this coming September 25, ang Soler Casino po ay magkakaroon ng job fair sa aming minamahal na bayan ng Paete. Marami pong kailangang mga empleyado rito. At yung aming tupad, katatapos lang namin, bukas may orientation po kami ng tupad na 260 na mga taga-Paete po ang kasali dito. At aside from that, patuloy pa rin po yung mga recruitment sa amin ng mga iba't ibang kumpanya ng mga cruise ship sa ibang bansa, na ito po ay mga taga-Paete ang mga nagiging empleyado.
1: Mayor, papalapit na po ang 2028 national at local elections. Ano po ang mga prioridad na gusto nyong maisakatuparan bago humatapos ang inyong panunungkulan? At may mga plano po ba kayo para sa 2028?
0: Ang Paete po ay napakarami pang dapat gawin. Ano po? Sabi ko nga, lumalaki ang pondo, pero lumalaki rin ang gastusin. At pangarap ko nga sa bayan ng Paete na sana sa aking pagtatapos ng termino, at kung ako'y papalaring muli ay maging third term mayor, ay may sakatuparan ko yung aking pangarap na ang UP Land Grant ay maibalik na sa land area ng Paete. Kasi this is a 3,356 hectares na kung ito'y makakasama sa land area ng bayan ng Paete, 25% of the national tax allocation is from land area.

0: Ang equivalent po nito is 32 million. Mm-hmm. Ang land area lamang ng bayan ng Paite is only 3,117. Mas malaki pa yung nawawala. Pero based on documents naman na aking pinipresenta, at ngayon nilalakad ko na po, katulong ko ang University of Los Baños na ito ay may pasok at maisama sa bayan ng Paite.
1: With that, maraming salamat po, Paete Laguna Mayor Ronald Bocuet Cosico. Magandang gabi po.
2: When the cameras stop rolling everywhere else, beauty that speaks for itself, brains that back it up, After Hours.
3: Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming, we're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Ambet Ambetabul Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday 1 p.m. on BNC, the Billionario News Channel.
4: Mula sa mga usaping nakataya sa impeachment trial hanggang sa mga panukalang nakatutok sa edukasyon, disaster response at kapakanan ng mga taga Lanao del Sur, patuloy ang pagtutok niya sa mga isyong may direktang epekto sa mga mamamayan. Nagbabalik dito sa Politico on the Spot, Lanao del Sur 1st District Representative at House Impeachment Prosecution Spokesperson Congressman Zia Alonto Andiong. Magandang gabi ko.
5: Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong mga taga-subaybay niyong programa.
4: Kung linawin lang natin na kayo po ay hindi kasama doon sa panel of prosecutors, tama po?
5: Hindi po. Spokesperson po tayo.
4: Kaya malaya nyo pong didiscuss yung mga merito ng kaso?
5: Yes, tama po. Hindi po tayo sa cloud ng sub-judice rule.
4: Mm-hmm. Kanina, nag-desisyon ang Senate Impeachment Court doon sa baseline, magiging baseline ng two-thirds voting threshold. Ano po yung legal na batayan na nakikita po ninyo at ano po yung epekto nito sa impeachment trial?
5: Well, yung unang-una po, yung constitutional provision nagbibigay po ng kapangyarihan, sole authority, exclusive authority, no power ng Senado na umuupong impeachment court, no, na to try and decide. Ibig sabihin, sila po yung katangi-tanging ahensya o institusyon na sila po yung may kapangyarihan na litisin at magdesisyon na pagdating po sa mga impeachment cases. Mm-hmm. So na isa po sa naging rason kung bakit mayroong mga amici curiae na mga dating punong maestrado po ng Supreme Court, mm-hmm, ay para mabigyan dun po sila ng advices ano yung interpretation doon sa two-thirds threshold voting, no? Mm-hmm. Yun po yung naging isa sa batayan. Very clear po yan. In fact, very explicit, no?
4: Yes.
5: Yung pag-describe ng ating mga huwes, punong maestrado, na pagdating sa mga desisyon ng impeachment cases, supreme ang impeachment court. Ibig sabihin, mm-hmm, hindi na to maging marireview o maapila pa sa Korte Suprema.
4: Mm-hmm.
5: So yung kanina na nasaksihan po natin ay yun po yung pag-apply nila doon sa two-thirds, no, na mm-hmm sinasabi po na voting requirement ng ating constitution, mm-hmm, para po makapagbigay ng decision ang impeachment court.
4: Oh.
5: At doon po, yes, at ito po ay naging, sabi nga po ng ruling ng presiding officer, ito pong desisyon na ito ay katangi-tangi. Dahil mm-hmm unang-una, may mga miyembro po ng Senado na hindi nakakapunta.
4: Uh-oh.
5: O hindi o nakaka-attend.
4: So linawin na natin, Kong. Linawin na natin, Kong, ha, para dun sa ating mga tagapakinig, para hindi sila maligaw. Yung ginawa kanina ay hindi ibinaba ang voting threshold na two-third. Yung pagbaba ng
5: hindi
4: bilang,
5: po,
4: ang pagbaba ng bilang ay nakadepende na lang doon sa baseline kung ilan yung makukonsidera na dadalo doon sa butuhan.
5: Opo, kasi sa ang pinaka-practical po no na kasagutan diyan ay paano naman din talaga magkakaroon ng sapat na desisyon o yung sinasabing impartial na desisyon kung hindi naman nakakadalo yung huwes, 'di ba? So ibig sabihin, yung two-thirds steady po yun. Hindi po pwedeng ibahin yung two-thirds. Mm-mm. Ang application ng two-thirds ay doon sa eksaktong miyembro na simula po nung nag-umpisa ang impeachment court ay nakakadalo sila. Yun. Ibig sabihin, malaya po silang magdumalo sa impeachment court. Dahil sa totoo lang po, no, para din po mabigyan ng impartial na decision dahil ang mga huwes na hindi sila nakakapag-attend ng kanilang sariling sala o kanilang trial, eh hindi po sa palagay ko naman ay hindi magiging impartial o sapating magiging desisyon. Pangalawa, eh hindi ho natin alam kung ano ba talaga po yung kanilang magiging boto. Hindi ho ba? Kaya nga sinasabi po ni sa oral argument ni Congressman Shell Jokno na baka kung ito'y isasali sa bilangan, itong apat na ito, na hindi naman sila nakakadalo, ay baka magkaroon din naman ng default, no? Yung sinasabi nilang acquittal, by default. Kasi unang-una, paano mo naman ibibilang? Saan mo ibibilang yun? Sa no, sa yes, o sa abstention? Kasi kailangan yung desisyon ng bawat huwes ay refleksyon nito ng kanyang paninindigan at conviction. So paano mo yun itatrato? Yung no vote, ano ba yun? Sa no vote ba yun? Sa yes vote ba yun? O sa abstention na boto?
4: Correct.
5: So, klaro po na dapat kung anong magiging desisyon ng bawat nakaupong huwes ay refleksyon ng kanyang paninindigan. Dahil pinag-uusapan po natin dito ay yung accountability ng sinasabi po ng Constitution. So, ibig sabihin, dahil sila lang, yung merong katangi-tanging kapangyarihan na maglitis ng impeachment ng mga cases ay dapat din na sila din ay umupo at makibahagi at mas subaybayan nila, masaksihan nila ang bawat ebidensya, bawat testimonya ng mga ipapresentang saksi. Nang sa ganun ay mabuo nila ang kanilang desisyon at magdesisyon sila base po sa kanilang conviction at paniniwala, either inosente or guilty.
4: Ayun. So, malinaw yung inyong paliwanag. Sa issue naman, puntahan natin yung issue ng Salen dahil sa pagbabalik ng impeachment trial sa Lunes, eh, tuloy pa rin yung issue ng mga Salen at business interest po ni VP Sara Puano. Ano yung pinakamahalagang dapat linawin doon sa kanyang financial declarations kong?
5: Well, yung hindi pagkatumatungma nung kanyang Salen na dineclare niya doon sa kanyang naging interest, no, sa mga business interest. Unang-una, nideclare niya doon sa Salen niya in 2024 at 2025 na meron siyang business interest sa mga kumpanya tulad ng GenCorp, no? Pero nung tiningnan naman yung corporate record ng GenCorp, ay wala yung kanyang pangalan. Mm-hmm. Ang tanong, bakit mo naman i-declare na meron kang business interest na ito sa Salen, sinumpaan mo pa ito at yun ang sinubmit mo sa ombudsman na ayon naman sa Gen sa SEC ay wala din yung kanyang pangalan. So, mas lalong nakaka-intriga ito, no? Hindi sa palagay ko naman, hindi naman ito nagkamali, no? Pangalawa, yung mga business na ano niya, interest niya, nung una, kaya po natin tiningnan, dahil tumaas po ang kanyang net worth. No? Simula po nung 2022 up to 2025, sa loob po ng tatlong taon, tumaas po ito ng mga 20, nakabayad na po siya lahat-lahat. Kasi pag sinabi pong net worth, lahat ng liabilities ay na minus mo na doon. So from 47, all in all, ang pinaka net worth niya umabot po sa 90 plus million pesos, no? So may karagdagan pong almost 30 million o 27 million pesos. So titingnan po natin, dahil kung ang salary po niya, ang gagamitin po natin yung salary ng tinatanggap po ng Vice Presidente ay hindi po aabot ng ganung halaga.
4: Ayun.
5: So syempre, sinabi po nila may mga kumpanya po siya. So tiningnan po natin ang kanyang mga kumpanya. Eh kaso yung mga kumpanya nalulugi. Mm-hmm. Yung iba naman na mga kumpanya na kumikita tulad ng GenCorp ay hindi naman sila

0: nagsasumite ng audited financial statement. Tapos yung iba, walang dividendo. Mm-hmm. Eh kung shareholder ka, ibig sabihin, passive shareholder ka, eh dapat sana tanungin mo yung mga kumpanya. Mm-hmm. Dahil bakit may mga kita kayo tapos hindi nyo naman dinideclare yung dividendo, paano naman yung return sa amin ng mga shareholder?
1: Correct. Pero at despite Kong, that... Bukod dun sa SALN, kasi di ba kailangan nating kailangan matahi-tahin ng prosecution yung nilalaman ng SALN, yung bank at tax corporate records niya na hindi nakikita doon sa kanyang SALN.
0: Yes po, ganito lang po yung simpleng tanong. Mm-hmm. Tumaas po yung net worth ng Vice President. So sige, pagpalagay natin tumaas. Ano yung mga dineclare niya sa kanyang SALN?
1: Mm-hmm.
0: Kasi bibigyan din ho natin siya ng benefit of the doubt. Eh baka naman din may mga other emolument siya or other compensation na tatanggap other mm-hmm. than yung salary niya sa kanyang opisina. So tiningnan natin, ayon sa kanyang SALN, ito yung mga kumpanya niya.
1: Mm-hmm.
0: So tiningnan natin yung mga kumpanya niya, nalulugi.
1: Uh-oh.
0: Walang dividendo. Yung iba, kumikita, pero ayaw nilang mag-declare ng dividendo at audited financial system. So, saan yan nakuha
1: ayun.
0: Yung kanyang kita?
1: So, yan
0: kita,
1: ay diba? Sasagutin. Yun ang ating i-establish.
0: Sir, go ahead. Yes, sir. Idadagdag ko lang. With the presumption na legal itong mga kumpanya, pero since naging vice-presidente siya, dapat wala ho siyang business interest.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang sinasabi po sa saligang batas, pag ikaw ay presidente, pag ikaw ay vice-presidente at cabinet member, wala kang dapat tatanggaping alumang ibang sources ng iyong kita, maliban mm-hmm. lang sa sweldo mo. Mm-hmm. Kasi 100% dapat ang attention mo sa iyong trabaho at hindi mo dapat magkaroon ito ng parte na kung saan ay magiging may conflict of interest o meron kang interest na iba sa negosyo na hindi buong-buong atensyon na may bibigay mo sa sambayan ng Pilipino.
1: Ayun.
0: Kaya bawal po sila magkaroon ng business interest. So pero nung umupo po siya as vice presidente, hanggang ngayon meron siyang sinasabing dineclare niya ng mga business interest na pinagbabawal na po yan. Klaro po, pinagbabawal mm-hmm. sa Constitution to involve directly or indirectly in any businesses and to receive any form of emulation from any other sources.
1: Ayaw.
0: So yun po ay paglabag. Mm-hmm. Klarong paglabag sa saligang batas.
1: Mm-hmm. Eto, maiba tayo Kong, dahil kayo po yung principal author ng panukalang Libreng Fruit para sa mga relief goods. Sa inyong lugar, sa Lanao del Sur, saan po yung pinakamalaki na logistic problem sa disaster response at paano po ito dapat masolusyonan?
0: Well, unang-una, titingnan po natin dyan ay mismo yung storage.
1: Mm-hmm.
0: Kung pagpaglalagyan po natin ng storage na nakapack po, apart from yung mga kinakailangan na ating mga LGU na magkaroon po sila ng a portion doon mm-hmm. sa kanilang ira para po magkaroon ng disaster relief, quick relief funds. No? Kasi meron naman po sila dyan sa kanilang ira pero hindi naman po talaga nagsusustain yan dahil yung degree ng calamity ay walang pinipili yung pamilya. Hindi po niya sineset kung ilan ng pamilya ang kanyang magiging biktima. Dapat po, kailangan una, storage. No? Kailangan po natin ng storage yan. Pangalawa po, kailangan po natin din talagang magkaroon ng mga evacuation centers.
1: Mm-hmm.
0: No? Kasi unang-una, ang nagiging temporary evacuation centers pa yung mga sakuna ay mga eskwelahan natin. So ibig sabihin na nagkakaroon ng disruption sa pag-aaral ng ating mga bata.
1: Mm-hmm.
0: So I think kailangan talaga natin dahil ito ay magkaroon po ng dedicated talaga na systematic na approach para po sa ating disaster relief operation. Dahil unang-una talagang hindi ho namimili
1: mm-hmm.
0: ang ating kalamidad kung kailan po talaga darating itong mga calamities na to. Pero other than that, kailangan din ho natin makita kung ano yung magiging suporta ng ating mga disaster workers, no?
1: Mm-hmm.
0: Relief workers and rescuers. Dahil unang-una, hindi ho sila dun sa may sinasabi pong mga regular na plantilla.
1: Mm-hmm.
0: So sila po yung mga frontliners. Matagal na po natin sinusulong niyang Magna Carta for disaster rescue rescuers, no? Kasi para po magkaroon, ma-streamline po yung kanilang suporta ng kanilang sa gobyerno, na magkaroon din po sila ng benepisyo kung sila po ay magre-retire na o ibig sabihin mag-avail na makakapag-avail na po rin po sila ng mga ano, mga benepisyo tulad po ng PhilHealth, tulad po ng GSIS, etc. No? So it's a comprehensive. Yan po yung panukala ng batas na yan. Nagpapasalamat po tayo, umuunsad na. Isa lang po yan sa mga aspekto ng disaster management relief system na gusto po natin ma-upgrade. No?
1: Yan,
0: ultimately, opo.
1: So hintayin natin kung paano ang pag-usad niyan dyan sa Kamara para maipasa na at mabigyan din ng karampatang benepisyo yung ating mga first responders. Maraming salamat po, Lanao Del Sur, First District Representative at House Impeachment Prosecution Spokesperson, Congressman Zia Alontodio. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi din po sa inyong lahat. Assalamu alaikum.
2: There must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
3: The Commanders.

0: Sa gitna ng mga pangamba matapos ang pamamaril sa Banga National High School, nakatutok ngayon ang South Cotabato sa seguridad ng mga mag-aaral at sa mas malawak na peace and order sa buong probinsya. Patuloy din ang investigasyon sa shooting kasama ang umano'y online activities ng suspect at kung paano nakuha at nakapasok sa eskwelahan ng Baril. Sa ating Politico on the Spot, live via Zoom, si South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. Mayad na gabi, Gob!
1: Magandang gabi man at siyempre sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig. Sumuli, isang napakandang gabi sa ating lahat.
0: Gob, unahin ko na kasi kanina, doon sa budget hearing ng Senado, ay nabanggit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na kahapon ay may isang individual na silang nahuli na related doon sa nangyaring shooting dyan sa Banga National High School. Na ipagbigay alam na po ba ito sa inyo o kung may karagdagang detalye po ba kayo kaugnay doon sa nahuling individual na ito?
1: Hindi, marami man talagang nahuli after noon. No? After ng shooting incident, sobra tayong daming nahuli dahil nga sa marami pa nagpost sa Facebook at mga video clips na lumabas.
0: Mm-hmm.
1: At ito nga yung iba na file na rin natin ng kaso dahil sa tamang edad naman, may mga nakulong, meron mm-hmm. naman mga magulang na mga talagang pinasagot natin yung kanilang mga magulang. Kaya lang meron isa na talagang matagal na pala siya dito sa dark web na ito
0: mm-hmm.
1: na kung saan ay member na siya noong 2020 pa.
0: Mm-hmm.
1: That was 6 years ago. At merong communication na sinasabi sa mga ilang school shooting incidents sa bansa at nakuha nga yung mga messages nito sa messenger.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang ginawa ngayon, dahil minor de edad pa naman, ay pinadala na natin sa NBI kanina yung flight ng hapon mm-hmm. mula South Cotabato papunta sa Maynila, no?
0: Mm-hmm.
1: Doon sa NBI mm-hmm. center talaga, sa central office. Para sa dagdag na investigasyon
0: mm-hmm.
1: at makunan ng mga detalye pa na dapat na makuha para kailanganin mm-hmm. sa kung ano man ang investigasyon na gagawin sa iba't ibang mga shooting incident sa iba't ibang eskwelahan mm-hmm. sa bansa.
0: So nabanggit nyo, Gov, na itong dinala ngayon dito sa Maynila at ito turnover sa NBI ay men of the edad at involved doon sa dark web?
1: Yeah, minor de edad kaya kasama yung magulang na pinadala natin sa Manila through DSWD para maimbestigahan at malaman talaga kung gaano kalalim yung organisasyon na ito
0: mm-hmm.
1: at ano ba talaga yung purpose nito.
0: Mm-hmm.
1: So sana nga makakuha tayo ng eksaktong impormasyon para magamit natin na matigil na yung mga pagbabanta na ganito.
0: Mm-mm.
1: Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung mga panguhuli natin at nakapagbigay na nga ng alarma sa mga gumagawa ng hindi maganda
0: Mm-mm.
1: sa social media. At sa ngayon, medyo Mm-mm. humuupa na at kahit pa paano, medyo nasa-stabilize na natin yung sitwasyon sa lalawigan ng South Cotabato.
0: Uh-oh.
1: Isa lang naman talaga yung palagi kong sinasabi sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Sinasabi ko sa kanila na hindi lamang kayo mananagot dito, titiyakin ko talaga na pati magulang ninyo

0: mananagot at kung kinakailangan ay magsasakripisyo para matiyak lamang namin na mabigyan ng hustisya ang komunidad na kung saan na disturbo talaga dahil sa takot sa seguridad na kanila mga anak.
1: Gob, ngayon nyo lang po ito binabanggitan, no? Itong mga pagkahuli ng minor of the edad na involved sa dark web na siyang posibleng may kinalaman dun sa parang magiging groomer ng mga suspect. Pero binanggit nyo kanina na marami ng mga nahuli pa bago itong isang individual na dinala dito sa Metro Manila. Pwede nyo ba kaming bigyan ng impormasyon kung anong involvement ng mga iba pang nahuli dyan sa probinsya?
0: Yung pinadala kasi natin ay right after na nagkakaroon ng shooting incident ay sinuko agad ito na magulang dahil nga sa kaibigan ito nung involved sa shooting or yung shooter mismo ano. Pero maliban diyan, marami kasi mga bata na nagsasabi na membro kami diyan, lulusubin namin yung ganitong paaralan, ito yung mga baril na gagamitin namin, mag-ingat kayo diyan. Lahat na nag-post sa Facebook, even using fake accounts, ay talaga nagawa natin ng paraan na napahuli talaga natin dito sa lalawigan ng South Cotabato. At talagang pinanagot natin, pati yung kanilang mga magulang. Ito ay tanda na talagang seryoso tayo na hahabulin talaga sino man ang nagbabanta sa seguridad dito sa aming lalawigan.
1: Correct.
0: Talagang ginagawa namin ng paraan ito. At ngayon talaga nakakaramdam na kahit pa paano ng seguridad yung aming mga kababayan dito despite of last week lang nangyari yung insidente.
1: Pero Gov, yung binanggit nyo kanina na mga hindi minor of the edad na nahuli at nakasuhan, ito ba ay lumalabas sa investigasyon na sila ay may connection doon sa nangyari dyan sa banga or mga nag-post lang online ng mga pananakot?
0: Yung iba, hindi pa natin napatunayan na involved sila doon sa TCC. Pero tiniyak natin na dahil pananakot yung ginawa nila, hindi natin alam kung ano yung purpose. Yung iba naman, ang purpose siguro, baka nagpapasikat lang. Hindi natin alam. Pero talagang inaksyonan natin at sinabihan sila na zero tolerance tayo pagdating dito. Dahil nakapagbigay ito ng takot sa ating mga constituents dito sa lalawigan.
1: Pero yung isang individual na pinadala dito sa Metro Manila at most likely hawak na ngayon ng NBI dahil sabi nyo kaninang hapon lang umalis dyan sa South Cotabato, ito ba yung binabanggit ng NBI na may yung related, yung mga activities niya sa web ay related dun sa nangyaring pamamaril diyan sa Banga National High School?
0: Opo. Yan na yun po. At sana makakuha tayo ng tamang impormasyon at enough na impormasyon para matiyak natin na mariresolba yung mga problema hindi lamang dito sa aming lalawigan, kundi hindi nga lang para sa ating bansa kasi worldwide na yung organisasyon na talagang rampant na masyado yung mga shooting incidents sa mga eskwelahan. Kasi nung 2 days after yung nangyari doon sa amin, nangyari rin sa Turkey. Kaya sa tingin ko makakuha tayo ng tamang impormasyon dito.
1: Itong individual na itinurn over, itong minor of the edad na itinurn over sa NBI, dyan sa South Cotabato, without mentioning the names and the family name, aling lugar? Sa Banga din siya nahuli or sa mga kalapit na
0: sa Banga
1: lugar?
0: Naman, sa Banga.
1: Sa Banga din?
0: Apo.
1: Anong background nito without mentioning ng kanyang identity?
0: Mag-aaral rin. At siyempre, kabarkada rin ng shooter eh. Kasi kasama nila marahil sa organisasyon meron sila.
1: Oo. Based doon sa mga impormasyon una niyang binigay, talagang meron bang paghihikayat na ginagawa sa kanila or siya ang naghihikayat sa kanyang mga kasamahan na gumawa ng karahasan sa eskwelahan?
0: Hindi pa natin alam. Pero kasi nakuha na yung communications or nakuha na yung mga yung dialogue meron sila sa messenger na ginamit niya. At ito nga ito, pinag-aaralan na. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta sa investigasyon ng NBI.
1: Kumusta po ngayon ang mga estudyante dyan sa Banga at sa mga karating lalawigan? Alam ko, hindi

0: bilang sa mga nagkaroon ng takot, kundi sa mga kalapit na bayan din ng mga eskwelahan matapos yung insidente last week. Kumusta ang sitwasyon ngayon?
1: Hindi mo talaga may iwasan na may mga pangamba pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Pero talagang bilang gobernador, tiniya ko na kahit sino man ang mag-post ng kaunting pananakot lamang sa social media at sa social media, ay talagang hinahabol natin ito.
0: Mm-hmm.
1: Talagang kinukuha natin, ginagawa ng paraan na talagang mahuli.
0: Mm-hmm.
1: At dahil dyan, sobrang dami na tayong nahuli dito sa lalawigan ng South Cotabato. Hindi lamang sa lalawigan, kundi sa buong rehiyon. Siyempre sa partnership natin with the PNP, lalong-lalo na si General Manibog ng PNP Region 12, eh talagang nagtutulungan kami kasama na kanyang mga different nasa MPS at si PS, na kung saan ay talagang halos walang tulog, ma-dig up lamang at makuha lamang yung informasyon kung sino yung nagpo-post sa Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Nang dahil doon talagang nahuli at yung iba takot na mag-post ng pananakot.
0: Mm-hmm.
1: At nagkakaroon nga ng nawala nga yung pangamba kahit papano, yung iba bumalik na sa paralan, yung iba gumaganda na rin yung takbo ng sitwasyon sa iba't iba mga paaralan.
0: Mm-hmm.
1: So sana nga magtuloy-tuloy at may iwasan na yung ganitong pangyayari, at nagbibigay rin tayo ng warning sa mga magulang na dapat gabayan nila ng maayos yung kanilang mga anak.
0: Uh-oh.
1: Dahil ang palagi kong sinasabi na security is everybody's concern naman eh.
0: Correct.
1: And responsibility.
0: Mm-hmm.
1: Na dapat tayo nagkakaisa. Hindi po ito kaya ng gobyerno lamang. Nagsisimula ito sa ating mga bahay, sa pamilya at magulang, kung paano ninyo dinidisiplina yung mga anak. Sabi ko nga, titingnan ninyo yung mga smartphones ng mga anak ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Di-reviewin nyo yung mga messaging app nila para kahit papaano man lang, eh mamomonitor ninyo kung ano yung ginagawa na inyong mga anak. Dahil napaka-importante talaga na mamomonitor ninyo sila at magkakaroon ng communication between parents and children.
0: Tama.
1: Na napaka-importante talaga sa pagdidisiplina.
0: Mm-hmm.
1: So ito sana ay maging silbing paalala, warning na ang magulang ay talagang responsibilidad na gabayan yung kanilang mga anak.
0: Mm-hmm. Gob, may mga isinusulong ngayon sa Kamara, sa Senado, na ibaba ang edad ng mga maaring gumamit ng social media. Ano po ang stand niyo po dito matapos makaranas ang inyong probinsya ng karahasan sa eskwelahan?
1: Una talaga, nangyari naman yan sa Spain, nangyari naman yan sa iba't ibang lugar, hindi naman naging successful. Ang pinaka-importante talaga ay gabayan yung ng mga magulang kanilang mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang naman talaga magiging susi dyan.
0: Mm-hmm.
1: Marami namang mga bansa ang ginawa yan na 16 years old, pero talagang nakakalusot pa rin eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya't nga hindi talaga natin may iwasan na magagamit pa rin. Pero pinaka-importante dyan ang paggagabay ng magulang talaga sa kanilang mga anak.
0: Mm-hmm. Sa mas malawak na peace and order, kumusta po ang security situation ngayon sa buong probinsya ng South Cotabato?
1: Napakaganda dito sa aming lalawigan, maliban dun sa shooting incident kasi nag-top tayo sa crime prevention no, ang lalawigan ng South Cotabato sa buong bansa. At talagang nagkakaroon na ng insurgency free sa lalawigan. Meron niyang mga dumadaan-daan.
0: Mm-hmm.
1: Pero kahapon lang may sumuko na isang mataas rin na rangko sa New People's Army na dumadaan-daan doon sa aming lalawigan.
0: Mm-hmm.
1: Eh gusto na bumalik loob. Sa tingin ko isang indikasyon na talagang gumaganda na ang peace and order, hindi lamang sa aming probinsya kundi sa buong Rehiyon 12.
0: Madamo, again nga salamat. South Cotabato, Governor Rinaldo Tamayo Jr. Mayan na gabi sa iyo, sir.
1: Maraming salamat. Madamo man yung salamat. Mayan gabi sa iyo.
2: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganili para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: is one of the oldest race competitions also in the Philippines. Pero sabi mo sinamahan mo lang yung family friend niyo. Yeah. Yung first try mo since free siya. Anong naramdaman mo? What did you feel?
1: Super andun yung kaba, excitement, and then yung thinking ko kasi parang go kasi ang angas ganyan for the kasi nga boyish ang angas ganyan. Nandun yung kaba kasi unang-una hindi ko kotse, pinahiram, and then ano yung excitement na to try something new, something extreme and thrilling, yun.
0: Pero kailan ka naging competitive racer na talaga? 2022 yung tryout na yun. On that same year ba, lumaban ka na rin? Or was there a break muna?
1: Oh, so 2022 yung first time. And then I started competing 2022 after the pandemic. Yun na yung parang first full season ko in racing.
0: We're showing a video right now. So could you describe, ano yung iniisip mo palagi when you're out, when you're behind the wheel, and ganyan, may competition talaga na nakikipaglaban ka with all the other racers?
1: Honestly, ang thinking ko lang yan is tapusin yung race. Huwag magkamali and enjoy. Yun yung lagi kong sinasabi. And yun din naman yung laging sinasabi sa akin ng teammates ko na i-enjoy mo. I-give mo yung best mo, kaya mo pa yan bilisan. Pero... above it all, i-enjoy mo siya. So yun, wala. Yung mga ganyan ko parang, para lang din makita ko kung nagkaroon ba ako ng error, ano ba yung naging improvements ko, kasi every time naman, may tinuturo sila sa akin.
0: Sa autocross, ano yung pinakamahirap na part? Kasi ang dami niyang challenges, di ba? May mga chicane.
1: Yeah, mga ano. So until now, hindi pa rin ako marunong mag-handbrake turn. Pero, it's not necessary, but it is a advantage, yung mga handbrake turn. So, until now, hindi ko pa rin siya alam gawin. Although, na-maximize ko naman yung, yun nga, yung turns ko na parang slow in, fast out, and then maximize yung wide entry, tight exit. Yun. So, yun pa rin yung challenge ko hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon. Pero sino yung nagturo sa'yo?
1: When it comes to racing, ang nagturo na sa akin is si Mang Dan.
0: Si Mang Dan.
1: Tito JP and Mang Danny. But most of all, si Mang Dan. So, siya yung nag-recruit or like, nag-sponsor sa akin nung nag-start ako mag-racing. So, siya rin yung nagturo, ganyan. Meron pa nga time, actually. May practice ako sa R33. Tumayo siya sa gitna ng layout para turuan
0: na. Mas nakakakaba yun? Merong tao dun sa gitna.
1: May hawak siyang cone. Tapos may layout, ganyan, sabi niya. Oh, shoot mo dyan yung kotse. Huwag mo kong babanggain, ha? Ganun ang pagkakasabi niya. So, yun yung inaaral ko yung 180 turn. So, syempre, wide entry. Tapos sabi niya, ayan lang yung space. I-shoot mo dyan pagbalik mo. Sabi ko, hala, sige.
0: Yun. Nagawa mo naman siya. Pero what were you thinking at that time? Kasi nakakatakot. Sabi mo, hindi ka pa naman super bihasa talaga. And then may tao pa doon. And then you're driving the car.
1: Andun yung fear. And then nandun din yung parang sobrang grateful. Kasi isipin mo na there's someone na niniwala sa'yo, nag-trust sa'yo, na tumayo sa gitna ng course para matuto ka, para turuan ka, ganun.
0: Andyan si Mang Danny.
1: Wala, hindi tayo iiyak dito.
0: Yes, hindi tayo iiyak. Pero, Rain, 2022 yung start mo. Pero, anong year ka naging ladies champion sa Philippine Autocross?
1: So, naging champion ako was 2023. 2023 was also the year Mang Dan passed away.
0: Yeah.
1: So, hindi niya naabutan na nag-champion ako. But, yun. Mang Dan, nag-champion ako.
0: Uy, sabi mo, hindi tayo iiyak.
1: Hindi.
0: Hindi tayo iiyak. Pero, you also mentioned na medyo nag-stop, medyo nawala yung Philippine Autocross Championship Series.
1: Yes.
0: So, nung nangyari yun, syempre, biglang nag-stop yung races. Into the year, you have 8 races, if I'm not mistaken? Or 12
1: yes,
0: ba?
1: Yes, for Philippine Autocross.
0: For
1: yes.
0: Philippine Autocross. So, nung na-stop siya, ano na yung naging avenue mo? Kasi, di ba kapag racer, laging gigil yung mga yun.
1: Tagal naman ang karera, ganyan. So, 2024, we tried continuing yung Philippine Autocross for a short while. And then, nung nag-end na yung, na-stop yung season. So, syempre, naghanap ako ng ibang avenue, ibang masasalihan. that time came yung super sprint. Sumali ako ng super sprint, yung fourth round nila. That

This week on Agenda North America, mga isyong direktang tumatama sa Philam community, cost of living, top concern ng

0: political situations, ano ang punchline mo? Mauna ka na.
1: So, campaign promises during election season.
2: Mangungurakot pero magsishare.
0: From the impeachment personalities, who among them, defense, prosecution, or senator judge, ang nakikita mo na funny?
2: Eto ah, pagka medyo suspense thriller, parang si Senator Pilla. Kasi laging hinihingi, parang...
1: Pati
2: ako nararamdam ako yung tensyon, di ba? Kahit na wala naman siyang gusto sabihin, pero yung tensyon, yan. Once and for all, gusto ko lang may magsalita ng tuloy-tuloy na walang may mag-o-object. Oo, nakakabitin kasi. Pagka, di ba, parang sapaw eh.
0: Win ka siya yan, Senator President.
2: Ngayon ko lang nalaman, naiintindihan ko na ngayon yung feeling ng, di ba, may driver sa conductor. Di ba, kaya pala yung conductor, hindi siya umuupo doon sa may tabi ng driver. Kasi, ano yan, attention yun, ha? Kasi, pakiramdam ng driver na, gusto mo mag-drive din? Parang ganun, eh. At, yun, tapos, dahil sa, siyempre, inain ngayon si Robin. Naisip mo yun, yung Batman and Robin.
0: Okay.
2: Ngayon ko na-realize, sa Batman and Robin, nakakaawa si Robin.
0: Dahil?
2: Kasi pag nagpunta si Batman, hindi naman hinahanap si Robin eh. Di ba? Pero pag si Robin nagpunta sa crime scene, Robin, ang satan ng mga kriminal? Asan si Batman? Wala, ako lang.
1: Sino ang paboritong character mo sa impeachment?
2: Yung last na witness.
1: Si Lodok.
2: Oh, si Lodok. Oh, tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko, di ba, nakaganon siya oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang lakas sa social media. Ang lakas sa mga, sa gay community.
1: Ah, talaga?
2: Oo, pogi. Pogi lang. Oo, pinagtabi na sa'yo ni Joshua Garcia, ni John Lloyd.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Naku, nitong mga nakaraang araw talagang napaaray-aray-aray ang ating mga bulsa dahil sa oil price hike. Talaga namang nakakanegats. Bago bang salita yon? Negats ng araw.
1: Mas gusto ko yung posit. Posit. Mas gusto ko yung posits.
0: Anong posit? Positive.
1: Kabaliktaran ng negats.
0: Ito na. Oo. Kailangan positive ang simula ng ating araw. Di ba? Parang bawat patak ng krudo, patak din ng luha sa bulsa, di ba? Ano ba? Positive nga tayo. Kaya iwas stress tayo dyan. Dahil today, may good news na naman tayo. Yehey! Formal ng nilagdaan ni Finance Secretary Frederick Go ang isang resolusyon na nagtatanggal sa excise tax ng LPG at kerosene. Mm-hmm. O, di ba? Makakatulong din yun.
1: Makakatulong din.
0: Oo, malaking bagay din. Ayon sa kalihim, ang hakbang po daw na ito ay katulad daw ng ginawa ng gobyerno nung unang sumiklab ang gera sa Middle East. Ayon.
1: Kaya ang hinihintay na lang natin na mga motorista, yung diesel at gasolina sana, yung excise tax din nila.
0: Correct.
1: Matanggal at tapyasan din.
0: Baka naman kasunod na yon, huwag kang magmadali.
1: O sige, pero bagamat hindi idinitali ng kalihim ang buong parameters nito, sa ilalim kasi ng Republic Act No. 12316, may kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin o tapyasan ang excise tax sa langis kung umabot na sa $80 per barrel ang Dubai crude oil sa loob ng isang buwan.
0: Naku, malaking bawas gastos yan sa mga bahay-bahay. Mm. Why not? At ang maganda pa dyan, hindi lang sa kusina may ayuda, kundi pati na rin sa kalsada at sakahan. Pinaghahandaan na rin ng gobyerno ang bagong round ng fuel assistance sa ilalim ng Uplift o ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Program. Diba? Kasi actually, hindi naman talaga kasalanan ng gobyerno. Kasalanan yan ng US at saka Iran. Diba? Yun ang problema. Hindi po makadaan yung mga krudo sa Strait of Hormuz. Sila po'y binobomba doon, binabaril. May namatay nga na Pilipino.
1: Oo.
0: Diba, no?
1: Kumbaga, ito yung mga tipong man-made disasters na man-made pwede naman disaster. Kasi hindi mangyari.
0: Mm-mm. Diba? So, gumagawa ng paraan naman ng pilit. Okay, ang gobyerno para dito. Target na matulungan ng mga magsasaka at mangingisda na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo. Kasi nga, nabubulok lang ang kanilang mga inaani. Binabaon na lang sa lupa. Kawawa naman. Why? Hindi po kasi natatransport. Dahil masyado ng mahal. Hindi nakakayanin ang mga middlemen.
1: Oh.
0: Hindi ba? Samantala, para naman sa mga commuters at chuper natin, tiniyak ni Transportation Department na naghahanap daw sila ng paraan para pagaanin ang epekto ng oil price hike. Seryosong pinag-aaralan ngayon ng DOTR na palawakin ang fuel subsidy program. At kung dati puro POJ at UV Express lang, ngayon, target daw nilang isama na rin ang iba pang uri ng pampublikong sasakyan. Yehey! Uy, palakpakan naman tayo
1: natin
0: dyan.
1: Sige.
0: Yay, good news! O, di ba? Para maiba-iba naman. Nakangiti tayo.
1: Oh.
0: O, eto na.
1: Automatic sa akin yung humingi pa eh. Humingi naman sana pati mga middle class mabigyan.
0: You know,
1: What
0: can you do? Hindi ba? Pero, kasi naman ang tao, syempre, isipin na naman. Kung hindi nyo kasi ninanakaw nga, chu-chu-chu-chu-chu. Pero, ayan na nga, meron na ngang mga kinakasuhan. Di ba? Meron ng pinapakulong. So, unti-unti, makakaraos din po tayo dito. Samantala, ibinasura na ng Senate Impeachment Court ang panuntunang kailangan ng 16 votes para ma-convict or ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Ibabase na lamang ang kailangang 2/3 vote sa bilang ng mga senador na pisikal at legal na makakaboto sa mismong araw ng paghatol. Kumbaga, kung absent ka ng napakatagal, paano ka nga naman masasali sa botohan?
1: Oo.
0: Hindi ba? Parang lohika lang naman yon. Ayun. Pero, ang dami pa ring debate.
1: Oo.
0: Debate sa boto.
1: Kaya nga, endless yan hanggang Supreme Court na siguro ang magsabi na ito na ang final interpretation. Or kung hindi sila makikialam.
0: Right. Hmm. Pero alam mo, kasi kung talagang kampihan ito, at aminin na natin na may bahid talaga ng kampihan sa Senado. yung kumbaga, even before going in, they already made up their minds, right? That I'm going to defend Inday Sara, I'm going to convict Inday Sara, hindi ba? So ang ating memo, speak word of the day ay hindi pinagdebatehan. Pinagdebotohan! Ayun.
1: Ang ibig sabihin nito ay mga usapin na dapat munang pagdebatihan bago pagbotohan kung ano ang dapat masunod.
0: Oo nga. Oo. Debate sila ng debate tungkol sa boto. So gumawa na kami ng bagong salita. Pinagdebotohan. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansin dito sa Memo.

0: Makakasama natin ngayon live si Kabataan Party List Representative Rene Luis Co. Magandang araw. Welcome back to Memo Ma'am.
1: Hello. Salamat po sa invitation. Corina Cheng, Willard Cheng, maraming salamat po ulit.
2: Good morning.
0: Okay. So, okay. Feel nyo rin ba na parang minamadali?
1: Opo. Mm-hmm. No. May isang factor na mas maaga yung budget compared to last year. So, bahagi ng last year, yung na-delay yung budget dahil nga yung DPWH budget kung saan po kalakhan no, ng corruption nakita natin, yung flood control, tinapyasan. Kasi kinuha ng DPWH yung budget nila pabalik, tas binalik sa Kongreso for yung interpellation ulit. On the other hand, no, medyo hindi lang mas maaga, pero mas compressed yung timeline. Naririnig ko po sa mga dating mga congressmen no, na dati yung plenary deliberations, 14 days,

0: hospitalized din doon. Tapos may ibang listahan pa na per region, na parang diretso na sa kanila. So we can't help but think na yung nasa 80%, no? Paraan yan para magkaroon pa rin ng, yun nga, yung pork barrel, yung may allocations. So yun yung gusto nating mas busisiin. Ginawa na to ng budget briefing, pero gusto nating mas busisiin pa sa plenary.
1: Okay, hold on. Flood control programs, hindi po ba marami na dyan ay fully paid? So bale, nagamit na nila yung pera ng bayan para pondohan, whether partially or fully paid. Marami sa kanila ghost o kaya substandard o kaya ay unfinished. Pero bayad na. Paano yun? Babayaran namin ulit?
0: Siguro, to my knowledge, yung mga, for example, yung lalagay pa lang sa 2027 budget, hindi pa yan paid per se, no? So lalabas lang yan kapag nag-grant na yung budget, and then pwede nang i-release, no? Magkaroon ng SARO na i-release, no? So pero meron ngang eskema na may ilan dyan, fine-for later release, no? So kaya po yung mga dapat sanang na-process na ng mga documents bago yung January 1, 2027, no, November, December, kasi parang, oh, nasa gab na, lumabas na sa Congress, medyo sure na tayong di na yan gagalawin. Hindi pa yun sure now, no, dahil may mga galaw-galaw nga. Mm. So, pwedeng for later release. Pero yung sigurong isang schema na na-uncover natin during last year, no, meron po ilan dyan mga contractors nag-a-advance na ng payment, 'di ba? Tapos naghihintay na lang ng paano ito ibabalik from the budget. So ako officially, no, it's not paid yet, pero meron tayong mga nakita na iskema na binayaran na, at essentially they're waiting to recoup the investment during the pagka nag-grant na siya ng isang budget.
2: Oh, paano yun, Kong Rene? Anong balak ninyong estratehiya? Iisa-isahin nyo bang bubusisiin yung bawat item na nakapaloob doon sa mga flood control projects para malaman na ito, tama ba ito? Tama ba itong ilagay sa itong lugar?
0: To the greatest extent that we can, we'd like to do that. No? Unfortunately, per representative, ang allotment lang ay 30 minutes na parang sagutan namin at ng sponsor ng agency budget. I heard po na in times past, hindi daw ganun. Na as in, umaabot ng 3 hours isang representative kung gusto niya. Kasi yung parliament naman, no, stage yan kung saan pwedeng magtanong ang mga representatives of the people kung paano ba talaga, hindi lang ginagasta yung budget, pero ang mga pulisiya yung involved, etc. E ngayon, ever since the time of President Duterte daw, ay severely nalimitahan yung time na ina-allot sa mga representatives to ask questions.
2: That explains, Corina, kung bakit nagkakaroon ng allegation tuloy na minamadali talaga yung pagpasa sa budget.
1: I think foregone conclusion na yan. Oo. Talagang binamadali. Mm-hmm. Ang tanong ngayon, palulusutin ba natin? Mm-hmm. Hindi ba? So, nagtataka daw,

0: that last night. Hindi ba akala ko, talagang pinalitan na nila yung threshold. Ayun,
1: kaya nagkaroon ng pagkaklaro si Senator Judge Erwin Tulfoot, lumabas siya para magkaroon ng press briefing para klaruhin yung punto na yun.
0: Ayan, okay. So what's next, do you think?
1: Next dyan ay yung pagpapatuloy ng pagpapresenta ng House Prosecution Panel. Ang kanilang testigo sa Lunes ay yung Phil Jepps representative, dahil pinuprove nila yung mga yung connection ng GenCorp Corporation, yung mga procurement na ginawa ng Mayor's Office using GenCorp Corporation, na merong dineclare na interest si Respondent Duterte dun sa kanyang SALN. At pagkatapos noon, naka-schedule din si Mayor Bastet Duterte na maiupo ng Lunes or hanggang Wednesday para naman itali doon sa testimonya ng Phil Jepps na yon, dahil nga yung Mayor's Office ang parang nag-procure ng mga Jollibee or ng mga pagkain na yon mula sa GenCorp Corporation.
2: Okay. Attorney Tonggol, mag-a-appear nga ba si VP Sara sa impeachment trial?
1: Si VP Sara wala pang motion mula sa ating House Prosecution Panel para siya ay patawag bilang witness. At pero kung ang tinutukoy mo ay pag umaten si Mayor Duterte doon, kung mag-a-appear si VP Sara, yan, I don't have any personal knowledge. At wala naman nabanggit din yung ating mga respondents' counsel regarding the possible appearance of the Vice President.
0: Hanggang kailan pwedeng mag-extend ng medical leave?
1: Well, it really depends, no? Yung medical leave kasi, that is hinihingi ng permiso yan o pasabi sa ating Senate President. So that is not the concern of the impeachment court. So si Senate President Gatchalian at saka yung senador na nag-apply ng medical leave ang magkausap dyan, no? And sinabi naman ni Senate President na parang alam niya yung sitwasyon ni Senator Judge Loren Legarda. So depende sa kanyang discretion hanggang kailan niya papayagan.
0: Okay, so pwedeng hindi payagan.
1: Yes, of course, pero of course as a matter of courtesy to your fellow senator, lahat halos naman pinapayagan yung mga request na ganyan.
0: Ayun. Okay. Maraming salamat po, Attorney Reginald Tonggol. You braved the traffic to come over here. You're very busy. So, thank you very much.
1: Maraming salamat din.
0: At yan po mga kababayan, sana nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga isyu. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
3: At walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio, 14:94, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 na umaga hanggang alas 9. Ako si Corina Sanchez Rojas.
3: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis aaksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
5: Si Pinky Wave, muntik ng team kami, team. Sa Billard Check, nakarating na. At ako, si Confina Sanchez Roscas, malakas ang dating.
4: Sino kaya ang mananalo ng 125 million pesos worth of confidential funds?
6: Wala. True sis or false sis?
4: Totoo naman, hindi ba?